0: Sada kasi parang simento yan, Bishop, eh.
1: Mm-hmm.
0: O, pag nagtagal, yes. Pag nabasa at nanigas, ay hindi mo na matatanggal yan.
2: Kaya nga, outrightly, yung mga Bureau of Fire po ay pumunta doon para mag-washing ng daan.
1: Mm-hmm. Oo. Nag-green drive po minsan sila. Minsan tinanong ako, Bishop, ano po ang talagang dapat na attitude ng mga mananampalataya dito?
0: Oo.
1: Well, of course, Of course, minsan manalangin tayo mm-hmm. sa ating Panginoon. At ang panalangin natin ay hindi lang itigil ng Panginoon yung yung pagputok ng bulkan, no? Kundi tayo ng mga mananampalataya ay makakilos ng dapat ikilos.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So, lahat naman tayo ay dumarating sa mga challenges, mga kabigatan sa buhay. At napakaganda na ang pagkilos natin ay sama-sama tayong kumilos.
0: Uh-huh.
1: Ito ang panahon na hindi dapat ang kanya-kanya.
0: Tama. So,
1: dapat sama-sama. Eh, kaya pag sinabing mga gawain ng Panginoon na mayroon tayo, tayo mga Baptist, mag-abot tayo sa mga ibang mga churches, mga evangelical,
0: uh-huh.
1: mga Pentecostal. Wala nang mga kung ano-ano rito.
0: Uh-huh.
1: Diba? Kailangan yan. Hindi na, mahirap yung sa kalagitnaan ng ganitong kalalagyan, mag-i-independent ka pa.
0: Tama.
1: Hindi na dapat yun. Ibig sabihin, ngayon, dapat lumutang na ang ating bayanihan
0: mm-hmm.
1: na kaugalian.
0: Oo.
1: No? Maganda yan para sa ating mga Pilipino.
0: Mm-mm.
1: At pag nakita yan ng iba, lalong mag-aabot sila ng tulong.
0: Mm.
1: Na tayo mismo, mga Bicolano, no, ay nagtutulungan sa bawat isa.
0: Ang
1: Yes, go ahead.
0: Ang talagang lubang naapektuhan ngayon, Bishop, sa parting yan ng Bicol ay ang mga magsasaka natin. No, kasi talagang ang pananim pag natabunan ng abo, hindi mo na yun maaani pa, lalong-lalo na yung mga gulay.
2: Sigurado po, sira na yan.
0: Sigurado sira na yan. So kung meron man tayong tutulungan siguro, yun talagang mga kababayan natin na nagdidepende ang kabuhayan sa mga tinanim, gulayan.
1: Tama. Tama. Oo.
0: Mm-mm.
1: Kaya halimbawa, kung tayo ay magsasabing ano ang kailangan ng ating mga kababayan sa Bicol, lalo sa panahon na ito.
0: Mm-mm.
1: Okay. Dagdag po sa ating panalangin, magkabot tayo ng kinakailangan nila sa mga pangangailangan nila. Yung ating mga magsasaka, sabihin nyo kung ano-ano ang kinakailangan nila.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi rin sila makapagtatanim ngayon.
0: Hindi. Siguradong hindi na yan maaani. Wala na yun eh. Sira na yun. So siguro, basic na lang naman talaga, Bishop, ang kailangan. Sa mga listeners natin ngayon nagtatanong, pinaka-basic talaga dyan, bigas. Yung mga pagkain araw-araw talaga, basic need araw-araw, yun lang naman ang immediate need ng ating mga kababayan dyan sa western part. Tubig kasi syempre
2: contaminated ng mga tubig dyan.
0: Tubig.
2: Oho. Mm-hmm. Face mask.
0: Face mask yun ang mga kaipuhan dyan.
2: Mm-hmm.
1: Oo. At kinakailangan ba yung face mask ay mga N95?
2: Opo. Dapat kasi para hindi... Yung kasi pag ma-ordinary ay napapasok din eh.
0: Lalo-lalo na yung may mga condition. Halimbawa may hika, may allergic rhinitis. Kailangan N95 talaga ang face mask.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga ordinary yung face mask, Bishop, ano rin yan eh. Ha? Papasukin din yan kasi mga tawag dito, masyadong matapang itong sulfuric na ash.
2: Tsaka masakit po siya sa mata pag tumama, Bishop.
1: Oh, tama.
2: Mm-hmm.
1: Pero kumusta ang quality ng hangin ngayon? Itong mga oras na ito.
2: Naging normal na po siya kasi kahapon, Bishop, ay umulan.
0: Mm-hmm.
2: Umulan ng malakas dito.
0: Hindi ko maintindihan, Bishop, kasi ako very sensitive ako sa hangin dahil nga meron akong allergic rhinitis. Simula nung isang araw, hanggang ngayon, hindi ako nawawala ng allergy. So hindi ko alam kung dahil iyan sa ash, kasi medyo malayo naman kami dito. Pero kahapon kasi nagliwalay ako sa parting yan. Medyo siguro doon ako naapektuhan. So hanggang ngayon hindi ako nahalisan ng allergic rhinitis.
1: Oo, yun.
0: Mm-mm.
1: Pareho naman tayong meron tayong hika. Ako yung lumaki akong hikain, Pastor Rico.
0: So bawal talagang, ka dito, Bishop.
1: Yung aking hika nung araw, nung ako'y maliit pa, nung bata pa ako, talagang chronic yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung bang, pag dinadala ako sa ospital para ako'y lagyan ng oxygen, sasabihin doon sa ER, ay, si Ruben, nandito na naman. Yan, ganyan yan. Naalala ko yan. Talagang lumaki. Kaya nung ako'y elementary, talagang meron akong picture na talagang payat na payat ako.
0: Mm-hmm.
1: Sobra. Lahat yata ng pwedeng i-ano sa akin, ginawa na ng mga magulang ko. Dumaan din ako sa acupuncture.
0: Mm-hmm.
1: Sinaksakan ako ng yung, naku, madami.
0: No? Pero dumaan ka ba, ano, Bishop, sa tinutong na buntot ng butike?
1: Oh, dumaan ako dyan. Hindi nga lang sinabi sa akin, sa nanay ko. Pero dumaan ako dyan.
2: Oh, kaya...
1: Lahat pinagdaanan ko. Lahat ng gamot. Oo. Mm. Tapos nung ako, medyo nag-adult na ako. Ayan.
0: Medyo pero
1: nawala
0: na.
1: Pero sabi sa akin, alam mo po, yung hika mo nung maliit, pagtanda mo, babalik yan.
0: Ah, okay.
1: Pag-ano, oo. Kaya, Pastor Rico, yan ang nangyayari sa inyo.
0: Mm-hmm. Kaya nga, talagang ano talagang umiiwas ako sa western part ngunyan. Oh, dito lang tayo muna sa eastern part ng Albay.
2: Noong time pala, Bishop, nang pumutok, bumaba yung abo, mabaho daw, saka parang nakakasuffocate kasi may parang sulfuric na amoy.
0: Mm-hmm.
2: Actually, yung iba talaga, nag-evacuate muna at dinala muna sa yung kanilang mga pamilya. May isa tayong kakilalang pastor doon na yung kanyang pamilya ay dinala muna sa Kamsur. Kasi nga, yes, nakakasubasubda yung amoy at hindi kaya talaga.
1: Mm-hmm. Oh, mas maigi pa nga kung ganun kung may mga kaanak naman sa ibang lugar. No, mas practical yung bagay na yan.
0: Mm-hmm.
1: At alam mo, ang pinanonood ko, sa mga ganyan pangyayari, nanonood ako ng mga ibang mga analysts, no? Yung mga geologists, kung anong sinasabi nila, yung analysis nila sa buga ng mayon na abo, no? At yung pyroplast, yung material na yan, mas sticky daw.
0: Oho.
1: Mas sticky.
0: Mm-hmm.
1: Talagang ibang klase ngayon, ano?
0: Sa totoo lang, Bishop, nung mga nakaraan na habagat pa at medyo nung pumuputok ang vulkan, tumatama sa amin sa eastern part.
1: Oo.
0: At yes, ang hirap linisin ang sasakyan pag natagalan kasi dumidikit siya.
2: Parang simento po.
0: Parang simento siya. Kailangan, pag bumaba siya, hugasan mo agad ang sasakyan. Hindi mo papatagalin kasi pag nabasa siya, sticky talaga siya.
1: Mm.
2: Nung pumutok kasi Bishop ay may umulan din kasi doon nung time na yon, kaya medyo sticky daw sa mga daan at yung mga nasa loob doon sa mga naapektuhan, hindi sila makapagbiyahe at hindi sila makaalis-alis kasi nga medyo malagkit daw yung daan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yun na naging siguro ginawa na rin ng mga Bureau of Fire na linisin yung mga nag-clean drive sila ng daan.
0: Yun. Speaking of help, Bishop, ang KIR 104.3 The Way FM, ang FABC Bicol, ay magkakaroon pala ng donation drive, tawag dito, campaign for donation for Ginobatan, Camalig area, food pack, sip drinking water, face mask, at iba pa. Yun po, meron palang gawain ang KIR 104.3 The Way FM.
1: Maganda. Mm-hmm. Maabiso natin yan sa mga ibang direktor at mga board of trustees ng ating Far East Broadcasting Company. At tamang-tama, next month ay ating anibersaryo.
0: Mm-hmm.
1: Palagay ko ay sasabihin ko sa ating presidente na bigyang diin ang pag-abot ng tulong na yan.
0: Oho. At dahil ito ay ASAP dito sa mga listeners natin sa KIR FM, maghintay lang ho kayo ng announcement kung paano nyo madadala dito sa estasyon ang mga tulong na pwede nyo at anong klaseng mga tulong ang pwede ninyong ihatid.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Pati ang ating mga churches dyan sa Bicol, yung mga lighthouse related, I will be asking them to extend help.
0: Apo.
1: No, sa lahat ng nasa lantang iyan. Alam mo, palagay ko yung maganda na sa bagay na ito, sa ating pananalangin, nadagdag natin ang sinasabi ng salita ng Diyos.
0: Opo.
1: Kung ano ang ating dapat gawin.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa Hebreo, Kapitulo 12, no, Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses.
0: Mm-hmm.
1: Ito pong wherefore na ito, ito ay parang summary, mm-hmm, no, or conclusion sa naging discussion doon sa Hebrews chapter 11.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa Hebrews chapter 11, yan ang mga narrative ng tungkol sa heroes of faith natin.
0: Mm-hmm.
1: Na po, lahat ay kanilang ginawa dahil sa pananampalataya. Lahat ay kanilang yung bang isinuong nila ang kanilang mga sarili, mm-hmm, because of faith. Nakilaban sila and they became very faithful. At sila ang ating mga witnesses. Sila ang tumatayong mga saksi,
0: mm-hmm,
1: na dahil nagampanan nila ang pananampalataya, ay tumitingin sila sa atin, nagampanan din naman natin.
0: Mm-hmm.
1: No? At ang mga challenges sa buhay natin, eh palagi namang naririyan. Okay? Ang persecution ay palaging naririyan. Mm-hmm. Pati itong mga nangyayaring disasters na ito. Okay? So, we have great cloud of witnesses,
0: opo,
1: na nakapalibot sa atin, na para bang sa atin ay nag-cheer.
0: Mm-hmm.
1: Sige lang, maging tapat kayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang bilin sa atin dito, lay aside everything. Every way.
0: Uh-huh.
1: Oh, oh. Lahat ng mga kabigatan na mahilig tayo magdala.
0: Mm-hmm.
1: Parang pag tayo eh nagbabiyahe, marami kang dinadala na hindi naman kailangan.
0: Mm-hmm.
1: Huwag mo nang dalhin yun. No? Eh nakadadagdag lang ng kabigatan sa atin yan. Halimbawa, tayo yung mga naglilingkod sa Panginoon, kung ano-ano ang issues na dala natin. Di ba? Oo, alam naman natin kung ano ang dapat, pero dinadagdagan natin ng mga ilang mga issues.
0: Mm.
1: Eh halimbawa, itong politika, sabihin natin, alam naman natin ang dapat, pero yan kasi, ano yan eh, kabilang party yan, huwag na po natin pag-usapan yun.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang mga kabigatan, nakadadagdag na kabigatan sa atin. Hindi nakakatulong yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay? O halimbawa, ito naman, sabihin natin, ako naman, tapat ako sa Panginoon, pero itong kapitbahay ko kasi Pentecostal yan. Eh, huwag na po ganun. Hindi na, let us lay aside every weight.
0: Tama.
1: Ikalawa, ang sabi, and the sin which doth so easily beset us. Iba yung ating dinadalang bigat, no? Yung mga hindi kinakailangan. Iba naman yung sarili natin nakalalagyan.
0: Mm-hmm.
1: No? Eh, wag nating idagdag yung ating sarili. Siyempre yung flesh natin, eh kung ano. Eh lalo na ang ating sarili, eh palaging pakabig po yan.
0: Mm.
1: Palaging yung aking karapatan, di ba? Yung aking hinaing. Yun palagi tayo. So, alisin na natin yung mga issues surrounding us at iwasan na rin natin yung dala ng ating sariling kapritsyo. Yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung ating sariling pananaw. No? At tayo ang sabi, let us run with patience,
0: mm-hmm,
1: the race that is set before us. Eh, tumakbo ka na rin, naglingkod ka na rin sa Panginoon, ginawa mo na rin ang kanyang gawain, eh, dagdagan natin ng magandang quality ng patience.
0: Virtue
1: po yan.
0: Opo.
1: Sa lahat ng bagay. No, hindi tayo maaaring makaganap ng gawain ng Panginoon na wala tayong pagtitiis, wala, mm-hmm, tayong pagtitimpi,
0: mm-hmm,
1: wala tayong, hindi maaari eh. Okay? At ikalawa, eh doon sa verse 2, napakaganda.
0: Mm-hmm.
1: Simply look at the Lord Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Ayun po. Okay? Siya ang pinaka-author and finisher of our faith. Isipin natin kung ano ang kanyang hinarap.
0: Mm-hmm.
1: No? Ebe, ang tinignan niya, yung kagalakan, matapos ang lahat ng bagay.
0: Mm-mm.
1: Hindi tinignan ng Panginoon yung sakit na aabutin niya. Ang tinignan niya, yung kagalakan na nasa likod ng lahat ng sakit.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. Ebe, ganun din po tayo. He despised the shame. He endured the cross. At ano nangyari sa kanya? He is now set on the right hand, mm-hmm, of the throne of God. Kaya ang sabi sa atin dito, consider him. Siya ang mismong ating alalahanin.
0: Mm-mm.
1: No? Sapagkat he endured lahat ng contradiction ng mga masasama laban sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ng mundo, lahat ng masasama laban sa kanya. Siya ang tingnan natin. Siya ang ating ikonsidera sa ating kaisipan, sa ating ministry.
0: Mm.
1: Sapagkat ang sabi nitong reminder, lest ye be wearied and faint in your mind. Sapagkat pag hindi siya ang titingnan mo,

0: Panginoon. Kaya alalahanin natin ito. We have greater reason to move up ahead. Mm-hmm. Kaya siguro sa mga nagsasabi na hindi na namin kaya ito. Kaya po ng ating Panginoon para sa atin. Mm-hmm. Eh palagay ko yung ating pagyamanin sa kalagitnaan mm-hmm. ng kalalagyan na ito. Hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: So, oh yes, go ahead.
2: Mm-hmm.
1: Ay, oh, go ahead po.
0: Kaya alam nyo eh, sa mga panahon na ito, no, ang ating pagyamanin ay ang ating pag-aambag bilang mga mananampalataya, bilang mga churches.
1: Opo.
0: Siguro sasabihin natin, ano ba ang gagawin ng ating pamahalaan? Ano ba ang gagawin ng local government? Ang greater question sa atin, ano ba gagawin natin bilang mga mananampalataya?
1: Actually, ganun na ang kaisipan ng mga iba nating mga kababayan, kahit ng mga churches, Bishop, may gobyerno tayo, hayaan natin sila na gumawa ng paraan dyan na sila ang tumulong. Kasi tayo din naman ay nangailangan din ng tulong. Yung ganun na mga kaisipan, Bishop.
0: Alam niyo po, nangyari din sa atin yan, no, sa kalagitnaan ng disaster na iniisip natin tayo ang nangailangan ng tulong. Ganun din naman ang nangyari doon sa mga churches sa Macedonia.
1: Oo, oh, yun nga iniisip natin.
0: Ang unang nangangailangan ng tulong.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit nung makita nila ang kalalagyan ng iba at kung paanong sila ay nasasadak, lalo na nang walang gospel sila, sabi nila sila ang may kailangan ng tulong.
1: Mm-hmm. So, dapat ganun ang ating tularan, Bishop. Ano po, huwag makasarili. Kasi hindi lahat ng oras. Mapalad ang tumutulong kasi yun ang nangangailangan ng tulong, ha, Bishop?
2: Oo.
0: Minsan, kasi sa mahabang panahon, ako yung nagtuturo ng church ministries, mga prinsipyo ng ministry.
1: Uh-huh.
0: May nagtanong sa akin, Bishop, kapag gagawa ka ng ministry, ano ang una mong dapat isipin? Sabi ko, number one, ministry is always beyond yourself.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Yun yung palagi. If you cannot go beyond yourself, you cannot do ministry.
1: Mm.
0: No? Kahit na anong ministry, ang ating Panginoon, He did not please His own self. Okay? Ganun din naman tayo. We need to have the mind of Christ. Okay? Let this mind be in you. Hindi lang po mind yan na may kahinahunan o may kababa at loob. Yan yung mind, yung kaisipan, na kinakailangan we go beyond ourselves.
1: Mm-hmm.
0: Yun palagi ang ministry. Kaya, default natin yan bilang mga mananampalataya, mga pastor, no, mga workers, mga preachers.
1: Mm-hmm.
0: Default natin yan.
1: Amen.
0: Okay? Halimbawa, ayoko na. Well, isipin mo maigi. Pero, hindi magbabago po ang prinsipyong yan. Yan ang number one, no, sa larangan ng ministry.
1: Oho.
0: Kaya nga alam niyo, kapag tayo, nag-a-advertise tayo na nangangailangan tayo ng mga tao, you can actually apply sa FEBC, sa DCIS, ganun din.
1: Uh-huh.
0: Palagi kong nire-remind sa kanila na kapag kayo po yung nag-apply sa FEBC, anong mga istasyon natin, you are actually doing ministry.
1: Uh-huh.
0: Ayun. So, okay. Ministry is always going beyond yourself.
1: Yes. So, kahit yung mga, kahit nangangailangan tayo, Bishop din, totoo naman, wala naman yatang churches or tao na hindi nangangailangan. Pero ang pagkakataong ito ay let us go beyond the selfish perspective. Kailangan nating tumulong sa higit na nangangailangan.
2: Tama ho. Kasi maraming nangangailangan ngayon at yung mga churches din natin ang siyang tumulong.
1: Kahit simple lang, Karoni. Simple lang na tulong. Tubig lang yan, face mask lang yan.
2: Food packs.
1: Food packs lang yan. Ngayon, hindi naman yan araw-araw. Kahit minsan lang sa buhay natin bilang mga churches, mga Kristiyano, lumabas tayo sa ating comfort zone.
0: Yeah, alam mo, nung pasimula ng mga churches, of course, sa Jerusalem, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng mga gawain sa Judea, Samaria, no? Pagkatapos, ang unang-unang significant na gawain ay napunta sa Antioch.
1: Uh-huh.
0: No? Mas malayo yon sa Antioch. That came as a result of persecution.
1: Mm-hmm.
0: And significantly, ang unang-unang ginawa ng church sa Antioch, nung nagkaroon ng famine doon sa Judea, nag-abot sila ng tulong.

0: No. Every man, sabi dito, according to his own ability, sent relief. Kaya default natin yan ng mga mananampalataya.
1: Ibig sabihin talagang without being mandated or being forced, yes, talagang default na natin ang church na dapat tumulong sa mga nangangailangan regardless of the denomination.
2: Yes. Walang usapan dito denomination.
0: Ayan, halimbawa, ito. Yan eh masusumpungan sa Acts chapter 11. Ang sabi dito sabi nga dito, sabi ni Agabus, no, magkakaroon ng dearth o ng famine. Sabi sa verse 29 ng chapter 11 ng Acts, then the disciples, every man according to his ability, determined so to send relief.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Napaka maliwanag niyan. Actually, wala na nga naging panawagan eh.
1: wala na, parang Agabus.
0: O magkakaroon ng famine, magkakaroon ng kagutom sa lugar na ito. Every man, lahat, determined to send relief.
1: Ayun.
0: Yan ang ginawa nila.
1: Kaya nga, sa mga listeners natin ngayon, sa Sabado po, sabi ni SM, ang target namin para pumunta doon sa mga affected area, kung wala kayong masamahan at kunti lang naman ang mga naipon natin, pagsama-samahin na lang ho natin dito sa KR 104.3 FM. Anyway, this is a big family. Ay, sabay-sabay na lang ho tayong pumunta doon sa Saturday.
0: Kaya napakaganda, alam niyo, napakaganda. We are not on air, simply on air. We are on the ground.
1: Opo.
2: Yes, opo.
0: Ayun ang maganda sa lahat ng FEPC. Mm-hmm.
1: So, yun po.
0: Sa lahat ng inaabot ng ating programang ito, and I stand along with all stations ng ating FEBC. Maraming salamat po sa inyo. At gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Mm-mm. Eh sigurado ako na ang pag-abot ng tulong ay kalooban ng Panginoon.
1: Opo.
2: Opo.
0: Okay. And He will give due reward.
1: Amen.
0: Opo.
1: Bishop, maraming salamat po, Bishop.
0: Maraming
1: at
0: salamat.
1: Umabot na naman tayo sa oras upang magpaalam. Medyo naninibago rin kami, Bishop, sa aming panahon ngayon. Lalo na nakakagutom pala ang walang almusal.
2: Naninibago kami, Bishop,
1: naninibago kami sa time slot na wala kaming rest time kagaya ng dati.
0: Ganon. magbaon lang kayo ng kape. Yan, no? Katulad ko, may kape.
1: Ayun nga, Bishop. Nakalimutan ko din, Bishop. Kasi medyo... Tsaka, Bishop, nagkakabisado pa kami ng dance step namin. Mm-hmm. Meron lang kami nga dance.
2: Diyan simula.
0: Oo.
1: Dati, Bishop, kumakanta kami. Ngayon ay dancer
2: dance na
1: kami.
2: Dance na kami, opo.
1: Hindi na kami singer.
2: Mm-hmm. Dancing king na daw pang tawag sa amin.
0: Bagay ba sa inyo yan?
1: Parang ang nakakatawa, Bishop.
2: Kailangan pa, Bishop, i-calibrate daw yung mga buto-buto.
0: Iba naman yung iba yung naman nakatutuwa kayo at kayo nagiging katatawa na.
1: Pag-isipan nga natin yan. Ang tanong ni Bishop medyo...
2: Kung nakakatuwa ba kayo o katawa-tawa na?
1: Kayo. Pag-isipan nga natin yan. Napaabo lamang ako naman. Bishop, maraming salamat po sa iyong gabay. Na kami ba ay nakakatawa? Nakakatawa ba kayo?
2: Nakakatawa.
1: Pag-isipan mo natin yan. Baka masira ang atin itong career.
2: Thank you, Bishop.
1: Bishop, maraming salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon.
0: Yes.
1: Ayun, maraming salamat po. Yung pang ating every Monday natin na... Ang tawag dito, mentor! Na kahit sa gitna ng ganitong mga pagsubok sa buhay, crisis, talaga namang nandiyan si Bishop upang tayo ay gabayan.
2: At ang ganyang puso talaga ay nasa pagtulong din.
1: Oo nga eh. Salamat po sa ganyan naman talaga dapat, encouragement. Ano? Tayo mga Kristiyano, huwag na tayo mag-isip kung anong denomination yan. Magsama-sama na ho tayo sa Sabado. Kung matuloy ho yan, depende, i-announce yan ng SM mamaya. Kung matuloy man tayo sa Sabado, magsama-sama ho tayo.
2: Magtulungan na lang po tayo sa oras ng mga ganitong sitwasyon.
1: Bukas pong muli, magsama-sama ho tayo alas 8 hanggang alas 7 hanggang alas 8.30, ang bagong time slot po ng oras ng Pilipinas, Bicolandia. Pagpasensya na po muna ninyo ang aming ninaming pakabisado ang aming Q-sheet. Pero bukas, okay na yan.
2: Opo. Sigurado yan.
1: Magpa-practice kami. Kaya lang nag-isip-isip ako eh.
2: Nada.
1: Sa Mendy Bishop.
2: Kung nakaka...
1: Nakakaaliw ba kayo? O nakakabaliw? Nakakatawa o nakakatawa? Pero ayusin ta lang. Ayusin natin.
2: Kunting ka lang. Kunting
1: imbot lang. Kunting practice. Ngayon po ay nagpapaalam na. Lagi nating paalala habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin sa technical side ang ating chief tech, Don Alfonso. Ngayon po ang inyong mga kasama, kalakakang kalmusalan tuwing umaga, ang hindi nagbabagot nag-iisa, El Solamente, Rico Jalit.
2: Ako naman po ngunit kaminte, El Guapito, Ronnie Rizales.
1: Bye-bye, see you tomorrow.
2: God bless you.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: It's now 8:31 in the morning.
0: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed Monday morning sa lahat ng ating mga kasama, lalong-lalo na po yung mga kasama natin at patuloy na nakaantabay sa atin mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang, ayan, iba na, hanggang alas 9:30 ng umaga. Para po sa ating programang Negosyo as in Trabaho, kumusta po ang ating mga kaibigan mula sa 1st, 2nd and 3rd District of Albay? Kumustahin natin ang ating mga kaibigan dyan sa 3rd District. Lalong-lalo na po dito sa ating mga kaibigan, 3rd District nga no, Kuya, ang Kamalig and Ginubatan. Ayan, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan dyan, yung ating mga listeners mula sa Kamalig and Ginubatan area. Na talaga namang naapektuhan itong ating pagputok ng ating mayon, no? Ito ay noong Sabado. Alam niyo po, ako'y nasa isang mall niyan at nagkakagulo dun sa mall, lumalabas. Sabi ko, ano kaya yung may sunog? Pero alam niyo po, yun eh, kitang-kita talaga yung makapal na usok or ulap. Sabi nga nung anak ko eh, ulap. Sky. Yung makapal na usok na bumuga, oo, nung araw na yon, nung Sabado. At talaga naman tayo nalulungkot sa pangyayaring ito. But of course, tayo po ay sama-sama na magtulungan para po dito sa ating mga kaibigan, mga kapatid, mga listeners na nandyan sa bandang Kinubatan, Albay area, na talaga namang naapektuhan nitong ating aktibidad ng mayon. Kumusta po kayo? Ayan, medyo kagahapon po, after church, nung bandang hapon, tayo ay nag-ikot-ikot doon. Kaya pagpasensyahan nyo ang aking boses ngayon at parang natamaan ako ng aking hika. At ang aking kaliwang mata, hindi maganda ang mga bagay-bagay. Kaya ingat po kayo dyan sa mga taga-Kamalig and Ginubatan area. Ingat po kayo dyan dahil po tayo ay nandyan sa ano yan, ang tawag dito. Ayan, pasensya na kayo at ako'y talagang merong bumabara sa lalamunan at ilong. Ayan, nako, kumusta po kayo dyan? Oo, iwas lamang po kayo sa paglabas, lalo na po sa area ng Kamalig at Ginubatan area. Iwas po sa paglabas, lalong-lalo na po mga may karamdaman sa mga asthma, allergies, at yung sa mga mata. Ayan, hindi po ito biro. At talagang hindi po maganda ang epekto nito sa ating kalusugan. Kaya po, hanggat maaari, huwag na po tayong lumabas. At isara po natin ang ating mga pinto-bintana. I-cover po natin, lalo na po dyan sa area ng Kamalig and Ginubatan area. Dahil po, kahit po umulan kahapon, meron pa rin pong mga natitira. Yan yung mga nasa puno. Ayan, kaya talaga pong mag-ingat, doble ingat po tayo ngayon dyan sa area na yan. Kumusta po kayong lahat? Ang ating mga kaibigan dyan sa Camarines Sur, Camarines Norte, kumusta po kayo? At syempre, kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan dyan sa Sorsogon area? Happy day! And of course, ating mga kaibigan sa Catanduanes, the Happy Island of Catanduanes. At ganun din, ang ating mga kaibigan hindi lamang sa Happy Island of Catanduanes, pati ang isla ng Masbate, Rapu-Rapu, Tikaw, and Burias Island. At syempre, lahat ng naaabot na ating signal na saan ka man naroroon ngayon sa Sorsogon, sa Romblon, Northern Samar, hanggat ikay naaabot na ating signal sa radyo, magandang araw sa inyong lahat. At salamat sa inyong pakikinig. Ang Negosyo as in Trabaho ay makakasama nyo na mula 8:30 in the morning until 9:30 in the morning. Kaya naman po, tutok lamang kayo. At syempre pa, kumusta hindi natin ang mga nasa social media platforms, kayo man ay nanonood ng live ngayon o kayo ay mamaya pa i-replay nyo dahil ang iba ay nagtatrabaho o pumasok na sa kanilang trabaho at negosyo at manonood ng replays mamaya pong hapon or gabi or sa inyong mga convenient time. Magandang araw po sa inyo.
ang ating mga nasa social media platforms. Ayan. At kung nais mo na ikaw ay makapagbigay ng blessing, hindi lamang ng financial, ganun din yung pag-share ng ating mga program links para naman ma-bless ang ating mga tagapakinig o mga kaibigan natin na, alam mo yun, makakapakinig sila ng mga makabuluhang mga mensahe at mga informasyon na kailangan, lalong-lalo na po ngayon yung mga malalayo sa kanilang mahal sa buhay at nandito sa Bicol area, magiging updated po kayo sa mga kaganapan dito sa rehiyon. At ganun din yung mga nasa labas ng bansa na nagsa-social media or online streaming, magandang araw po sa inyong lahat. At kung nais mo na makapagbigay ka ng blessing at i-share ang ating mga program links, pwedeng-pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. At sa ating social media pages naman, sa ating Facebook, nandyan tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At syempre sa ating YouTube and Instagram, ang FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung nais mo na mag-online streaming, makapakinig ng ating himpilan or ng ating estasyon, pati ang mga musika, dahil pag sa social media, syempre hindi natin to napi-play yung mga music. Kung gusto mo itong mapakinggan, ang online streaming natin, i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. At sa ating Messenger, kung nais mo na mas maging updated ka pa sa ating mga programa, pwedeng-pwede kang kapatid na mag-message para naman ma-i-add ka namin dito sa lumalaking pamilya ng ating Karen's Official GC. Message lang po kayo at kayo ay aming i-add. Magandang umaga, Pastor Jonathan Herrera Alcon. Ayan, sabi niya, pa-shoutout po, Teacher Kay. Sabi ni ayan, syempre, no, Teacher K, pa-shout out. Nagulat ako. Na-speechless ako doon, Kuya June. Sorry na. At syempre, sabi din ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, pa-shout out din, syempre, sa ating mga pastor dyan sa Burias, Claveria, Masbate. Pastor Dave Alcon. Ayan, mag-visit daw tayo sa church nila sa Amazing Grace Baptist Church sa Burias, Claveria, Masbate. Ay, sige po, gawin po natin ito, Pastor Jonathan. Pastor Dave, kung nakikinig po kayo sa amin, we will get in touch with you sa inyong Thanksgiving. Baka kami ay makabisita sa inyong simbahan dyan sa Burias Island. Ako, first time ko itong pupunta dyan sa Burias Island. Kaya hello-hello po sa inyo dyan sa Grace Baptist Church sa Burias, Claveria. Ayan, mali tayo, Kuya June. Sabi ni Pastor Abel, ang Kamalig is in 2nd District, not 3rd District. Mali tayo, Kuya June. Ayan, tignan mo sa mapan mo. Salamat, Pastor Abel, and good morning. Ayan. Kaya kumusta po kayong lahat. At syempre, batiin po natin ang ating mga talagang mga listeners and followers natin na talagang sumusubaybay sa atin. Kaya naman, mamaya po hanggang alas 7 tayo ng gabi dahil po ang ating marahay na bareta ay napapakinggan na natin sa umaga. Ang pambungad natin na programa dito sa Himpilan tuwing alas 5 ng umaga ay ang pagbabasa ng Biblia, ang marahay na bareta. At ang ating programang Abot Kamay sa Panalangin ay mapapakinggan nyo pa rin sila sa ating kasunod na programa ng Marahay na Bareta, ang Mabungang Panalangin. Ayan, pinagsama po natin ang Mabungang Panalangin at ang ating Abot Kamay sa Panalangin. Kaya hindi nyo pa rin sila mamimiss. Ayan, ano, Kuya June? Second, third, yes. Third District nga daw, sabi ni Kuya June. Tama daw. Third, ano ba? Second District, ikaw naman yung daliri mo Second District, ang Kamalig, Ginabatan. Hello, yan. Thank you po. Ang Kamalig lang ang Second District. Tapos, ang Ginabatan ay Third District. Ayan. Tama po, ang Kamalig ay 2nd District at ang Ginabatan ay 3rd District na.
Ayan, salamat po. Ayan, kaya naman, magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakaantabay at nakasubaybay, hindi pa rin po mauubos o hindi pa rin po mababago ang ating segments. Dahil po mapapakinggan pa rin natin sa ating programang Negosyo Asin Trabaho, ang Pro Tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides at ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Ayan, good morning Ate Jenna. Good morning po sa inyo. Sabi ni Pastor Jonathan Herrera Alco, need po nila Bibles. Ay sige po, magdadala po kami ng Bibles dyan sa Masbate. Ayan, oo, makikicommunicate po Pastor Jonathan si Kuya Alfie sa inyo para po sa information na kailangan namin at kami magbibisit sa inyo sa inyong Thanksgiving kung kailan man po kayo may celebration sa inyong church dyan sa Masbate. Ayan, happy day everyone at ngayon pong araw na ito, every first. Every first Monday of the month ay nakakasama po natin ang Bureau of Internal Revenue. Kaya naman po, mamaya-maya lamang ay makakasama po natin ang ating resource person from Bureau of Internal Revenue. Dahil dito po sa Negosyo Asin Trabaho ay ating pinag-uusapan ang pagnenegosyo at pagtatrabaho. Lahat po nakakailanganin ninyo, eh dito po natin yan mapapakinggan. Abangan nyo rin po ang second Monday and fourth Monday of the month. Eh kasama po natin ang DOST para sa ating diskusyonan. Ayan, dahil po sila din ay magbibigay sa atin ng mga kaalaman para makapagdagdag sa ating ekonomiya, like sa pwede nating gawing pagtatrabaho o pagnenegosyo. Kaya pag-usapan natin yan sa second and fourth Mondays of the month with DOST, ang Department of Science and Technology para sa diskusyonan. Abang-abangan po natin, and every third Monday of the month, kasama pa rin natin ang Skillevate Training Center. At tayo po ay from 8:30 until 9:30 in the morning. Kaya naman, tayo muna po ay magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang Pro Tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw?
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs. Maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Ilang beses na ba nating narinig ang kasabihang kung may tiyaga, may nilaga? Siguro ay hindi mo na mabilang, pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay. Malaking challenge pa rin ang pagiging patient. Naanyayahan kaming mag-fishing sa Bulacan. Maliit na sapa lamang, ngunit napakaraming isda. Tagaktak na ang pawis, putika na ang paa, naiinip na at malapit na sanang umayaw nang bigla kong maramdaman na parang may humihila sa tali ng aking pamingwit. Nang ihaon ito sa tubig, isang nagpupumiglas na isda ang nasa dulo ng pamingwit. Matagal ang aming ipinaghintay bago ang unang huli ng tilapia. After the first catch, everyone became excited and hopeful na sila'y makahuhuli rin. At ganoon nga ang nangyari. Sariwa at masarap na inihaw na tilapia ang aming pananghalian nung araw na iyon. It pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa ProTips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Una, waiting does not mean you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil iniisip nilang, wala namang nangyayari at wala akong pwedeng gawin habang naghihintay ako. Bored ka na ba sa kahihintay ng tawag ng mga pinag-applyan mo ng trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinapanalangin? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa ring masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan kanyang maging matiyaga at higit na magtiwala. Pwede ring ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay higit na ma-equip. Learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of being passive. At pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan ng pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa buhay mo, na madalas ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag bumabiyahe at malayo ang pupuntahan. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede mo namang i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang kayo'y naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At pangatlo, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa MRT upang makarating sa opisina mo. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay at higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang paghihintay. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan ang taong marunong maghintay. Para sa ProTips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Corner.

0: It's now 8:58 in the morning at tayo nagbabalik sa ating programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako pa rin po si Yvette Pao ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga. Yan, nagbago na po ang ating time slot dito sa Negosyo Asin Trabaho. From 8:30 to 9:30 na po tayo. Pero ang kasama pa rin natin ay hindi nagbabago. Ang ating every first Monday of the month na kasama ay ang Bureau of Internal Revenue. At para ito sa ating BIR Corner. At ngayong umagang ito ay napakaganda ng ating topic, Common Tax Law Violations. Maganda ito na mapag-usapan para naman maiwasan ang penalties dahil paulit-ulit na sinasabi ng ating mga resource person from BIR na yan ang pinakaayaw nila, ang nape-penalize ang ating mga nagbubuwis. Kaya kung ito naman ay pwedeng maiwasan at talaga namang maiiwasan, eh dapat tayo ay may alam dito sa ating common tax law violations para hindi tayo magkaroon ng violations. At syempre, ang ating resource person ngayon ay syempre galing pa sa Ligaw, si Attorney. Ayan, si Attorney Angeli Antoinette Rabe. Good morning, Attorney.
1: Good morning, Mami Beth.
0: Ayan, oo. Attorney, kumusta po kayo? Ang biyahe niyo, sabi niyo nga po, ay galing pa kayo ng Ligaw.
1: Okay naman po, sa Ligaw, wala man na masyadong abo. Pero yes, sa pagbiyahe ko po, galing Ligaw, nadaanan ko po sa Ginubatan and sa may bandang Kamalig. So, grabe pa po yung abo. May mga nagwawalis pa po, may mga nagwawash ng ano ng kalsada. Yun yung mga kaibigan natin sa Bureau of Fire Protection, yes, andon busy sa wawash ng mga ano natirang abo ni Mayon.
0: Ayan, no. O kaya shout out din sa ating mga kaibigan din sa Bureau of Fire Protection at ang ating mga kapulisan na patuloy na talagang ginagawa nila yung kanilang trabaho. Pero ingat lamang po, yung po bang nakita nyo nagwawali sa mga kalsada, yung mga nasa kalsada ay naka-face mask.
1: Yes, Ma'am Yvette, naka-face mask po sila.
0: Mm-mm. Kasi kailangan talaga yan na naka-face mask tayo dahil nga delikado to sa kalusugan natin. Ano? Kaya lalong-lalo na siguro yung mga may allergies and may mga asthma, talagang kailangan ng doble protection. Ayan. Nako, Ma'am Angeli, salamat dito sa inyong update. Kasi fresh yan. Si Ma'am, si Attorney talaga mismo ay galing doon sa area na yon at yun ang kanyang nakita. Bati muna kayo, Attorney, sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan sa Bureau of Internal Revenue.
1: Good morning po sa lahat. Good morning po sa aking mga co-workers, ka-empleyado sa Bureau of Internal Revenue, Region number 10, Bicol Region. Yan, lalong-lalo na po sa aming butihing Regional Director, si Ma'am Mary Jane Asuncion, si Attorney Will, ang chief ng ating Legal Division, at sa mga kasamahan po natin doon sa Legal Division.
0: Ayun, oo, nako, good morning po sa inyo. Ayan, at syempre, good morning, Ma'am Rita. At good morning, RD. Ayan, maganda umaga po sa inyo. Ayan, tuturuan tayo ngayon ni Attorney. Syempre, maganda ito na tayo'y mismong natuturuan ng resource person natin na may alam, di ba? Hindi yung kung saan lang natin nakuha yung mga information. Pero dito nga, ginagawa natin sa Bureau of Internal Revenue, mismong si Attorney ang magtuturo sa atin or magbibigay sa atin ng informasyon regarding dito sa mga common tax law violation. Kaya sige po, Attorney, simulan po natin. Ano nga po ba itong mga common tax law violations na ito?
1: Sige po, Ma'am Yvette. So, simulan natin. Ang topic for today natin ay ang common tax law violation. So, dito po sa i-discuss po natin, lilimitahan po lang natin to na dito sa region, Revenue Region number 10, Bicol Region.
0: Yes.
1: So, bali po, based sa actual data po natin, yung common tax law violation na nakumit ng ating mga taxpayers ay ito ang failure to obey summons, failure to file returns, at failure to register a business with the with unlawful pursuit of business. So, ito yung top 3. Yes. So, bali po, dito po sa from taxable years 2022 to 2025, ang BIR RR10 Bicol Region ay nakapag-file, yes, ng cases. So bali po dito sa top common tax violation natin na failure to obey summons, meron po tayong 25 cases na na-file. Ayan. So, failure to file returns is 14 cases. And failure to register or unlawful pursuit of business is 5 cases.
0: Yes. Yung mga ganitong klaseng violations po ba, marami tayo niyan nakikita or na nagkakaroon ng ganitong klaseng violation, attorney?
1: Yes po, ma'am. From small businesses to big businesses, wala po exempted dyan.
0: Oo. So, ano kaya, attorney, yung nagiging problema dito? Is it because hindi sila informed or hindi sila aware dito sa mga bagay na to?
1: Yes po, ma'am. Ibigay, tama po kayo. Number one po is yung lack of knowledge ng ating mga tax laws. And then yung sa complexity ng tax regulations natin. Pero iniibsa naman po ng BIR po yan. Yes. Gumagawa po tayo ng policies para ma-simplify po yung ating processing and then yung documentary requirements para sa pag-process nitong tax laws natin.
0: Yes, oo. Ayan, aside dun sa mga nabanggit nyo, attorney, isa-isahin nyo po ba yan? Na-i-explain sa amin kung paano or ano ba ito at ano mga penalties na kaugnay nito at paano maiiwasan itong mga violations na to?
1: Yes po, Ma'am Yvette. Sige po. Isa-isahin po natin itong top 3 common tax law violations na nabanggit po kanina.
0: Sige po, go ahead sa ating number 1 sa listahan ng common tax law violation. Ayan.
1: So, yes po. Yung number 1 po, ito yung tinatawag na failure to obey summons. Pag sinabi po natin na summons, ito po yung subpoena duces tecum. Dito po kasi sa BIR, nagko-conduct po tayo ng audit. Lalo na po yung sa taga-assessment po natin. Ini-examine po yung tax books, records po, business records ng ating mga business owners. Para ma-check po kung nagko-comply po talaga sila. And then kung tawa po yung computation ng dinideclare nilang income and expenses. So, ano po yung elements nitong failure to obey summons natin? Number one is, any person who being duly summoned to appear, to testify, or to appear and produce books of records, accounts, book of records, books of accounts, memoranda, or other papers. So, itong person, whether individual or corporation, ay duly summoned. Ibig sabihin, may notices. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, umaabot po tayo ng tatlong notices para inform sila na mag-submit ng itong tinatawag na books of accounts na dapat i-submit kay BIR. And then, number 2, he neglects to appear or to produce such books of accounts, records, memoranda, or other papers. So, nakalimutan niya or hindi siya nag-appear at hindi pa nag-produce, hindi nag-submit nitong books of accounts or records. Yan. So, hindi naman po automatic na once na commit nila itong violation na to, pa-file na po ng kaso ng BIR. Binibigyan po natin sila ng ilang days, may grace period pa po 'yan. Ayan, pag halimbawa first time na na-violate itong failure to obey summons, may pwede po sila mag-avail ng compromise penalty.
0: Ayun.
1: Ibig sabihin, para hindi po makaakit po sa korte, para hindi po sila ma-filean. Yan. For the first offense po, ang compromise penalty na pwedeng i-avail ni taxpayer is worth 10,000. Pag halimbawa may second offense na, for the same offense, aabot na to ng 20,000 pesos.
0: And then medyo malaki-laki. Medyo at masakit sa bulsa na 'yan, ma.
1: Yes po. Opo. At pag third offense and other offenses cannot be compromised na, wala na po magagawa si BIR. Kahit gusto nila magbayad ng compromise penalty, ay hindi na sila i-allow ni BIR. Diretso na po kami magpa-file niyan. Ayan.
0: Kaya ito yung may mga nakukulong. Tama po ba? Dahil sa tax, kasama ba yan, attorney? Correct me if I'm wrong.
1: sa amin po dito sa Region 5, in my 7 years na po kasi ako sa BIR, wala pa po ako na handle na case na nakukulang po si taxpayer. Mas gusto po natin na nag-negosyo sila kaysa makulong, di ba?
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo.
1: Ayan.
0: Ayan. Kaya yun yung mga penalties na dapat iwasan, di ba?
1: Okay.
0: Kasi naman, attorney, di ba? Kung nabigyan ka na ng warning sa first, di ba? Nakausap ka na, inform ka na, in-explain na sa'yo to na violation mo. Pag inulit mo pa second time around, eh masyado na itong hindi na acceptable. Di mas lalo na siguro kung third offense, ano?
1: Opo.
0: Talagang hindi mo inasikaso. Yun ang ibig sabihin nun.
1: Opo, ibig sabihin, naging pabaya.
0: Pabaya.
1: Sa naging ano, pagninegosyo.
0: So, anong dapat gawin ng ating mga taxpayer, lalo na po yung ating mga negosyante, para maiwasan ito?
1: So, unang-una po is, kailangan po nila i-safe keep itong mga books of accounts and records. Dapat po, nasa place of business lang, bawal siyang ilabas.
0: Yes.
1: Ayan. Mm-hmm. And then, kung in case po dito sa ating ano region, di ba, uso yung ano pagbaha, pagbagyo, pag ganyan. Pag halimbawa na nasalanta or nabura, na-destroy yung mga books of accounts, kailangan po nilang i-report sa BIR within 45 days from the date of event. Para ma-inform din si BIR and makapag-ocular inspection para matingnan kung talagang totoo talagang na-destroy po yung books of accounts nila.
0: Yes.
1: Yan.
0: Yun eh, di ba? Kasi minsan, pag nag-check na, andyan na yung nag-check eh, nawawala or wala yung books of accounts. Kasi may negosyo tayo dati, ma'am. Talagang ang ano natin, attorney, yung books of accounts natin, talagang binibigyan natin yan ng panahon.
1: Yes po. Minsan po, yung ating mga taxpayer, minsan nag-i-engage po sila ng mga ating mga bookkeepers and accountants kasi hindi na po nila naasikaso yung business nila.
0: Yun
1: mas alam sila yung itong ating mga bookkeepers and accountants para matulungan po sila sa ilang pag-track down ng business income and expenses.
0: Yes. So, yun nga yung ginagawa ko, ma'am. May bookkeeper. Until now, may bookkeeper. Tapos, siya na yung bahala mag-compute, mag-pay and all. Mm-hmm. Mas easy sa isang negosyante na makapag-focus. Kasi, ma'am, syempre, babantayan nila yung mga iba't ibang taxes. Kasi may mga due dates, di ba?
1: Opo, ma'am.
0: Tapos, isa pa dyan, ma'am, yung magkano, yung computation, di ba? Mm-hmm. So, mas maganda na para tama. Ayan, kung hindi, medyo hirap ang isang negosyante, mag-bookkeeper, ano?
1: Opo, ma'am. Pero dapat po, maging transparent din
0: yan,
1: po si bookkeeper.
0: Exactly.
1: And then, hands-on, active din po si taxpayer.
0: Yeah.
1: Hindi, wag iasa dun sa bookkeeper.
0: Lahat.
1: Wag iasa lahat sa bookkeeper or accountant.
0: Ayan, tama. Ayan.
1: Diba?
0: Yun yung first, attorney, ano? Oo,
1: yes po.
0: Sige po, go ahead na po, attorney, ano pa po yun?
1: Yes po, ang second na common tax law violation natin and failure to file returns. So, lahat po na tax returns to.
0: Yes.
1: So, ano po yung mga elements?
0: Mm-mm.
1: Ang element, number one is, a person is required under the NIRC of 1997. Ito yung National Internal Revenue Code of 1997 as amended or by the rules and regulation to file a return. So, si individual taxpayer or corporate taxpayer required na mag-file ng tax return.
0: Yan.
1: Kahit anong tax return yan.
0: Mm-mm.
1: And then number two, a period is provided by law or by rules and regulations for the taxpayer to file a return. So, mayroon tayong mga due date na siniset para mag-file nito.
0: Mm-mm.
1: And then number three, such person willfully fails to file such return at the time required by law or the rules and regulations. So, dapat present tong lahat na elements. So, hindi si taxpayer nakapag-file sa itinakdang due date.
0: Ayun. Ayan.
1: Pero syempre po, may due notice to. Hindi naman pwedeng agad-agad na once na late nang ng one day, pa-filean agad. Syempre, may notices yan para ma-inform si taxpayer or TP na tinatawag sa amin na meron siyang violation.
0: Ayun. Ayan. And I believe hindi naman nagkulang ang ating Bureau of Internal Revenue sa reminders. Ano?
1: Yung
0: pagbibigay ng... Kasi natandaan ko noon last discussion na merong mahabang panahon para mag-file, di ba? Nakalimutan ko lang yung exact number of days or months nga yata yun.
1: Ay, yung ano po yan, ma'am? Yung sa annual income tax return.
0: Ganun.
1: Filing yung sa 2025. So, dapat po, di ba, April 15 yung usual na pag-file sa 2025 natin. Yeah. In-extend po to hanggang this May 15. So may one month naman.
0: Diba? Mahaba talaga ang preparation. Kaya I do believe na hindi talaga dapat na-penalize or nagkakaroon ng violation ang isang taxpayer.
1: Yes.
0: Tama? Mm-hmm. Ayun yung panguna, ma'am. So ano yung pangalawa, attorney?
1: Ah, yung ano yung... Yung second tax violation
0: yes,
1: po.
0: Po.
1: To, second po. So, depende po to sa yung penalties niya and ay depende kung sa returns na hindi po na na-file.
0: Ayan. Yes.
1: Mm-hmm. But based po sa ating tax code, ang penalties na pwedeng i-impose in case na may find out na may failure to file returns po siya is a fine of not less than 10,000 pesos.
0: Mm-mm.
1: And suffer an imprisonment of not less than 1 year but not more than 10 years. So,
0: yes.
1: Yan. Mm-mm. And po yun, hindi po or.
0: Yes, oo. Magkaiba yun, ano?
1: Magkaiba. So, magbabayad ka ng 10,000, makukulong ka pa ng not less than 1 year to 10 years.
0: Oh. Nako. Mm-hmm. Yan, sige po. Ano po yan na yun nga yung second violation natin.
1: Apa.
0: So, dapat yan ma'am, para maiwasan yung violation na yan, ano yun dapat gawin?
1: Yun po, kailangan po natin maging aware sa mga due dates natin.
0: Yan,
1: yan po ma'am. Sa pag-file ng mga tax returns and then dapat naka-set na to sa ating mga cellphone. Ayan,
0: yan,
1: diba?
0: Wow.
1: Sa calendars and then sa kung may mga bookkeepers tayo, ayan, kailangan natin i-remind si ano si business owner na magkailangan i-file ng mga tax returns. And then kung may mga kailangan na tax dues na babayaran.
0: Yan, oo. At yan lang naman talagang dapat mong bantayan talaga, ma'am, eh, no? Yung attorney, yung bantayan mo yung due date, bantayan mo yung tamang computation ng i-file mo. Para maiwasan itong mga bagay na to. Ayan, yan yung pangalawa.
1: Yes, second tax violation. Common tax law violations po.
0: At yung pangatlo, ma'am, attorney.
1: Yes po, ang third common tax law violation natin, ito yung failure to register business or unlawful pursuit business. So, ito mostly ang mga nagiging napafile nito ay yung mga small scale, mga small businesses lang. Kasi yun nga po, lack of knowledge yung naging pwedeng maging reason kung bakit sila napafilean.
0: Yes, oo. Yun, sige ma'am, go ahead. Ano pa po yung nais ninyong sambitin tungkol dyan sa pangatlo natin na yan?
1: Ah, ito po yung elements. Isa-isahin po natin.
0: Sige po.
1: A person carries on any business. So, si itong taong to, si taxpayer, meron siyang negosyo.
0: Oo.
1: And then, number two, he is required to register as required under the provisions ng tax code. So, kailangan niya mag-register since may negosyo siya, di ba? And then, number three, he or she failed to register as required by the tax code. So, yan, nakalimutan niya or hindi talaga siya nagre-register. Yan po ma'am, nagko-conduct po ang BIR ng tinatawag na natin na taxpayer compliance verification drive. Ito yung in local parlance yung tax mapping na tinatawag.
0: Yan, oo.
1: Ayan. Yan, surprise po to.
0: Yes.
1: Mga tax mapping na kino-conduct ng ating mga ano nasa district offices. Kami maski kami po sa ano sa BIR, hindi po namin alam kung kailan. Yes po, secret po yan. Ayan. Paano pa yung ano yung mga taxpayers natin, mga negosyante. Syempre, masusurprise din sila. So, dapat ang gagawin nila is, dapat, ready sila. Always ready. Laging handa, di ba?
0: Yes.
1: Tapos yan, kung dapat naka-display yung ating mga certificate of registration.
0: Yes, importante yan.
1: Yes po. Naka-display in a conspicuous place. Dapat nakikita ng mga customers or lahat ng mga tao na pumupunta sa kanyang business.
0: Pati, di ba ma'am, kailangan naka, kung services or may ino-offer ka na mga nagbebenta, di ba kailangan yung ask for receipt naka-display din yan?
1: Yes po ma'am, may violation din po yan pag na-find out na hindi yan naka-display.
0: Mm-hmm. At hindi ka nag-i-issue ng resibo.
1: Mas lalo yun po ma'am, failure to register to issue a receipt, mas mabigat po to.
0: So ma'am yan, kaugnay ba yan dito sa third violation natin? natin yung failure to issue a receipt.
1: Ay, hindi pa po. Hindi,
0: iba pa.
1: Iba po yan. Pero hindi po yan nasa top 3 natin. Common tax law violations.
0: E di ibig sabihin, ma'am, very good pala sa pag-i-issue ng mga resibo dito sa ating RDO. Tama ba?
1: Sana po.
0: Tatlo. Sana nga. Oo nga po. Ayan, ma'am. Yung tatlong yan, ma'am. Sige po, ano nyo po ulit kami. I-refresh nyo po sa amin yung tatlo na yan na common law. Yan yung tatlo na pinaka na common na tax law violation. Go
1: yes
0: ahead,
1: po,
0: ma'am.
1: So dito po sa atin sa Bicol region, sa ang number of cases filed from 2022 to 2025. Ito yung top 3 common tax law violations na file ng Bicol region. RR10 Bicol region. Number 1 is failure to obey summons. Ayan, meron tayong 25 cases. Yan for the past

0: violation, or would you like to remind our taxpayers ng mga bagay-bagay na pwedeng maiwasan at hindi sila ma-penalize or magkaroon ng ganitong mga klaseng violations?
1: Yes po. So, ang reminder lang po natin sa ating mga taxpayers para hindi po ma-file nitong hindi po magkaroon itong common tax law violation is dapat yun po, dapat kailangan nila i-register yung business nila,
0: yes,
1: properly. Mm-mm. With licenses and permits, and to safekeep mga accurate records.
0: Yeah.
1: Yan yung mga books of accounts natin, yung mga ledger, journal,
0: mm-mm,
1: ayan, cash disbursement books,
0: mm-mm,
1: cash disbursement records, ayan po. Ayan, isa lang po yan sa mga ano kailangan i kailangan i-keep po ng ating taxpayers. Dapat tama po yung entries.
0: Yan, napakahalaga diba? Niyan. Opo.
1: Mm-mm. Yan, and then mag-file po ng tax returns on time. Huwag po mali-late.
0: Mm-mm.
1: Yan, kasi mag-incur yan ng penalties.
0: Yeah.
1: Ayan po. And dapat, kung halimbawa po, meron tayong katanungan,
0: yeah,
1: kailangan po natin mag-seek ng advice. Wala naman masama kung magtatanong,
0: yes,
1: tayo, di ba?
0: Mm-mm.
1: Ready naman po, handa naman po ang BIR po sa inyong, mm-mm, mga katanungan. And then, willing naman po kami magbigay ng
0: sagot
1: sa inyong, mm-mm, mga katanungan.
0: Ayan, ma'am, speaking of that, saan po sila pwedeng tumawag o mag-connect sa inyo? Para kung sila ay may katanungan, eh pwede po silang lumapit o tumawag o pumunta or mag-message. Saan po ito sila pwedeng pumunta, ma'am?
1: Yes po, kung may mga katanungan or any other concerns po ang ating mga taxpayers, dumulog lang po kayo sa pinakamalapit na Revenue District Office. Dito po sa Albay, ang pinakamalapit po natin is sa doon po sa may barangay Puro sa Revenue District Office number 67 Albay. Dito po yan sa Legazpi. Yan. And then kung hindi po, dito sa region office natin sa may Imperial Court Subdivision.
0: Yeah.
1: Yes po. Mm-hmm. And then kada probinsya po, meron din po tayo sa Camnorte,
0: mm-hmm,
1: sa dalawa sa Camsur, sa West Camarines Sur and East Camarines Sur,
0: mm-hmm,
1: and then sa Sorsogon, meron din po isa, Catanduanes, isa, and then isa sa Masbate.
0: Ayun, oo. Nako, yan po yung mga pwede niyong puntahan at pwede rin po kayong makipag-connect kung mayroon po kayong katanungan, and I'm sure welcoming yan, very welcoming ang ating mga kawani sa Bureau of Internal Revenue para po kayo ay sagutin at maaksyonan ang inyong mga dinudulog. At syempre, para po maiwasan natin itong common tax law violations. Any other thing, ma'am, bago po tayo magpaalam sa umagang ito para sa ating programa, Negosyo Asin Trabaho?
1: Ah, yes po, ma'am. If hindi naman po kayo makapunta personally sa ating mga Revenue District Offices,
0: mm-hmm,
1: pwede nyo naman po i-search sa aming website, www.bir.gov.ph. Meron din po tayo Facebook account,
0: mm-hmm,
1: ang kada district office. Meron po kanyang Facebook account sila, nagpo-post po sila ng mga reminders.
0: Yes.
1: Ayan, mm-hmm, mga tax information,
0: mm-hmm,
1: mga ganun po, para ma-remind po ang ating taxpayers kung kailangan nilang kung may mga katangunungan po sila.
0: Ayun, oo. Kaya sige lamang po at pwedeng-pwede po kayong magtanong. Maraming salamat, Attorney Angeli Antoinette Rabe, sa pagbibigay sa amin itong mahalagang impormasyon para sa common tax law violations mula sa Bureau of Internal Revenue. Thank you, Ma'am Attorney. Thank you, Attorney, and God bless you po.
1: Thank you, Ma'am Yvette. Maraming
0: ayan
1: po sa lahat.
0: Ayan, nakasama natin si Attorney Angeli Antoinette Rabe mula sa Bureau of Internal Revenue at tayo ay napaalalahanan para sa common tax law violation at ito ay ating iwasan para naman po tuloy-tuloy lang ang ating tamang pagnenegosyo. At bago po tayo magpaalam sa umagang ito, hayaan niyo po na iwanan ko kayo ng isang salita ng Diyos. Ayon po sa Romans chapter 15 verse 13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Ito po ay sinulat ni Apostle Pablo at nag-encourage para sa bawat isa to trust

God, even if we are experiencing ng mga iba't ibang bagay sa buhay or mga struggles and challenges. Merong pagtitiwala sa Panginoon at ito ay makaka-experience tayo ng joy that overflows. Dahil meron tayong ultimate source of hope at ito ang ating Panginoon. Kaya magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon kahit ano pa man ang ating nararanasan ngayon. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito mula sa Romans chapter 15 verse 13. Ayan, good morning Kristen Wyatt Bigulay. Sabi niya, good morning girls. Good morning Ate Chini. Chini Manila Davila. Good morning sa inyo. At sa lahat po ng nakasama natin, Kuya Tony, Ronnie Laurio, ayan, and Niude, Sunny Ramsad. Good morning sa inyo. At syempre, Lea Navarro. Hello Ate Lea, Carmela De Los Reyes, Nora Cancela, G-Core. Good morning sa inyong lahat. At kung ikay manonood ng replay, magandang araw sa iyo. Ako muna po'y pansamantalang magpapaalam sa inyong lahat. It's 9:25 in the morning at susunod na po ang ating susunod na programa, ang Family Matters with Pastor Joy Mandrilla, para naman po sa fatherhood. Ayan, sila'y mapapakinggan 9:30 to 11 in the morning. Ang ating Family Matters. Salamat Don Alfonso sa pagsama sa akin sa technical side. Ako muna po'y pansamantalang magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Bye everyone and God bless!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
2: O hanggang sisi na lang talaga.
1: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At panganim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Alright, yeah. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan, siyempre. Nandito na naman tayo, Lunes na naman. Ayan, nandito na naman po ating programa dito sa Family Matters Fatherhood Edition. Yan, at siyempre, ngayong umaga kasama natin ngayon si Pastor Roland Paloma. Good morning, Tol.
1: Good morning.
0: Yeah. Salamat sa Panginoon. Sinurprise tayo na. Sinurprise tayo ng ulan. Don Alphon, good morning.
2: Pasok na pasok yung kanta na basang-basa sa ulan.
0: Basang-basa. Basang-basa sa ulan. Hallelujah. Ayan, batiin muna natin ating mga ka-airpads, mga ka-airpads, mga katatay, kananay dyan, mga lolo at lola. Kumusta kayong lahat dyan? Ayan, purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world.
1: Wow.
0: Yeah. Ma'am wow. Roselle Mandrilla.
2: Babatiin ko rin yung akin. Baka magalit yung akin.
0: Mahirap.
2: Pinabati ko rin ang pinakamandang magandang babae sa balat ng lupa. Pastora Rose Paloma.
0: Walang kukontra. Ina niya, Don Alphon. Wala kang babati. Ayan. So, mahalaga ang ating usapin ngayon pong umaga. At syempre, napaka-inam na tayo po lagi ay magpamalas ng bukas na kaisipan at bukas na puso sa lahat ng ating pinagdadaanan, ika nga, no? Para syempre, yung ating pagkatuto ay hindi tumigil. Kumbaga sa larangan ng education, di ba may kasabihan, Tol, no? When you stop learning, you start to die.
1: Yeah.
0: So hindi pwedeng yung ating pagkatuto ay tumigil ng ganon-ganon. So kaya ngayong umaga, mga kakerians, ay muli tayong mag-uusap-usap sa ilang detalye at pag-uusapan natin ngayon ang ilang bagay. So kaya tune in na. Baka mayroon na tayong mga nagpapabati dyan. Siyempre, good morning sa mga driver natin dyan. Pambira na surprise ng ulan yung ating mga tatay na driver dyan. Ano? Mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, wag lang screwdriver. No?
2: Especially the riders.
0: Yung mga riders. So, kasi... iba, wala silang walang bubong, no? Walang pero...
2: Katulad natin dalawa.
0: Oo.
2: Basang-basa sa ulan.
0: Ingatan kayo lagi ng Panginoon, mga ka-airpads. At syempre sa mga construction worker natin dyan, ganun din, Tol, yung ating mga men in uniform, no? Na sila ay nagtataguyod ng katahimikan at kaayusan sa lipunan. Pero naiiwan ang pamilya sa tahanan, no? Kaya ngayong umaga ay sama-sama tayong magpalakasan muli. Tol, meron ba tayong mga babatiin dyan?
2: Oo, hindi ko pa nakikita yung monitor ko. Maya-mayang konti siguro, baka sa'yo nagkakirma.
0: Wala din dito sa akin. Ayan, baka lumabas.
2: Maya-maya pong konti.
0: Okay. Siyempre, good morning sa ating mga kamagagawa sa ubasan ng ating Panginoon, Tol. Meron kang pagbabatiin?
2: Siyempre, una binabati natin ang ating mga kapatid sa ating mga lokal na iglesia. Sa pangunguna, sa aking pinangunahan sa City Word Family Church, saan man yan meron. At siyempre, sa mga ministerial na ating kinabibilangan sa Antipolo Christian Ministry Assembly, sa Ligaw Interchurch Fellowship.
0: Ayan, good morning po sa inyong lahat.
2: At sa Third District Ministerial Fellowship. Paging batiin na rin natin yung First District at Third District.
0: Ayan, siyempre. Good morning po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating pong mga kababayan. Salamat sa Panginoon sa privilege na tayo ay pinagkatiwalaan sa Kanya pong gawain. No, tayo tinawag na maging katiwala ng Kanyang mga tupa. Yan. So ngayon na ang mahalagang usapin ngayon, ano po? Tol, ikaw, sa tingin mo, how many years you've been a father?
2: Sa how tingin
0: long?
2: Ko?
0: How long?
2: Biologically,
0: yeah.
2: ay 25 years.
0: 25 years, yeah.
2: Pero yung ganap, na ang hirap bilangin.
0: So, within 25 years, what do you think? Sa loob ng 25 years, sa tingin mo, sapat na yung iyong pagiging tatay?
2: Or sasabihin ko kapos pa.
0: Kapos pa.
2: No, yeah. Within 25 years. Kasi okay. kung sapat na, parang walang flaws, walang neglects, walang mga pagkukulang
0: effort. Perfect.
2: Perfect yun.
0: Ah, yeah.
2: But kapulad ng sinabi mo kanina, if we stop learning, then we start dying. If we stop learning, we will stop growing. No?
0: Yeah.
2: Sa bawat paglipas ng araw o panahon, patuloy pa rin tayong natututo.
0: Yun. At yun ang isang bagay, mga kakiriyans, na kailangan ay tinitingnan din natin. Ano po? Na ang paglago bilang tao, lalo na pagka tayo ay nagpapasa ng responsibilidad, dapat ay tuloy-tuloy, no? Yan. At isa sa usapin na ating pong pag-uusapan ngayon ay kung paano mag-strategize. Yan. Paano mag-strategize ng ilang mga kinakaharap sa pamilya. Ha? Paano natin ito kakaharapin at paano natin pag-uusapan? Paano tayo magpapalawak? Paano tayo kumbaga titingin doon sa ilang aspeto na kailangan tugunan? Good morning, Brad Noe Bataan. Good morning. Good morning, mga otol.
2: Good morning po.
0: Mga otol kong kuya. God bless po sa programa ninyo. Uubusin ko na ang programa at pagbati. Hallelujah. Yes. Salamat sa Panginoon. Huh? Yun ba mga nandyan pa?
2: Siya yung early bird sa pagbati.
0: Na programa natin.
2: Kung meron lang tayong pambato ng token, pakisalo na po, the early bird.
0: Darating tayo dyan, yan, sa mga susunod na araw ng ating programa. Yan,
2: para bang singilin nyo kami.
0: Oo, paalala. Pwede naman tayo magpa G-Cast load, Don Alfo, no?
2: Para maganda ng idea yun.
0: Sige nga, sa mga susunod na Monday. Sa mga susunod na Monday. Yan. Hindi pa ako makakapangako. Wala pa yung SIM card ko. Hindi pa nakasalang doon Gcash ko. Okay. So, salamat sa Panginoon. At syempre, bago yan, bago tayo magpatuloy, isa muna ang awitin ng ating mapapakinggan. Yan, Don Alfon, Ikasamo.

0: All right. Good morning, good morning, good morning. Yeah. Salamat sa awitin. Salamat sa awitin, Don Alpo. Ayan, sa tayo ngayon ay magtutuloy-tuloy sa ating pong batian. Tol, baka mayroon kang mga gustong batiin pa dyan.
1: May nanonood from Antipolo City.
0: Wow. Ha?
1: Isa to sa mga elder of the city ng Antipolo.
0: Wow.
1: Ministry Assembly. Yan, si Pastor Jeff Taklaas. Good morning po, Pastor Jeff. Pare Jeff.
0: Ayan, sana i-meet natin yan pag...
1: Tol, may sinabi si, si...
0: Si...
1: Noe.
0: Ano daw?
1: Dapat ngayon na po, magpa-GCAS.
0: Ayan lang. Ayan lang.
1: Sabay daw din si Don Alpona.
0: Oh, abangan mo pa, parang Noe sa next Monday, ha? Abangan mo sa next Monday. Yung mga early birds natin, malalaman natin kung ilan. Ilan ang pwede.
1: Ano yung grace period ng early birds?
0: Ay, makikita naman natin yan sa monitor kung sinong nauna.
1: Yung unang bagsakan ng mga... Pagbukas mo ng monitor mo ay nandito
0: agad. Doon tayo sa naunang nagbukas at nahuling umalis.
1: Pwede.
0: Doon tayo.
1: Magandang yan. Matimbrihan na nga yung mga member ng simbahan.
0: Ano ba yung yung one week load ngayon? Sa Globe 59 yung one week load ngayon.
1: One week load. Meron din naman ang...
0: Ang Smart.
1: Smart.
0: Magkano yung one week load?
1: Hindi ako familiar Ang familiar lang ako dito sa yung SIM card na doon.
0: Hindi to wala.
1: Ang gamit ko sa SIM card na doon, one month yun.
0: Ayan. So parang naman, anong oras ang gawain nyo sa San Andres? Ha? San Andres. Ayan sila. So salamat sa Panginoon sa mga nandyan at kasama naming nakikihalubilo yan sa ating pong balitaktakan pa naman. We will learn some strategies. Strategies for overcoming challenges. Kasi naniwala ka ba, Tol, na lahat ng pamilya ay dumadaan sa challenge. Iba-ibang form nga lang.
1: Totoo yun. Wala namang pamilya na hindi dumaan sa challenges. Iba-iba yung form. Iba-iba din yung bigat. Iba-iba din yung
0: aspeto.
1: Tatanggap.
0: Oo, iba-ibang aspeto. Minsan, yung challenges sa tatay. Or sa nanay minsan.
1: Saan kaya ang mas madalas?
0: Sa mga...
1: Galing sa tatay, galing sa nanay, o galing sa anak?
0: Actually, ang usapin lagi kung titingnan natin, the bottom line is how we execute our fatherhood. Nandun lagi. Sabihin natin halimbawa, manira tayo. Manira. Sabihin natin may asawang babae na medyo dominante. Bakit kaya?
1: Okay. So may kinalaman yung pagiging husband.
0: Pagiging husband. Oo. Kasi naniniwala naman ako yung mga babae hindi man big deal sa kanila yung mag-submit naniniwala ka ba doon, Ton?
1: Kayang i-serve lang yung pagiging husband ng
0: lalaki. Husband ng lalaki.
1: Or else sabihin natin na yung mga anak naman ang may konting issue. Hindi talaga.
0: Saan pa rin siya magpo-fall?
1: Doon pa rin sa parenting.
0: So fatherhood pa rin magpo-fall. Okay. So tayo talaga may kasalanan, Tol.
1: Oo nga. Lagi nakaturo sa atin,
0: Tayo talaga may kasalanan. So might as well, we learn to explore more. Kaya nga, strategies ang pag-uusapan natin. We learn to overcome challenges. Di tayo pwedeng manghina. Di tayo pwedeng, kumbaga, okay na yan, pwede na yan. Sa family ba, Tol, kailangan, pag okay na, pwede ba yun?
1: Mahirap yun. Papunta sa pagbagsak yun. Yung okay na.
0: Ano mas maganda?
1: hindi kasi pwedeng okay na eh.
0: Mm.
1: Or
0: hindi pwedeng pwede na. Oo.
1: Dapat ang pamilya, especially ang tatay ng tahanan ay very optimistic dapat.
0: Yep. Mm-hmm. Paano yung sinasabi na it's okay not to be okay? Ano ba yung ibig sabihin?
1: Hindi ko maintindihan yung term na ginagamit yan. It's okay to
0: not
1: be...
0: Not to be okay.
1: It's okay not to be okay. Uh-huh. Parang sa akin, parang positiba yun eh.
0: Yeah.
1: Pero yung salitang it's okay to be okay, ano yun eh? Mediocrity yun eh.
0: Yep. Mm-hmm. Pero yung it's okay not to be okay na sometimes... You just have to stand and yes, there might be situations na hindi okay pakiramdam mo. Mm. Pero tatay ka, you have to stand up.
1: Yeah. Yeah.
0: May mga sitwasyon na maaring di mo gusto ang nangyayari. Mm. Pero tatay ka. So just sometimes, just to execute your being a father, it's okay not to be okay. Kaya nga sabi nga ni Ma'am Ibet kanina, all is well. Yeah. yun na lang ang panghawakan natin, no? Ah, ba't kaya yung mga bumabati ito hindi nagpapakita sa akin? Baka nagpapakita sa iyo, tol, batiin mo naman sila.
1: Ah, siya pa rin eh. Sabi ni Pastor Noe, 2 PM po, utol, Joy, ang gawain namin sa San Andres.
0: Oh.
1: Lakas ng radio ko dito. Kaya sa lakas ng boses nyo po ay maririnig silang maganda.
0: Oy.
1: Usapang pangpamilya. Oy, lakasan pa po.
0: Ayan. So, good morning po dyan sa mga kapatiran sa San Andres, Santo Domingo. No? Ayan, salamat po. Hopefully, makapasyal kami dyan.
1: Nai-share ko na po, tol, para sa mga followers natin.
0: Wow.
1: Malarunig din sila. Makarinig.
0: Salamat, salamat. Oh. Salamat para, siyempre, ito namang layunin naman ng programang ito, lalo na ng himpilang ito, ay hanggang marinig ng lahat. Yan ang layunin natin. Kasi talagang ang puso ng himpilang ito ay maipaglingkod, lalo na ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng pamilya. Kasi ako naniniwala, no, yung mga tatay dyan, wala namang gustong, may tatay ba na gustong ang anak niya wala sa Panginoon? Ano sa tingin mo, tol?
1: isa sa siguro sa sa lugar ng mga Kristiyanong tatay.
0: Mm.
1: Siyempre hindi papayag 'yan.
0: Yeah.
1: Oo, yun siya. Pero sa lugar ng mga hindi pa, no, hindi pa wala pa sa Panginoon. Siyempre kung ano yung galaw nila, yun lang din yung kanilang
0: parang okay lang.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa isang Kristiyanong pamilya, siyempre lalo na kung ako ang tatay ng isang pamilya at pa Kristiyano, pangunahing pangarap ko ay yung buong pamilya ko ay may pagkakilala sa Panginoon.
0: Hindi ako papayag na wala.
1: Oo.
0: Kasi ultimately yun ang pinaka kailangan. Tama? Hindi yung ba, sabi ko nga minsan, pag binigyan mo ba ng 1 million ng anak mo, ay uuwi na ang kaluluwa niyan sa langit?
1: Oh. Lugi tayong mga sapat-sapat lang.
0: Di ba? Pagka ganun ang usapin, no?
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: At bentahe talaga ang mga...
0: Oo. Nakaka-LL.
1: Oo. Nakaluwag-luwag, ano? LL. Yung mga may mali-maleta.
0: Oo. buti na lang, hindi ganun ang usapin.
1: Oh.
0: Ang usapin ay sa biyaya ng Panginoon. Yeah?
1: Mm. Na kahit sino, nakaka-LL man o nakaka-GG, gipit-gipit. Ay, ano doon yung biyaya ng Panginoon.
0: Meron pala mga ganun. Ha?
1: Oh, inumpisahan mo eh.
0: Nung kapanahonan nyo, Don Alphon, anong mga, ano yan, mga acronym na yan? Ha? Mga HHWW. Mukhang master doon si Don Ramon eh. Don Alphon ng mga HHWW. Ano ba yung mga HHWW na yan? Ha? So, yun ha, mga kapatid, mga kakirians. Maumpisa na natin ang talakay na ito pagkalipas itong isang awitin na isasalang ni Don Alphon. Yeah. At abang-abang mga carriers, pakinggan natin ng mainam Yan, ilang mensahe, no? Isang awitin muna. Mm-hmm.

0: Good morning. Nagbabalik po ang atin pong mga ka-airpods. This is Daddy Joy with Pastor Roland this morning, mga kerians. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaktakan ngayong umaga. Strategies for overcoming challenges. Ayan. Gaya ng pinag-usapan natin tol kanina. Maybe all of the families have been through a lot of challenges in their lives. Siguro yung ilan dyan, no? Kung makakakwentuhan lang natin, ang daming experyensyado dyan sa labas. Ano? Sana'y kayo matumawag man lamang at mag-comment at ma-share kung paano nyo napagtagumpayan.
1: Para kami mayroon din matutunan.
0: At mayroon tayong maibahagi doon sa... marami nating mga kababayan sa kasalukuyan ay nag-i-struggle doon sa napagtagumpayan na pala ng iba. Yan. Sana ay nagkakatulungan. Ano. At ito, iyon ang isa sa layunin ni natin. Mm-hmm. Bakit tayo naglalagay ng ganitong mga usapin upang yung ating pong mga pamilya ay mas mailagay sa kung saan mas mapapabuti. Yan. Maaring mabuti na ang kanilang kalagayan, pero ako naniniwala na nagnanais pa rin tayo ng mas higit na mabuti para sa kanilang lahat. So, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. No? Ano yung mga strategies na ating pag-uusapan? Okay. Hallelujah. Yan. So ngayong umaga, sabi po doon, strategies for overcoming challenges. Number one, sabi dyan, prioritize and delegate. Yan. Sabi dyan, identify the most crucial task at work and home. Now, sa trabaho at sa bahay. Yeah? Focusing energy on those rather, sabi dyan, than trying to do everything. Okay, how will you... give an opinion with this one, Tol?
1: Alam mo, sa usapin ng loob ng tahanan, araw-araw, daming trabaho.
0: Wala na. Di mo nahubusan.
1: At ang karanay yung apektado, yung mga may-ari ng Leon.
0: Yeah. Yung may-ari ng Tigre.
1: At kapag ka na... gusto nilang tapusin lahat. Maya-maya, ma-stress na sila.
0: Yeah, kasimangot na.
1: Kasimangot na sila. Yeah, sabi dito, identify the most crucial task at work or at home.
0: So, yung talagang kailangan-kailangan.
1: No, yung pinaka-importante.
0: Oo. Yun na muna.
1: Yung hindi pwede ipagpaliban.
0: Yeah. Oo. Yung mga pwede namang mamaya na, pwede namang bukas na.
1: Pwede nang iupo muna yun.
0: Pahinga mo na muna.
1: Oo.
0: Yeah. Mas mahalaga ang
1: kalusugan.
0: Yan. May kasabihan na what sabi diyan, you cannot give what you don't
1: have.
0: Yeah. So kahit mahal na mahal mo yan.
1: May tanong ako sa iyo, Tol. Na experience mo na ba yan na yung kasama mo sa bahay para bang kulang yung isang araw para sa mga task? Na para bang hating gabi na ayaw pang tumigil doon sa kanyang ginagawa kasi kailangan tapusin.
0: Yan.
1: Tapos si entra ka, bukas na yan, meron pa naman bukas.
0: Yan, tapos ano nangyari?
1: Minsan nagpapapigil.
0: Oh.
1: Minsan din naman ay ayaw magpapigil.
0: Minsan naman nakakagigil.
1: Dalawang bagay sa loob ng tahanan, yung sobrang sipag at saka yung walang kasipag-sipag.
0: Ako halos araw-araw danas ko siya kasi napaka-workaholic nitong ng asawa ko, napaka-workaholic niya talaga. Eh, kaya nga lamang, sa kasalukuyang panahon, sabi ko sa kanya, hindi na tayo bumabata. So, napakahalaga pala nitong delegation.
1: Yeah.
0: So prioritize and delegate.
1: Napakahalaga ng delegation.
0: So, try to identify those...
1: Crucial
0: and yung bang parang may kunting urgency. Na ito, kailangan tapusin ito ngayon kasi hindi ito pwede bukas.
1: Wala na tayong susuotin.
0: Wala tayong susuotin. Eh, kung isang budiga pa naman ang damit mo, tas,
1: piliin lang yung pinakamahalagang dapat na luminis muna.
0: Oho, yun, alam mo, uniforme. Oh, yun, pwede. Pero yun namang mga pang-araw-araw. Yan, so ito yung inaano sa atin. It's isa strategy na bakit malaki ang epekto nito, Tol? Hindi tayo nakapag-delegate ng maayos at hindi tayo nagpili ng mga dapat lang tapusin. Ang number one factor kasi maubos ang
1: yung oras natin.
0: Yung oras, oh.
1: Pangalawa, kasunod na apektado yung mental and emotional health ng natin.
0: Yeah.
1: Kasi syempre may stress ka. And we know that stress is the mother of all sickness.
0: Yeah.
1: Paano na yan?
0: Mm. Saka, sa usaping parenting, pagkapagod ka na at stress, wala ka nang maibibigay na energy sa anak mo. Wala ka nang, kasi titigil ka para na lang magpahinga, matulog. Mm. Yung anak mo pala, kailangan, gusto kang makausap.
1: Mm.
0: Eh paano yun? Eh pagod ako. Siyempre, karapatan mong humindi kasi ramdam mo yung pagod eh.
1: Imbis na bumanding, nagsuplado pa.
0: Oh, nagsuplado pa. Oh, dahil sa
1: inubos niya yung trabaho na pwede naman para sa araw ng bukas yung iba.
0: Oh, did not necessarily you do everything in a day. Okay? Ang bagay ibig sabihin, magtira.
1: Yeah.
0: Okay,
1: i-delegate.
0: I-delegate. Okay, sige. Oh, sa'yo to. Oh, sabay-sabay. Mamaya, let's have lunch together. Kasi nakapaglinis na si ate. Nakapang-igib na si kuya. Nakaluto na si bunso. Yan. Si daddy, nagkuya ako ilang.
1: Wow. Sana all.
0: Okay. So, yan ang...
1: Sabi ng mga ina ng tahanan, kami dapat ang may karapatang magsabi ng sana all.
0: Hallelujah. Ay, yan na. Ganun talaga ang buhay. Panahon-panahon lang. So, isang malaking epekto dito. Yung quality na ng pagdadala ng relationship mo araw-araw sa mga anak.
1: Mm.
0: Yeah. Maapektuhan yan. Eh, paano kung naging routine mo na yan?
1: Yeah.
0: So tingin mo, ano magiging resulta?
1: Yung masyadong workaholic, then ang laging tingin na lang ay doon sa mga dapat tapusin sa loob ng tahanan.
0: Puro na lang trabaho.
1: So it will damage the relationship within the family.
0: Wherein, sa isang banda nga naman, wala namang mali. Kaya nga lang, may kulang.
1: Yeah.
0: At yung mga kulang na yon, I'm sorry to tell you, mga carriers, mga ka-airpads dyan, yun yung kailangan ng ating mga anak. At yung mga kulang na yon, yun ang kumakain ng panahon, oras, at kalidad ng pakikitungo sa mga anak natin na kailangan nating ibinibigay. Ano, Tol?
1: Yung quality time with them.
0: Yeah. So, yun ang isang bagay. Ano po? Kaya, abi doon, prioritize and delegate.
1: Habang may panahon pa tayong bumanding.
0: Mm.
1: Diba? Eh, pagtandaan natin, may kanya-kaya ng pamilya yan. Ikaw na maghahanap ngayon ng banding.
0: Yeah.
1: Pero nung bata-bata pa sila, silang naghahanap ng banding. Tayo ang busy.
0: Oo, darating yung araw, ikaw naman yung mag-iimo-imo ng puti.
1: Hindi
0: naman lang ako naalala ng mga anak.
1: Hindi ako pinapasyalan. Eh, sasabihin na, busy po kami.
0: Oo, patay tayo dyan. Hindi kaya may factor yon na danas nila yon nung sila'y maliit pa. Ano sa tingin?
1: Para bang yun yung routine na dahil nasanay na sila at
0: nagugat na sa pagkatao nila eh. Paano mo pa yun? Darating yung araw, mag-imo-imo ka pa dyan sa isang gilid. Kung hindi ka masyadong nabibigyan ng sapat na panahon ng mga anak mo, ay patay tayo dyan.
1: Kaya nga, ako tol, may pagpanahon ng pagdalaw sa nanay ko. Nasa Cavite nanay ko eh. Siya lang mag-isa ron sa bahay na yon. Kami, Antipolo.
0: Yeah.
1: Pagdadalaw ako doon, dapat kasama yung mga anak, yung mga anak ko. Para makita nila na even though na I am a family man, no, may time pa rin ako doon sa magulang ko. Para pag sinasabi ko, pagtanda ko ha, gawin niyo rin sa akin to.
0: Hindi pagka alam niyo pagka na-absorb ng mga bata yung sistema or estilo, na ginagawa natin na lalo kumbaga naging bahagi ng kanilang buhay, kung how we prioritize and delegate the task just to to give enough time to those special moments with them. Yeah?
1: So ibig sabihin, ang umaagaw talaga ng ating pagbibigay ng panahon sa ating mga anak, or sabihin natin, sama natin yung asawa, is undelegated task.
0: Undelegated task. Na wherein, or undelegated, or imbalance.
1: Oh, imbalance. Or yung mga hindi priorities.
0: Wala namang masama kung nagawa mo yun. Kaya lang, pwede naman sanang ipagpabukas pa para makakakwentuhan mo yung anak mo. Yan, makakabanding mo anak mo.
1: How about you, may ginagawa ka? Tapos sa... nagkaroon ng opportunity to bond with your kids. No, pwede bang iwanan ko yung ginagawa ko pansamantala, balikan ko na lang habang may opportunity to bond with them?
0: Para sa akin, dalawang bagay. Yeah. Oh, i-jamming mo sila or bitawan mo yung ginagawa mo. What is important is during the time, you enjoy the moment. Di ba? You establish that connection and attachment with each other. Not necessarily to, di ba? To set aside anything now. Kasi halimbawa, may ginagawa ako na pwede namang tumulong yung
1: i-jamming.
0: Anak. Yung... jamming mo na lang. Dalawang bagay. Ha? Nagka-banding kayo. Naturoan mo pa siya doon sa isang bagay na yung ginagawa.
1: Napadali pa yung trabaho. Hindi ka na-stress.
0: Oh,
1: so kasi kung hindi ka-stress, di mo sila mas-sermonan.
0: Kasi tatrabaho ka, masaya. Ka-jamming mo siya. Kaya napakahalaga nun na we learn to prioritize things na yung kailangan na, and yung mga dapat naman, lalo na pagka lumalaki na yung mga bata, kaya naman nila na yung mga bagay-bagay, and bahagi yan ng kanilang paglago bilang individual. Hindi naman pwedeng lumaki sila nang walang walang man lang na-acquire na learning sa mga practical na bagay. Ibahagi ng buhay ng tao 'yon kahit saan siya pumunta. Yeah?
1: Okay.
0: Pangalawa,
1: maximize quality time.
0: 'Yun ang sinasabi diyan.
1: Sabi dito, make small moments count by being fully present when with children. Even if time is limited.
0: So, hindi pa habaan pala ng oras. Pagandahan ng banding.
1: yung
0: quality time pala.
1: Yung
0: quality time pala, hindi kasama mo siya maghapon, tapos di naman...
1: hindi naman quality.
0: Di naman kayo nag-usap.
1: magkasama maghapon, para silang kinaka-cellphone.
0: So, hindi pala pahabaan ng oras, no? Yung quality time pala, hindi pahabaan ng oras. Yes, just so, to make it more quality, kumbaga, ipaglingkod.
1: Yung word na ginamit, make small moments count by being fully present. Count by being fully present. Magkasama tayo, nag-uusap talaga tayo. Yung, anong tawag doon, merong... kaluluwa sa kaluluwa.
0: Puso sa puso.
1: Minsan may magkasama na hindi naman nagkakaunawaan. Kasi mayroong magkaibang interest.
0: Yeah.
1: No, hindi nagpapanagpo doon sa purpose bakit sila ay magkasama.
0: Yeah. So in short, hindi sapat na nakikita ka. Dapat nararamdaman ka. Saka mas mahirap naman na nararamdaman ka na hindi ka na nakikita. Yeah. Delikado 'yun.
1: Parang multo lang 'yun, ano.
0: Delikado 'yun.
1: Kaluluwang walang katawan.
0: Delikado 'yun. Na nararamdaman ka na hindi ka na nakikita. Nako, Diyos ko. Hallelujah. Kaya yun ang sinasabi doon, ano, na hindi pala pahabaan ng oras na ini-spend. Hindi pagandahan ng moment.
1: Being fully present.
0: Fully present. Even in just a short while, maramdaman niya na, hey, I'm here. Ma-enjoy niya yung moment na yun. Na, naramdaman niya yung comfort mo, naramdaman niya yung love mo, naramdaman niya na yung how you value your children. Pagka nararamdaman yung mga importanteng feelings na yon, hindi man sa haba ng oras kahit maiksi lamang, kundi yung mahalagang damdamin at dapat maramdaman ng anak sa piling mo ay kailangan niyang maramdaman at maranasan. Yun po ang importante. Ano to?
1: Kami tol, meron kaming ano eh, kasi hindi namin naging kultura. Kasi sa akin, sa nanay ko, sa tatay ko, pasensya na yung nanay ko, tatay ko, hindi namin naging kultura yung banding talaga. So, syempre, iyon yung kinalakihan mo. Para bang kung hindi ka naging maingat at hindi ka natuto sa Panginoon, parang yun din ipapamana mo. Especially pagpasok ng 2026, isa sa mga nakita namin na kailangan namin i-redeem yung
0: time.
1: Ano yun? Living room fellowship.
0: Wow.
1: Yun yung, kasi ngayon, mga bata, mga magulang, galing sa eskwelahan, galing sa trabaho. Pagdating sa bahay, diretso sa kwarto.
0: Kanya-kanya, oo.
1: Wala nang hahay lang yun, tapos diretso sa kwarto. Lalabas yun, baka tulog ka na rin.
0: Yan na nga. Oo, minsan tatawagin mo na lang para kumain.
1: Para kumain.
0: Ayaw pa bumangon.
1: Ayaw pa bumangon. Sasabihin, mamaya na lang, teka lang. So, wala na talaga yung banding.
0: Wala na. Okay. Sa akin naman, sa mga parents ko, dahil siyempre, iba ang buhay ng mga panahong iyon at medyo hindi tayo nakaka-LL. Minsan nga, Gina G pa kami.
1: Oo, gipit. Para sa mga bagong tutok, ha? Yung L na L ay luwag na luwag sa buhay. Yung GG ay gipit na gipit.
0: Na medyo hindi kami nakaka-LL ng mga panahon yun. Gina G kami madalas eh. So kaya, siguro yun yung mga factor bakit kulang yung panahon. Kasi kunti lang kami tali. Dalawa lang kami, may sampo.
1: Dalawa may sampo. Hindi naman natin masisi yung mga parent natin gawa ng yung kalalagayan ng pamumuhay. Kaya lang tayo naman sa panahon ito, no, sa aral ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, unti-unti natin natutunan yung mga pagkukulang ng mga una para maitama sa panahon natin ngayon.
0: Saka malinaw na itinutuwid yung pamantayan at prinsipyo ng pagmamagulang mismo ng salita ng Diyos.
1: Yeah?
0: So, yun ang isang napakagandang bagay sa kasalukuyang panahon. Ano po? Okay? So, sabi doon, quality time.
1: Yeah.
0: Quality time. Again, hindi pahabaan ang oras, kundi pagandahan ng karanasan. Pagandaan ng karanasan. Yung bang paglaki, pag nagkaroon na siya ng pamilya, ang ibibida niya sa mga anak niya ay kung paano naging tatay yung tatay niya sa kanya. Ano kaya sa pakiramdam yun, Tol?
1: Yung parang kung babae yung anak mo, ang gusto niya maging asawa, parang katulad ng tatay niya.
0: Oo. Maghahanap ng ano, kumbaga identical characteristics. Ika nga.
1: Baka hindi makapag-asawa.
0: Tawawa naman. Hirap hanapin.
1: Kasi wala namang mahirap hanapin yung ano, identical eh.
0: Yung mga lahing ito, saka yung mga lahing ito to, lang hirap hanapin ito. Oh, endangered species. Endangered species. Hindi po, marami dyan. Okay, kaya nga tayo nagbabahagi na ng mga pananaw at prinsipyo at ilang aral na para naman lumago yung ating personal na buhay at pagkatao. Yan, bilang mga tatay. At sa gayon, habang tayo ay may pagkakataon pa na magparamdam ng tumbaga the least sign na intensyon at damdamin ng isang ama sa anak. May pagkakataon pa tayo. Sa tingin ko yun yung quality. It's not the time actually sometimes. But it is the pure intention and diba, yung dalisay na damdami na dapat yumayakap sa anak. Yeah? Kasi mas ramdam ng anak yun eh. Yeah? Mas ramdam ng anak yun na yung pagiging puro ng ating damdamin sa ating anak. Ay yun yung madalas na nagiging lakas nila. No, yung pagka sinabi mo sa anak mo na andito lang ako. Yan. At ramdam nila yung kadalisayan ng iyong puso, the way you give them assurance, ramdam nila yung kadalisayan ng iyong puso. Ay malaking ano yon. Malaking edge nila yon sa napakaraming anak sa buong mundo. Yeah. Kasi iba yung anak na may assurance kaysa doon sa anak na nagpipilit na may patunayan sa sarili para mapansin ng magulang.
1: Yeah.
0: Oh, iba yung tol eh. Samantalang, yung anak na wala na akong kailangan patunayan.
1: Mm-hmm.
0: Ma-fail ako, I have my dad.
1: Mm-hmm. Secure.
0: If I succeed, I have my dad.
1: Mm-hmm.
0: Kung normal lang, I have my dad. Kung hindi naman siya magpapalit,

0: Manon.
1: Para sa ating tanong ni Tol, paano natin maiiwasan na lumala ang simpleng misunderstanding ka-TNTA? Again, para sa ating tanong ni Tol, paano natin maiiwasan na lumala ang mga simpleng misunderstandings ka-TNT? Para sa mga nais mag-send ng kanilang mga kasagutan, pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 at maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook post or sa ating Facebook Live na inyong matatagpuan sa ating official Facebook page, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At maaari ka rin mag-comment sa ating YouTube Live or mag-message sa ating Instagram account, FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw ay palaging connected sa internet, yan. Kung ikaw ay palaging may mobile data sa inyong phone, pwede kang bumisita or pwede kang makinig ng mga programa ng ating himpilan sa ating online streaming site na inyong mapapakinggan sa bit.ly/thewayfm. At syempre, pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga kasagutan sa ating messenger or sa ating group chat sa Kirian's Official GC. Yan ang ating mga contact information and mga social media sites or mga social media accounts na pwede nyong senda ng inyong mga kasagutan. Yun. So, sa mga ka-TNT natin na nakikinig at nakatutok ngayon, medyo napahaba-haba ang ating tugtugan. Medyo napahaba-haba yung mga music natin. No? But anyway, I am so glad and I'm happy no, na ikaw ay kasama namin sa programang ito, ka-Kirian at ka-TNT. And with that, balikan muna natin yung ating tanong ni Tol, ang ating katanungan ngayong tanghaling ito, which is in situations, mga ka-TNT, na kung saan... Teka lang, yan. In situations and in cases na nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan ng ibang tao, pwedeng hindi mo kakilala, pwedeng friend mo, kapamilya mo, mahal mo sa buhay, at nagkakaroon kayo ng konting tension, nagkakaroon kayo ng mga misunderstandings na nauuwi sa mga konting, makasabi naman ako ng konti, no? Na nagkakaroon ng mga misunderstandings at hindi pagkakaunawaan. Ano yung mga bagay na ginagawa mo para hindi na lumala pa yung sitwasyon ka-TNT? Yun. So, sa mga ka-TNT natin dito, grabe yung mga kasagutan ng mga ante natin, no? Oo, hindi ko nababasahin yung iba dahil... Grabe yung mga ano nila. Pero syempre, nagbibiro lang naman ang mga ante natin dyan. Pero di ko alam kung alin dito yung mga sagot nyong actual na sagot. Pero ayan, batiin natin ang ating mga ante ngayong tanghaling ito. Hello, hello sa mga, ayan, at kina Ante Grace, kina Ante Robs, kina Teacher Kay, at kay Carmela de los Reyes na medyo alive sa mga group chat. Yan, hello sa inyo. And syempre, batiin din natin si Christian J. Villarreal Awa. Yan, hello po sa iyo. And sa mga ka-TNT natin na nakikinig via PM Radios or sa kanila mga FB Live or sa mga social media sites ng ating himpilan. Yan, shoutout po sa inyo. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Yun. And mukhang abala pa ang ating mga ka-TNT sa kanilang mukhang abala pa sila sa kanilang pag-ready at pag-prepare ng kanilang pananghalian dahil mag-aalas 12 na. But unang-una sa lahat, sana masarap ang inyong mga ulam ngayong tanghaling ito. Ayan. Ito na. May sagot na ang ating ante. Si Ante Robs. Yun. Basahin natin yung sagot ni Ante Robs. Sabi niya, kung involved ako, naaram kong wara man talaga akong sala or wala man talaga akong kasalanan. Teka lang. Medyo ano ang bicol ni Ante Robs. Ayan. Teka lang. Sabi niya dito, ayan, kung involved ako, naaram kong wara man talaga akong sala, masaro akong taramon, then if di pa din nasa butan, bahala na. Pag-pray ko na sana. Pero if hindi ako involved, pagka-close ko or someone na concerned ako, masaro din akong taramon. Pero if acquaintance pa lang, dai na ako makigatong. Pag-pray ko lahat sila, pagdai nakasabot sa sarong taramon, dai naman kita, mga aki. Ha ha ha. Grabe naman ang bicol ng ating Ante Robs. Yan. So, base sa kanyang, ano, kanyang kasagutan, if it still depends siguro sa mga ano niya, sa how close she is with that person. Pero ang binibigyan emphasis dito ni ng ating Ante Robs is pag sinabihan ng isang beses, eh dapat gawin na natin yung best natin para maintindihan at wag nang paulit-ulit. Dahil yun nga no, eh hindi naman na daw tayo mga maliliit na bata para hindi makaintindi ng mga ganong situations. Ayan. Sa dagdag pa ni Ante Robs, pero pag may sala ako, masorry ako agad. Hehe. Yan, intranslate mo na lang sa Tagalog. Yes, ayun. May skills naman pala tayo mag-translate ng Bicol to Tagalog. Yun. Ako kasi normally pag nagbibicol ako is nais kong mang-asar or pag medyo nadadala na din sa bugso ng ano. But anyway, yeah, thank you so much, Ante Robs. That's really true, no? One of the things na kailangan nating let's be mindful pag sinabihan tayo ng isang beses. Let's be mindful na to natandaan yung mga sinasabi sa atin para hindi na mag-escalate yung mga simple misunderstandings. Especially, no, if it's repeated. Yan, pag paulit-ulit, parang pag paulit-ulit kasi parang it gives the impression that you're not listening. Yun, thank you, Ante Robs. And ito naman, sabi ni Naara Albar, i-cut off daw agad. Grabe naman. Pero nagbibiro lang to si Naara. Yan. And ito, di ko alam kung mga seryoso ang sagot niyo dito, but hoping na kayo ay nasa mabubuting kalagayan. Sana nakakain na kayo ng inyong mga lunch dahil napaka-importanting huwag tayo magpagutom. De, joke lang. Anyway, so yan. Thank you so much sa mga ante natin na nag-send ng kanilang kasagutan. This time, tayo naman ang magbibigay ng kasagutan sa ating tanong nito all. Paano nga ba natin, or ano nga ba ang ating ginagawa para hindi na lumala pa ang mga simpleng misunderstandings ka TND? Yan. For me, one of the things na it's not as easy as how you say it. Tama ba? Or rather, it's easier said than done. Kasi minsan ako din ay hindi ko na napuput into practice yung mga simpleng misunderstandings. Tapos may mga pagkakataon na parang pag gusto kong yun, alam mo yun, parang kung gusto kong magipakita sa isang tao na parang ganoon. Paano ba siya ma-explain? May mga instances na nagpapadala pa rin ako sa galit or sa inis or sa pagiging irritated or annoyed. So in those cases, napaka daling magpadala sa ating mga emosyon. Pero paano ba natin dapat i-handle yung mga ganitong situations, especially when you're about to burst and about to escalate the situation? Napaka-importanting gawin is huminga ng malalim. Yan. Kasi may mga situations sa atin na kunwari may mga maririnig tayo mga bagay na magpapapantig sa ating tenga. Kahit na simpleng misunderstanding lang yan, kahit na wala namang intention na harmful yung isang tao, but because of how we reacted to that instance, minsan ang nangyayari sa atin is nagpapadala tayo sa emosyon. Para hindi yun para maiwasan yun or para hindi yun mangyari, ang dapat nating unang gawin ay huminga ng malalim. And resist the urge to react according to your impulse or to react according to your emotions. If it's better, pwede ka naman munang mag-step out muna sa area na yun para hindi na pa mag-escalate pa yung sitwasyon. So, yun ang aking gagawin. And nagawa ko naman siya kahit papano when there was this one instance na someone said something about the course na dati kong or yung course na pinag-graduatean ko. And because of that, sabihin natin may nasabi siyang hindi maganda as a joke. Pero syempre, kahit na walang intention siya to bring harm or to say something harmful, nag-react ba din ako ng iba yung reaction ng aking isip, ng aking tenga. So, anong ginawa ko noon para hindi mag-escalate yung sitwasyon? Huminga ng malalim. Dahil it helps us de-escalate yung ating emotions and to regulate din yung ating mga nararamdaman. Yan. So, sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayong tanghaling ito, sana kayo ay yan, mabigyan ng konting gabay dun sa aking unang sinabi na huminga muna tayo ng malalim bago tayo mag-react. Yan. So, So, mukhang wala pang sumasagot or wala pang nais mag-share ng kanilang mga steps on how to deal with situations para maiwasan yung pag-escalate ng mga situation. Pero kahit na ganun, no, pwede ka pa rin mag-send ng inyong mga kasagutan sa ating contact number sa 0998-843-0573 at maaari ka rin mag-send ng inyong mga kasagutan sa ating social media sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Yan ang ating official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube and Instagram, FEBCB Call Care 104.3 DWAYFM. Meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/thewayfm. At meron din po tayong messenger sa Kirian's Official GC. With that, pakinggan muna natin yung ating second song for this program. Yan ay ang awiting Ako Naman Muna by Angela Ken. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, your Lunch Break Cafe, on air.

Trending na talaga ang video ng isang pagwawala sa isang fast food chain. Usap-usapan ngayon sa Philippine social media ang kumakalat na CCTV footage mula sa loob ng isang fast food chain kung saan makikita ang isang doktor di umano at ang kanyang asawa na nasangkot sa isang mainit na komprontasyon. Bagamat walang audio ang nasabing video, malinaw pa rin makikita ang pagtaas ng tensyon, ang galaw ng mga katawan, ang paraan ng pakikipag-usap at ang sunod-sunod na aksyon na nagpapakita ng pagkawala ng kontrol. Sa naturang footage, makikita ang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa pagwawala ng nasabing customer. Isa sa mga kapansin-pansing eksena ay ang pagtapon ng lalagyan ng mga kutsara at tinidor at iba pang gamit patungo sa direksyon ng mga service crew or servers. Ang mga empleyado na makikitang nananatili sa kanilang mga pwesto ay tila sinusubukang i-manage ang sitwasyon sa kabila ng tumitinding komisyon. Ayon sa mga ulat, nag-umpisa ang gulo sa isang refund dispute. Nagbayad daw ang naturang customer via cashless or e-wallet, ngunit nagdemand ng agarang cash refund. Nagpaliwanag naman ang mga staff ng kanilang standard procedure ng refunds para sa mga digital payments take 3 to 5 business days at hindi maaaring ma-convert sa cash on the spot. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang tandaan na ang mga kaharap nating frontliners ay kadalasang sumusunod lamang sa itinakdang proseso ng kani-kanilang mga kumpanya. Sila ang nasa unahan, hindi bilang tagapagdesisyon, kundi bilang tagapagtupad ng patakaran. Sa kabila nito, sila rin ang unang nakakatanggap ng emosyon, positibo man o negatibo, ng mga customers. Ang viral na video ay nagsisilbing paalala kung gaano kabilis lumala ang isang simpleng hindi pagkakaunawaan kapag ang emosyon ay hindi na nakokontrol. At kahit walang marinig na salita, sapat ang mga kilos upang maipakita ang bigat ng nasabing sitwasyon. Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng opinion online, mahalagang balikan ang mas mahalagang punto, ang respeto at pagpipigil sa sarili, ang kakayahang huminto, makinig at unawain ang sitwasyon bago kumilos ay isang anyo ng disiplina na dapat pinapahalagahan, lalo na sa mga pampublikong lugar kung saan maraming taong maaaring maapektuhan. Hindi maikakaila na lahat tayo ay nakakaranas ng frustration, ngunit sa bawat ganitong pagkakataon, may pagpipilian tayo. Kung hahayaan ba nating mangibabaw ang ating emosyon o pipiliin nating kumilos ng may paggalang at kontrol. Sa huli, ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi lamang makikita sa mga panahong maayos ang lahat, kundi lalo na sa mga sandaling tayo ay nasusubok. Dahil sa isang iglap ng galit, maaring masira ang higit pa sa isang sitwasyon. Maari nitong maapektuhan ang dignidad, kaligtasan at kapakanan ng iba. At iyon ang paalalang hindi natin dapat kalimutan. Halo-halo mga komento ang binigay ng mga netizen sa nasabing issue. Sabi ng isang netizen, I think di naman yan basta sobrang magagalit ng ganyan kung refund lang ang dahilan. Let's hear po yung side nila. Baka kasi sobrang tagal ng in-order, gutom na sila at pagod. Yung pwede mag-trigger ng ganyan kalalang galit dahil sobrang tagal ng order, siguro kaya sila nag-re-refund dahil sa sobrang gutom na. At galit sa utak, kaya kahit anong explain nyo dyan, di na nila yan maiintindihan, lalo na gantong may anger issues. Yung mga ganyang tao, di basta-basta magagalit yan nang walang matinding dahilan. Eh, kasalanan lang talaga nila na di talaga nila makontrol galit nila, same pa sila. Sabi din ng isang netizen, even if you are a doctor, if you need help, seek help. Handle your mental, physical, or emotional issues as priority because it will reflect to your whole being as a doctor or whatever profession na meron ka.
Sabi pa ng isang netizen, anong kasalanan ng cashier kung natagalan yung orders? Bakit sa cashier kayo madalas maganyan? Una, sinasabihan kayo kung willing to wait pag medyo minutes din talaga pagluto ng order nyo. Tapos magagalit pag naabutan ng 10 to 15 minutes, which is nag-agree naman na willing to wait kayo. Di lang din kayo yung customer. Expected na may iba pang pre-prepare na food na nauna sa inyo. Nagtatrabaho kaming cashier ng marangal, kahit ilan lang sahod, nag-short pa. Dahil sa customer na nag-cancel order, tapos kaming nag-punch, makakabayad kahit walang or kulang sa pagkain. Dahil lang nagbago ang isip ng customer. Tapos ganyan pa mag-walk-in, ang mga walk-in customer. Heist, kung sino pa mukhang may isip, yun pa mahilig magwala kahit maraming tao. Di marunong lumugar. Sabi niya ng isa pang netizen, ang daming galit sa anger issue ni Doktora. May pagmumura pa. Di kaya pareho lang sila ni Doktora? Kung may Doktora, may aktwal na karanasan siya kaya nagalit. Ang problema lang, naging sobra ang kanyang reaksyon. Paano naman itong mga nagko-comment base sa mga sa isang panig ng kwento lang? Pero galit na galit sa komento. Baka pag itong mga galit sa comment section maranasan ang naranasan ni Doktora, mas malala pa pala ang gagawin. Galit sa anger issue or galit sa anger issue, pero mukhang sila din may anger issue. Grabe ang galit sa comment. Di pa naman alam ang buong at totoong kwento. But curious ako, paano na-post itong video? Is supposed to be may Data Privacy Act tayo at bawal i-post sa public ang ganitong CCTV footage na galing sa mga restaurants. Mali si Doc sa pagwawala, pero mali din si fast food chain sa pag-violate ng data privacy ni Doc. Para saan ang pag-post kundi para ipahiya, di ba? Pareho sila ditong may consequences. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang mga ways to de-escalate a situation. Yan ang ating trending now talaga ngayong tanghaling ito. And yan din ang ating pag-uusapan dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Ka-TNT, ikaw ba may sitwasyon kang na-experience na kung saan konting-konti na lang? Hindi mo na rin mapigilan ang iyong sarili, especially pag ikaw ay nadadala sa bugso ng iyong damdamin. Di kaya siguro ikaw yung napunta sa ganong sitwasyon at ikaw ay nangangailangan na mag-deal sa isang tao na nagpadala sa kanyang damdamin. What's the next best thing that you can do, ka-TNT? Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating trending now talaga. Ito ang mga paraan on how to de-escalate a situation, ka-TNT. Some of these things na ating pag-uusapan may apply to you, but some of these may apply to others as well. At syempre, kagaya ng aking sinabi kanina, napaka-importante yung tinatawag nating paghinga ng malalim. Pero alam niyo po ba, ka-TNT, meron dyang isa pang paraan kung paano natin ma-de-escalate ang isang situation, especially pag naku, mukhang malapit na magalit yung ating kaibigan, yung ating mahal sa buhay. At syempre, pag nag-burst na ang isang tao, nako po, madadala na siya ng kanyang emosyon. So, napakahalaga po, ka-TNT, ng tinatawag nating pausing. Pag-pause, pag sinabi nating stop, magkaiba po yun, no? Pag sinabi nating stop, it's full, full stop, as in, full stop. Hindi na itutuloy kung ano yung action na gagawin niya. Pero pag sinabi nating pause, this is a brief stop para i-assess kung
itutuloy pa ba natin itong gagawin natin or hindi na? So, napakahalaga po ng posing. Hindi po yung pag-pose ha, pag ikaw ay nagpapa-picture or nagpapa-selfie. Pose naman yon. Pero pag sinabi nating pause, ito yung brief stop para i-assess mo ang isang bagay kung itutuloy mo po to, mo pa to or hindi na. Kasi syempre sa maraming sitwasyon, ang pinakaunang reaction natin agad ay sumagot o gumanti. Lalo na kapag tayo ay naiirita or lalo na kapag tayo ay nasaktan. Yes, siguro lahat naman tayo nasaktan, 'di ba? And I understand the urge to get even na magigante, and I also understand the urge na sumagot ng medyo, sabi nga nila, no? Sabi ng mga ibang nakakatanda, medyo pabalagbag. Ngunit, ang kakayahang mag-post ng isang tao, even just for a few seconds ka TNT, ay isang napakahalagang skill. See? Napakahalaga pala nitong skill na to, no? Yung tinatawag na pag-post. Because, ang simpleng paghinto bago magsalita ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon, mag-isip, magproseso, at pumili ng mas maayos na paraan when answering something or yung tinatawag nating pagtugon. Sa halip na magpadala tayo sa bugso ng ating damdamin, ang pag-post ay nagiging tulay mula sa impulsive reaction patungo sa tinatawag nating intentional response. Sa gantong paraan kasi, napipigilan natin yung sitwasyon na lumala at nagkakaroon tayo ng control sa sarili nating mga kilos. See, napakahalaga pala talaga ng tinatawag na posing. Pag ikaw ay nasa sitwasyon na kung saan ikaw ay maaaring madala ng iyong galit, ng iyong hurt, it's really important to pause, inhale, exhale, at sa iyong pag-pause, no? Sa iyong pag-inhale at exhale, medyo nabawasan na yung galit mo niyan at medyo nakapag-isip ka na ng mas tama at mas akmang tugon sa sitwasyon na iyong nararanasan. So remember, the first step na kailangan natin gawin is to pause. Napakahalagang bagay. And syempre, eto rin, no? Tayo kasi pag nagsasalita, alam nyo ba, ka-TNT, minsan hindi naman tayo galit. Minsan hindi naman tayo naiinis, hindi naman tayo naiirita. Pero kasi, alam mo ba, ka-TNT, that the tone of our voice can shape the situation. Madalas, iniisip natin na sapat na ang mga tamang salita. But in reality, ka-TNT, mas malakas ang epekto ng tono kaysa sa mismong mensahe. Ang parehong pangungusap ay pwedeng magkaroon ng ibang message depende sa tono ng iyong pagkasabi. Kunwari, ikaw ay magkaaway kayo ng iyong juwa, ng iyong mahal sa buhay, ng iyong Mr. or Miss Right. Tapos tinanong mo ngayon siya, may problema ba tayo, babe? Tapos, iba yung mensahe na sinasabi kung ang tono ng iyong pagsagot ay, wala naman. At iba naman yung mensahe na nais mong iparating kung ang tono ng iyong pagsabi ay, wala naman. Diba? So, ang parehong pangungusap ay maaaring magdala ng kapayapaan or magsiklab ng tensyon. Depende yan syempre sa kung paano mo ito sinasabi. Kapag ang tono ay mataas, matalim, or may halong inis, kahit tama ang punto mo, maaring makaramdam yung kausap mo na siya ay inaaway. Sa tinatawag nating de-escalation, mahalagang maging mahinahon ang ating boses. Steady, kalmado, at hindi nakaka-intimidate ka TNT. Ang tono natin ay nagsiset ng emotional atmosphere sa isang usapan. Yan, kaya minsan kahit ano yun, kahit hindi naman ganun ka-interesting yung inyong usapan, pero pag marunong kang mag-control ng iyong tono, aba, doon nakabase kung mas mapapahaba at mas mapapasarap yung inyong usapan
kung kaya mong makontrol ang iyong tono. And most of the time, 'di ba? Ano naman yung napaka-importante rin ng clear communication. Kung sinabi din natin na kunwari nagtanong ang ating mahal sa buhay, may problema ba tayo? Kung ikaw ay naging diretsa sa pagsagot na meron, kailangan natin mag-usap. Kesa naman dun sa wala, wala tayong problema. 'Di ba? Napakahalaga na maging clear din tayo in communicating the message that we want to send. So, first, we need to pause. At second, maging aware din tayo sa mga tono na ginagamit natin sa pagkikipag-usap sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay. Yun. And aside from that, let's acknowledge kung ano yung mga nararamdaman natin ka-TNT. Because this builds connection with the people we are talking to. Hindi naman kasi lahat ng pagkakataon is kailangan nating sumang-ayon upang makinig. In truth, no, ang simpleng pagkilala sa nararamdaman ng isang tao ay maaaring magpababa ng tensyon. Kapag sinabi natin na naiintindihan ko na frustrating ito para sa'yo, o kaya naman ayusin natin yung tono, naiintindihan ko na itong sitwasyon na to is frustrating for you and I understand that. Diba? Parang nabavalidate tuloy yung nararamdaman mo because someone understands how you're feeling. Pinapakita natin na handa tayong makinig at umunawa sa iba. Ang ganitong approach ay hindi pag-amin ng mali. Yung iba kasi yung mga tao, especially pag medyo gusto nila ipaglaban na sila ay tama, nako, ipaglalaban talaga nila kahit medyo mali na rin yung paraan ng kanilang paglaban. Kung pagpapakita ng sabi dito, no, ang gantong approach ay hindi lang pag-amin or ay hindi pag-amin ng mali, kundi pagpapakita ng respeto sa emosyon ng ibang tao. Kadalasan, ang galit ay lumalala kapag pakiramdam ng tao ay hindi siya pinapakinggan. Ngunit kapag naramdaman nilang sila ay nauunawaan, mas nagiging bukas sila sa maayos na pag-uusap. Alam niyo po ba, this is actually one of the useful ways of communicating with people. Acknowledge how they feel. Especially pag ikaw ay nag-work sa customer service, tapos pag medyo sa mga ka-TNT natin na nag-work sa customer service, no, may mga sitwasyon na pakiramdam natin at nasesense na natin galit si customer. May problema si customer. Pero ang isang ginagawa ng mga customer service representatives natin is nakikipag-empathize sila dun sa tao to validate the feelings. Kagaya yung sinabi kanina, I understand that you're feeling frustrated right now, but don't worry, I'm here to help you out. Okay? So mga ganong instances, di ba? Kung gagamitin natin yan sa mga sitwasyong tayo ay nakakaramdam ng tensyon sa isang tao sa ating mahal sa buhay, nako po, di siguro mas nababawasan yung mga iniisip natin sa pang-araw-araw. Tama ba, ka-TNT? Sabi din dito, no, let's learn how to separate ourselves from the situation. Sa gitna ng tensyon, madaling madala ang ating sarili at gawing personal yung situation. Kapag ang mga salita ay parang ako na ata ang inaatake nitong taong to, ah. Parang personal na ata yung nangyayari. Natural lang na maging defensive tayo in those situations.

sa person. So, ibig sabihin nun, may mga pagkakataon na pwedeng kinokorekt tayo ng iba. Pero kung pakiramdaman natin na inaatake yung ating pagkatao, let's pause at pag-isipan natin. Itong taong ba to is he or she addressing yung ginawa ko? Or baka iba din yung intention niya in saying those words. Baka inaatake niya na ako as a person. Pero let's be, dapat din nating i-assess yung mga salitang sinasabi niya, no? Dahil may mga ibang tao naman kasi na maganda yung intention nila on saying those things and totoo yung desire nila to correct us. Pero tayo naman pala yung may problema. So, sabi dito, let's learn how to separate ourselves from the situation. Sa paghiwalay ng sarili sa problema, nagiging mas malinaw ang ating pag-iisip at mas nagiging maayos ang ating pagtugon. Ang gantong mindset ay nakakatulong upang hindi na madagdagan pa yung tensyon na ating nararanasan. Okay, ka-TNT, next. And siguro ito na lang yung ipanghuli natin ngayong araw na ito, no? Eto pa, kung importante ang tono sa communication, importante rin ang tinatawag nilang body language. Sabi dito, it communicates more than words. Hindi lamang kasi salita yung nagdadala ng mensahe. Ang ating kilos at galaw ay may malaking epekto rin sa sitwasyon. Isang maling tingin, yung mga pagtaas ng ating kilay, yung mga pag-ikot ng ating mata na kulang na lang ay tumirik pabaliktad yung ating mata pag nag-e-explain yung isang tao, yung mga pag-irap-irap ng mata, yung posturang nakaano yung iyong mga braso, naka-cross ang iyong arms. Those things send a message ka TNT. Maaring nagpapalala pa pala to ng tension kahit walang binibitawang salita. Sa kabilang banda, no, a relaxed and open body language ay nakakatulong upang iparamdam na tayo ay hindi threat dun sa kabilang tao or dun sa ibang tao. Kundi, we are ready to listen to whatever that person has to say. When it comes to the escalation, mahalagang maging aware tayo sa sarili nating katawan dahil ito ay patuloy na nagsasalita kahit na tayo ay tahimik. So, sa mga ka-TNT natin, no, narito ulit, i-review lang natin yung mga ilan sa mga nabanggit natin kanina on how to de-escalate a situation. First, learn how to pause. Second, the tone shapes the situation. Pangatlo, acknowledge na your emotions can build connections with others. And let's learn to separate ourselves from the situation and our body languages communicate more than words. Sa mga TNT natin na nasa sitwasyon ng kanilang mga buhay na siguro sila ay may mga kakilala na medyo may tension between the two of you, naway maging useful things or maging useful lessons itong mga bagay na i-share namin sa inyo upang hindi na mas lumala pa ang sitwasyon. With that, samahan niyo ako sa isang maikling panalangin ka TNT. Tara, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil inyo po kaming tinuruan ng mga epektibong paraan on how we can de-escalate situations na pwede pang magpalala sa mga sitwasyon sa aming buhay. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil ito pong mga gabay na inyo pong ibinigay sa amin ay naway magamit po namin ito so that mapanindigan po namin, Lord God, yung pagiging peacemakers. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po and ingatan niyo po nawa ang bawat isang ka-TNT na nakikinig sa mga sandaling ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Uh,
Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Maraming maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito.

And syempre, bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, eh, nais pong i-anunsyo ng ating himpilan na magkakaroon po tayo ng I Care Mercy Ministry. Hashtag Bulkang Mayon. So, magkakaroon po tayo ng I Care Mercy Ministry dun sa mga areas na naapektuhan po ng ashfall ni Bulkang Mayon. And tayo po ay magkakaroon ng donation drive. Sa mga nais po magbigay ng sa mga nais magbigay ng donations, we encourage rice packs, preferably 5 kilos per sack, para ready na po ito for distribution. And sa mga nais naman po mag-send ng cash donations, abangan nyo lamang po yung ating posting regarding our I Care Mercy Ministry Bulkang Mayon para sa mga karagdagan pang detalye. So, sa mga TNT natin na nakikinig ngayong tanghaling ito, maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa atin ngayong tanghaling ito. And pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. And syempre, sa mga hindi pa po, sa mga naninibago, yan, ang ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air ay inyo nang mapapakinggan from 11 a.m. to 12:30 ng tanghali. Yan, so patuloy po kayong makinig sa mga programa ng ating himpilan. And with that, pansamantala na muna tayong maghiwa-hiwalay. But don't worry dahil patuloy pa po ang mga programa ng ating himpilan until 7 in the evening. And syempre, susunod na po ang ating Chinese program. With that, I will be taking, ano tawag dito? Pansamantala muna tayo maghiwa-hiwalay. Pero sana kayo ay patuloy na tumutok dito sa ating himpilan. Ingat, God bless, and susunod na po ang Chinese program. Bye-bye!

0: hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Tonight, 欢迎你收听本电台要为你播送华语节目。

0: sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Ako po si June Padua Antonio ng Albay. Ang tatay ko po ay isang Ilocano at Bicolana naman ang nanay ko. Lumaki ako sa pamilyang makadiyos at linggo-linggo na nasa Sunday school pa kami ng mga kapatid ko. Ngunit dahil sa kaistriktuhan ng nanay ko ay di ako lumaking may takot sa Diyos, kundi lumaki akong rebelde at masama ang loob sa nanay ko. Kung papaanong inayos ng Diyos ang relasyon ko bilang anak sa aking ina, ang siya ko pong ibabahagi sa inyo dito sa Tanikal ng Lagot.
1: Ano? Gusto mo ng away? Bakit mo sinasaktan ng kapatid kong si Noe? Ha, Richard? Ang laki-laki mo na!
2: Anong pake mo?
1: Eh, tayong dalawa na lang! Ano?
2: Nagdurugo na! Ay, God! Walang yakap!
1: Ano? Heto pa! Heto pa ang

0: Bakit hindi kayo sumusunod sa mga inuutos ko sa inyo, ha?
1: Eh, kasi naman po, Mama, si Richard ang nauna eh.
0: Hindi ba't ang kabilin-bilinan ko sa inyo, magkapatid? At lalo na sa'yo, na ikaw ang panganay, ay wag na wag kayo makikipag-away! Dahil kayo'y mga born again, at dahil nagkasala kayo, sinuway ninyo ang aking utos. Dapa!
1: Eh, Mama...
0: Dapa!
1: Mama, din naman po namin sinusuway yung utos nyo eh. Wala po kaming kasalanan. Huwag nyo na po kami baluin, Mama. Di naman po namin kasalanan yun eh. Di ko lang po matiis na sakta ni Richard yung kapatid ko po. Kawawa naman po si Noe.
2: Mama! O nga po, Mama. Ito nga po, namamagarin po yung mukha ko. Dahil sinuntok po ko rin ni Richard.
0: Kahit na! Kasalanan pa rin sa Diyos ang makapag-away. At ayoko ng mga ngatwiran pa kayo! Lalo ako nagagalit sa inyo! Halata ba kayong dalawa? O, ito pa man ang magpapadapa sa inyo, ha? Mabili kayo! Dapa!
1: Opo, dadapa na po, Mama.
0: Ilan ba ang gusto ninyong palo para tumino na kayong dalawa, ha? Ilan?
1: Dalawa lang po, Mama. Dalawa
0: ikaw!
2: Tatlo, Mama, gusto ko!
1: Mama, bakit tatlo? Kakayanin mo ba yun, Bunso?
2: Isuntong ka sa akin, Richard, kinayo ko eh. Ito pa kaya palo ni Mama. Hindi ko kaya tisin. Binugbog mo naman si Richard, kuya. Panalo na tayo.
0: Abat nagngingis-ngisan pa kayong dalawa dyan, ha? Bakit kayo natatawa, ha? Pinagtatawa na ninyo ako? Sinabi ko na sa inyo na huwag niyo akong gagalitin. Hala, sige! Dapa! Dapa! Isa!
1: Aray ko! Huwag na po, Mama! Eh, dahan-dahan lang po, Mama!
0: Anong dahan-dahan?
1: Hindi na po maulit, Mama!
0: Umingis-ngis pa kayong dalawa, ha?
1: Hindi na po maulit!
0: Tumino na kayo, ha?
1: Opo, opo, opo!
0: Ayokong naririnig ang mga boses ninyong umiiyak, ha? Tatamaan ulit kayo sa akin! Sige lang, mag-iyak!
1: Kuya, hindi po ako makainya!
0: Tigil!

0: Napakasama naman itong mga Diyos na ito. Aray ko po ang sakit ng mga sugat ko.
1: Sana mamatay ka na matanda ka.

0: Papa ko, bakit mo kami iniwan? Kung kailan ako nasa first year high school na, tsaka ka ba namatay? 13 years old na ako, Papa. Kung kailan naman maganda ang pangarap ko na maging sikat na broadcaster, eh, papaano na ako ngayon? Hindi na ako makapag-aaral. Wala na ang pangarap ko, Papa.
1: Kuya Jun, uwi na raw tayo, sabi ni Mama.
0: Oo, Noe. Tara na.

Ano bang buhay ito? Bakit si Papa ang namatay? Marami namang masasamang tao riyan ah. Bakit di sila ang namatay? Napakalupit naman ng langit sa akin.

0: Totoo, Kuya Jun? Sasama ka kina Mang Andoy na magtrabaho sa gitna ng dagat? Hindi ka na ba mag-aaral?
1: Mag-aaral pa rin ako, Noe. Eh sayang naman kung hindi ko papasukan yung mga subjects. Hindi naman habang buhay ay nasa gitna ako ng dagat eh. Eh baka maging shokoy ako noon. Kailangan makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Kahit ikaw man, ha? Eh, magsipag ka. Magsunog ka ng kilay. Naniniwala ako na ang mga lahing Antonio ay may karapatang makapagtapos ng kolehiyo. Di isang tambay.

0: June. Ma? Kayong dalawa ni Noe ay maiiwan dito sa Sipaco. At kami na mga kapatid ninyo na sina Myra at Felix ay pupunta ng Bulacan.
1: Malayo po yun, Mama. Sino po ang pupuntahan nyo dun sa Bulacan?
0: Magtatrabaho kami ng ate Myra ninyo. Baka naroon ang kapalaran namin ng ate mo. Guminhawa naman sana ang buhay natin.
1: Iiwan niyo po kami dito, paano po kami mabubuhay, Ma?
0: Kung gusto ninyo ni Noe, doon lang kayo sa kuya ninyo sa Albay. Siguro naman titino kayo sa kuya ninyo sa Albay.
2: Kaya magpakatino kayong dalawa rito, ha? Lalo na ikaw, June.
1: Naku, nangaral lang matanda. Ikaw rin, huwag kang makikipagnobyo sa mga taga-Bulacan. Ligawin ka pa naman. Tumulong ka muna kay Mama.

0: sigurado eh.
1: Oh.
0: Eh, kanya-kanya na muna tayo ng buhay, ha? Hindi na kita kayang buhayin, tol, eh. Eh, kung mananatili naman tayo kay kuya, nakakahiya naman sa asawa nito. Eh, half-brother lang natin si kuya. Eh, total, 14 ka na at ako naman ay 16. Kaya, kaya na nating buhayin ang ating sarili.
1: Sige, tol. Bisitahin na lang natin ng isa't isa. Maghanap tayo ng trabaho pareho. Sana nga may makadiscover sa akin na manager. Papatusin ko na ang pag-aartista.
0: Dapat sa'yo, stuntman. Yung binubugbog ng bida. Eh, gaya mo. Nung bata pa tayo eh, madalas ka naman bugbugin ni Richard. Train ka na doon.
1: Tol naman, oh. Wala namang basagan ng trip. Eh, nakaraan na yun.
2: Tara, June. Sumambay tayo sa park. Tutas, gabi naman eh. Doon tayo minum at mag-skating. Kapag may chicks na sumunod sa atin, alam mo na ang kasunod.
0: Sige, padi. Sama ako, pero di ako marunong yan, ha? Eh, tambay na lang ako sa labas ng area habang umiinom. Malay mo, may mangyari.
2: Sige na. Tara na. Ayos.
3: Hahanapin ko sila.
4: Hoy, El Diablo.
3: Kung matatapang kayo, isa-isa lang kayo. Kayang-kaya ko kayo kahit mayigit kayo. Oh, basta isa-isa lang. Ah, isa-isa lang ha. Eh, bakit kayo sabay-sabay? Natatakbo na ako. Takbo! Takbo na! Dito sa kanan para makatakas ang dami-dami pala nila. Meron pang apat na sasalubong sa akin. Dito ako sa kaliwa. At meron ding tatlong. Takbo po. Nasalubong. Lalaban ako. Lalaban ako. Bahala na si Batman. Nawawala na ang lasay ko. Rambol na!
5: Patayin na natin yan! Isama na natin yan sa dalawa natin pinatay noong isang gabi! Ya! Sige, bugbog! Bugbugin nyo! Patayin natin! Sipahin nyo!
0: Totoo ka at totoo mong may Jesus. Tigyan mo ako ng himala. Iligtas mo. Iligtas mo ako. Kapag nakaligtas ako, maglilingkod mo ako sa iyo. Diyos po, ang kailangan po sa ngayon. Wala nang sumusuntok at sumisipa sa akin. Nagtakbuhan na sila.
6: Hala! Kawawa naman! May pinatay na naman ba?
2: Tara! Dali natin si Diyos sa hospital. Punong-puno siya ng dugo at mukhang patay na. Bilis na natin!
6: Tulong po! May pinatay na naman, Chapter! Tulong!
7: Panginoon, malayo man sa akin ang mga anak ko. Ingatan mo po sila, lalong-lalo na ang aking anak na si Joe. Tuhog mo po siya ngayang mapamag at mapalayo sa iyo, Panginoon.

0: paging Dr. Hernandez, or please paging Dr. Hernandez.
1: Or... Alam niyo, wala namang sugat ang kaibigan niyo eh. Bakit niyo dinala dito? Nanluloko kayo ng hospital. Pwede kayong makasuhan nito. Ba, ang daming ganyan dugo eh, habang binubuhat namin eh.
2: Wala akong tama. Eh, anong mga dugo sa damit ko, Dok? May himala po bang nangyari?

0: Eh, kanino naman po kayang dugo yun, Pastor?
1: Himala yun. Dugo yun ni Jesus Christ. Iningatan kanya ng kanyang dugo. Ibinuhos niya ang kanyang dugo sa krus para maproteksyonan ka. Kaya dapat mo siyang tanggapin ngayon din. Gusto mo ba siyang tanggapin bilang Diyos at Panginoon mo, Hajun?

tinanggap ko po ang Panginoong Jesus ng walang pagkukunwari dahil sa isang himala na ginawa sa akin ng Diyos. Mula noon ay kasakasama na ako ni Pastor Dasco sa mga Bible study. Siya ang aking spiritual father. Sa ngayon po ako ay senior pastor sa apat na simbahan ng Rise Up for Christ Family Church at isa na ring teacher sa World Mission Academy Hong Kong sa pangunguna po ni Bishop Bong Hermosa. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen.

0: sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29:11.
1: Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni June Padua Antonio ng Albay. Binigyang buhay nina
0: Ram Mercado,
2: A.G. Gabrillo,
3: Marjorie Maglinte,
4: Bobot Sale,
5: Marita Anciano Nadal,
6: Nancy Lasarte.
1: Isinulat para sa radyo ni June Padua Antonio at nilapatan ng musika ni Jer Piñalosa sa direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras, alauna 19 ng umaga.
0: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Yes, ang oras po natin is 1:20 na in the afternoon. And welcome po sa isa na naman na edisyon ng Music and Chat Recharge this Monday. Today is the 4th of May, 2026. At ako po si Mel, inviting you again to join me until 2:30 in the afternoon. Para po tayo ay muling mag-enjoy, mag-relax, at muling matuto sa ating po mga features na ibibigay sa inyo ngayong hapon na to, plus the lineup of music na alam po namin na magbibigay naman ng inspirasyon sa iyo ngayong hapon na to. Kumusta naman ang buhay-buhay natin? Ito po sa probinsya ng Albay ay sobrang init pa rin ang panahon. Ito ay matapos ng medyo nakatikim tayo ng mga pag-ulan-ulan itong mga nakarang araw. Pero kumusta?

sa normal ang ating mga pamumuhay dahil sa nakita po natin talaga naman po ang mga kabahayan, ang mga kalsada, maging ang mga pananim and mga hayupan natin ay naapektuhan, grabing naapektuhan po nitong nangyaring sabi nga ay pag-collapse ng sa May Lava Dome area ng tuktok ng bulkang Mayon. Kaya nagkaroon po ng malawakang ashfall. At kami po ay nananalangin para sa inyo, sa inyo pong patuloy na kaligtasan. At of course, isang favor din mula sa Lord na nagkaroon po ng mga pag-ulan after noong nangyaring ashfall na yon. Kaya kahit pa paano, ay unti-unti pong nawawash out na yung mga abo. So, ingat pa rin tayo, and dahil po yan sa patuloy na abiso ng FIVOX, na anytime ay pwede pong magkaroon ng mga ganoong activity ang bulkang Mayon. Nasa alert level 3 pa rin po ang ating bulkang Mayon. Parang wala lang nangyari. After nung nangyaring ashfall na yun na napakalaki, balik lang uli siya, parang ang ganda-ganda na naman ni Mayon. Pero yan, ang pinsala po sa ating mga kababayan ay talagang nararamdaman pa until now. Kaya patuloy po kami na nagpapaabiso. Alam na po natin ang ating mga gagawin pag mga ganyan po na may mga activity ng ashfall, ay magkaroon po tayo ng pasigurong mga face masks and goggles. And ang ating pong Eye Care Mercy Ministry ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM ay Lord willing po ay bibisita ngayong week na ito. Immediately talaga pupunta po sa mga lugar or isang lugar na ating pong ita-target ay i-announce din po natin yan para tayo ay magbigay ng tulong para sa mga nangangailangan po natin, mga magsasakang kababayan at mga residente na apektado talaga ng nangyaring event noong Saturday. Kaya kung kayo po ay interesado na makipagsabayan sa ating pong Eye Care Mercy Ministry na relief operation po natin, makipaugnay lamang po kayo sa amin. Ating pong contact numbers ay 0998-843-0573. Siyempre po, pwede rin kayong mag-comment sa ating FB page, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. YouTube po natin at Instagram naman po ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Message lang po kayo sa mga Carians naman na nasa Carians Official GC. Ay pwede po kayong mag-chat at mag-inquire kung paano po kayo magiging kabahagi ng ating pong I Care. So yan, let's keep on praying na unti-unti nang mag-normalized itong si Mayon. Kasi halos magkakalahating taon na Kuya Jun, Itong kanyang aktibidad, napaka-abnormal. So yan, ingat-ingat lamang po tayo mga kababayan. Hello din sa ating mga kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes, Beautiful Island of Masbate, at sa ating mga kaibigan naman dito sa Sorsogon, Cam Sur, Cam Norte, Northern Samar, Leyte, Romblon. Sa buong Philippines na naabot po natin through our social media platforms. And syempre pa sa iba-ibang bahagi pa po ng mundo. Good morning po, good afternoon or good evening sa iyo kaibigan. And pwede ka rin pong maka-access sa ating online streaming. I-type nyo lamang po ang bit.ly or i-search ang bit.ly/thewayfm. Basta't kayo po ay connected sa wifi or sa internet, ay ma-access nyo po yan para sa mas malinaw na mga lineup natin na song sa hapon na ito. Dito po sa Music and Chat Recharged, kasama nyo pa rin po ako si Mel. Ayan, mag-isa na lang ako ngayon dahil ang ating mga BU intern ay tapos na. And kaway-kaway sa kanila, maganda hapon sa inyo. Sana kayo ay nakaantabay today.
pwede naman magparamdam, di ba?

Rox, kay Chini, and kay May. And sa ating mga nakasama din from CCDI. Ay, malapit na graduation nyo. Yan, congratulations sa inyo in advance. Para naman sa inyong kaalaman, para sa ating kasaysayan sa araw na ito, May 4th noong 1521, Portuguese navigator Ferdinand Magellan reaches the Philippines, landing on Homonhon Island after crossing the Pacific Ocean. And sa ibang bahagi naman ng mundo, 2019, si Naruhito becomes Emperor of Japan. Naruhito ascended the throne beginning the Reiwa era, the first abdication in over two centuries. Happy birthday din sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Baka meron po kayong mga pa-shoutout song requests and messages. I-message lamang po kami doon sa mga nabanggit ko na po mga contact information. And tingnan natin sino ba ang my birthday today na kilala natin. Ayan, May 4th pala. Bakit ba bumabalik ako sa Abril? Sige lang. Ayan, happy birthday po kung kayo man po ay nagsa-celebrate ng inyong kaarawan sa araw na ito. Ay, isang missionary from, from Fiji ang nagbe-birthday ngayon, nakakilala natin. Si Roslyn Chan. Happy birthday! And siguro po kayo din ay may mga gustong batiin, i-message na lamang po kami and we will greet them. Siyempre pa, dito po sa Music and Chat Recharged, meron pa rin po tayo mga features na atin pong ibinibigay. Para po sa ating music trivia ay feature natin si KZ Tandingan. At papakinggan natin ang kanyang song na Mahal Ko o Mahal Ako. Siyempre pa, meron pa rin tayong free chat recharged. Ano yung mga dapat natin gawin para kahit papaano makaiwas sa stress? Nai-stress ka ba? Ako minsan nai-stress. Para ang stress ay palagi ng kaakibat natin, ano? Pero merong mga pwede tayong gawin para kahit papaano hindi tayo masyadong maapektuhan nito. Sige, ayan, meron pa rin tayong, of course, by request, Tunog Pinoy. And of course, meron tayong Song of the Week for this week. Abangan niyo po, I'll Find You by Lecrae and Tori Kelly. May prayer time pa rin at marami pang iba, kaibigan. Kaya just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito po sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. And of course, sa technical side kasama natin si Don Alfonso Apinado. And of course, nakapost na po itong ating link sa ating FB page. Pwede nyo na po itong i-like at i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami po tayong maabot na ating broadcast. So, ito na po unang salvo na ating mga naka-line up na song sa hapon na ito. 1:30 na ng hapon. Para po sa inyo.

Oras po natin is 1:52 na ng hapon. Ayan, kumusta ka kaibigan? I'm hoping na ikaw ay nag-i-enjoy at nagre-relax sa hapon na ito habang ikaw ay naka-tune in dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM para sa ating Monday edition ng Music and Chat Recharge. Kasama niyo nga po ako si Mel. And sino ba sa atin ang hindi nakakaranas ng stress? Meron ba sa atin na hindi pa na-stress? Parang lahat naman tayo, ano, nakakaranas nito. Ayan. Pero, meron tayong pwedeng gawin para kahit papano ay medyo mamanage natin ang stress. Since, hindi na nga po natin talaga may iwasan ang stress. Dahil sa dami siguro na ating mga ginagawa o mga iniisip sa araw-araw, prone na talaga tayo na magkaroon nito. Pero, ano po ang pwede natin gawin para kahit papano ay mabawasan o kaya ay how to manage it? Unang-una daw po na pwede natin gawin ay mag-ehersisyo. Dahil po ang pag-ehersisyo ay nakakabawas ng stress. And ito daw po ay nakakapagbigay sa atin ng pagkakataon para ma-break yung tinatawag na cycles of tension. At nakakatulong din ito para makatulog po tayo ng maayos. Kasi pag nasa stress tayo, halos hindi tayo makatulog, di ba po? And of course, nakaka-boost din pala ito ng confidence. Ayan. So feeling mo ba, masyado nang mababa ang self-confidence mo? Try mo kayang mag-exercise. At ang pagkakaroon daw po ng regular na ehersisyo ay nakakatulong din to build emotional resilience to future stress. So kasi nga, meron tayong mga may encounter na mga stressful na situation. Kapag regular po tayo nag-ehersisyo, ay tinutulungan nito ang ating katawan na makabuild ng emotional resilience para hindi tayo masyadong ma-down o maapektuhan sa panahon na dumarating ang mga stressful na situation. Kaya, yun. So, maliban siguro sa walking, isa pa sa mga pwede natin gawin, yung stretching. Ano, kahit ilang minutes lang, 10 minutes ano na mild or light exercises. Or yung walking, siguro mas maganda kung mayroon tayong opportunity, about 30 minutes in a day to 1 hour, ay napakalaking bagay na po yan. At pag sinimulan po natin, ay ituloy-tuloy natin, ano? As much as possible, wag po tayong titigil. Kasi daw po, isa sa mga ginagawa din pala ng pag-ehersisyo, ay binibigyan nito ang ating katawan na ang pagkakataon na ma-reduce o mababaan ang level ng cortisol and adrenaline. Ito yung primary stress hormones ng ating katawan. And of course, kapag tayo ay merong mga body movements, kagaya ng pagwa-walking or swimming na masarap gawin, sana all nakapag-swimming na. Ay, nakaka-distract ito sa ating mga kaisipan from daily stressors, creating calmness. Ayun, kaya pala. So, kung gusto natin na magkaroon ng distraction sa ating mga kaisipan mula sa mga daily stressors at magkaroon ng pagkakalma sa ating mga isipan at puso, let's find time na magkaroon ng time para sa walking and or swimming. And syempre pa, yung mga medyo hirap sa atin matulog. Ang regular activity po ay nakakatulong to regulate sleep patterns, reducing the fatigue and tension na nagko-contribute sa pagkaka-stress. Syempre pa, meron din itong tinatawag na increase sa ating confidence. Kasi nga, di ba, may na-achieve tayo
para sa ating kalusugan. So, nakaka-boost ito ng self-esteem and provides a sense of fulfillment. Yan, yung mga nainggit lang ako sa iba na marunong magbisikleta. Walking na lang talaga ako. Or swimming. Ayan, bless kayo kung marunong kayo magbisikleta or mag-tennis. And of course, sa mga outdoor activities natin na pwedeng-pwedeng gawin ngayong summer, hiking and of course, walking. Even 20-minute walk can provide immediate benefits. And doon sa mga gusto sa inyo din na magkaroon ng mind-body activities, kagaya ng Aikido. Magsisimula na po yan ngayong week. Dito sa ating himpilan, second floor po yan ng ating DWAY building. Dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City ngayong summertime. At makipag-ugnayan lamang po kayo kay Pastor Ronald na ating pong coach para kayo po ay mabigyan ng mga dagdag na impormasyon. Kung kaya ko pa sana yan, Kuya June. Ayan, sa mga kabataan natin, in-encourage namin kayo na kayo po ay mag-enroll kay Pastor Ronald Lozano, ang ating pong coach, para sa gaganapin po dito sa ngayong summertime na Aikido. Kaya sige po, tuloy-tuloy na tayo sa oras na 1:59 ng hapon. We have more songs for you, kaya just sit back and relax. Dahil narito pa ang isang awitin para sa inyo, then we'll have a break at magpapatuloy po ang music and chat recharged until 2:30 ng hapon.

0: Our time po is 2:05 na ng hapon. At batiin pa rin natin ang ating mga kaibigan na kanina pa naka-tune in dito po sa ating program na Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And syempre pa, kami po ay nag-broadcast mula dito sa Maharlika Highway at Rimbay, Legazpi City. Sama niyo pa rin po ako si Mel. It's 2:06 in the afternoon. Ayan, good to see Chini ngayong hapon na to. Na-surprise naman ako, nandito si Chini sa station. Ayan, and thank you Chini sa pag-visit ulit. Right, so tuloy-tuloy lang po para sa inyong mga pa-shoutout, song requests, and other messages. Dahil until 2:30 tayo ng hapon. Mm-hmm. And hi muna and maganda hapon sa ating mga kaibigan na ano, nandito na sa ating programa kanina pa. Basahin ko muna to or batiin na muna natin. Sino ba mga nandito na kanina pa? Ayan. Hello and magandang hapon sa iyo kaibigan. Ayan. Hello sa mga nagme-merienda na sa mga oras na ito. Yun. Okay, medyo mahina lang ang internet natin. Pero batiin natin sila no na nandito na kanina pa. Okay, sige, wait lang. Mhm. Okay, ayan. Sige lang, paabot lang po kayo ng inyong mga messages. Medyo mahina lang ating internet. Tuloy-tuloy pa rin po tayo until 2:30 in the afternoon. We have more songs for you here, kaya just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong afternoon listening habit. Para po sa inyo, more songs here.
1: Music and Chat Recharged by Request.

ngayon po ay samahan niyo ako sa ating praying time. Father, we thank you po sa panibagong week na ito na aming pong hinaharap na naman. Wala po kami

0: ibang inaasahan kundi ikaw. Alam namin na marami na naman kaming harapin ng mga challenging situation. Sometimes nakakapagdulot pa po ng stress sa amin. Help us, Lord, how to be wise and papaano namin ito i-manage sa pamamagitan, Lord, ng paglalaan ng panahon sa pag-ehersisyo. Thank you, Lord, na meron kayong mga binibigay sa amin ng mga ganitong pagkakataon upang, Lord, hindi kami masyadong mahirapan. Lord, we also pray para sa aming mga kababayan na nakaranas po ng ash fall, napaka-heavy na ash fall dito po sa part ng Camalig, papunta sa 3rd District. Ikaw, Panginoon, ang patuloy namin na hinihiling na siyang tutugon ang kanilang mga hinaing sa ngayon, kanilang mga pangangailangan, since ang kanila pong mga kabuhayan ay talagang naapektuhan. Thank you, Lord, sa mga tulong na ipinapaabot at sa mga patuloy na pagtutulungan ng mga community para, Lord, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ng aming mga kababayan doon, lalong-lalo na po ang aming mga magsasaka. Thank you that you are in control of what is happening, Lord, sa aming Mayon Volcano. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming envelope ng iyong pag-iingat at paggabay for today, Lord, and all throughout this week. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Well, kailangan ko na magpaalam sa iyo, kaibigan, pero iwanan kita ng isang napagandang paalala. Mula po sa Proverbs 12:25. Sabi po dito, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. So yan, ang napagandang paalala sa atin patungkol sa kapag nakakaranas tayo ng anxiety, nakakapagdulot ito ng bigat sa ating mga puso. Pero ang isang malumanay na salita at encouraging words ay nakakapagpagaan naman. Nakakapagpasaya. So, kaibigan, you can choose between those two. Ano, manatili tayo sa pagkakaroon ng anxiety or magkaroon tayo ng cheerful heart. Kung tayo naman ay kinakailangang mang-cheer up ng ating mga kaibigan or kapwa, gawin po natin, ano, para makagaan tayo ng pakiramdam nila. Salamat kay Don Alfonso sa technical side. Salamat sa iyo, kaibigan. Kung ikaw ay nag-enjoy sa araw na ito, please let us know. Hi muna kay Ate Jenna De La Rosa. Thank you so much po, Ate Jenna. And ako naman po si Mel. Ingat lamang po kayo. We have more programs until 7 na lamang po ng gabi ngayong araw na ito, simula sa araw na ito. God bless you po. Bye-bye.
1: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon. Sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ano ba ang tunay na katapangan?
2: May mga nagsasabi na ito ay sa pamamagitan ng mga kabao at kapangyarihan. Subalit ang banal na salita ng Diyos ay nagpapakita na ang tunay na katapangan ay iyong pagtayo sa katotohanan. Isang halimbawa ang ating makikita sa 17 kabanata ng 2 Kronika, talatang 9 hanggang 19 na kabanata, talatang 2. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
3: Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. Tatandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Dato ngayon natin sa nakalipas nating pag-aaral ang isang mahalagang pangyayari sa Huda. Alalahanin natin na ang mga bagay na ito ay naisulat sang-ayon sa mga pananaw ng Panginoon. At ang mga ito ay mahalaga sa mga mata ng Diyos. Nagkaroon muli ng isang mahalagang pagkilos sa buhay ng kahariang ito. Isang espiritual na pagbabago. Isang uri ng pagbabagong kinalulugda ng Diyos. Sa buhay ng isang tao, mayroon lamang dalawang uri ng pagbabago, masama o pabuti. Ang pagbabagong ito ay sinimulan ng anak ni Josaphat na si Asa. Bagamat hindi lubusan ang naging pagsunod ni Asa, ay naging matuwid naman ang pagsunod ng kanyang anak. Sinimulan niya ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaibigan, wala nang ibang daan tungo sa katwiran kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang simbahan, pastor o ang mga gusali. Dahil sa salita ng Diyos, nahayag ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung hindi natin pag-aaralan at susundin ang mga salita ng Diyos, ay hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago. At ito ang buong ginawa ni Josaphat. Nagsugo siya ng mga tao upang magturo ng salita ng Diyos sa buong kaharian. Ngayon ay tunghayan naman natin ang tugon ng mga tao sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pagbabatayan natin ng pag-aaral sa sandaling ito ay ang aklat ng 2 Kronika sa 17 kabanata sa talatang 9. Itinuro nila sa buong Huda ang kautusan ng Panginoon. Sinimula ng hari ang nais niyang pagbabago sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kautusan ng Diyos. Sa talata 10 hanggang 12 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga kaharian sa palibot ng Huda'y natakot sa Panginoon at hindi na nila dinigma si Josaphat. Nagpadala sa kanya ng mga kaloob na pilak ang mga Filisteo, ang mga Arabi na may nagbibigay ng 70,000 lalaking tupa at gayon din karaming barakong kambing. Lalong nabantog si Josaphat. Gumawa siya ng mga kuta at mga lunsod na tinggalan. Kinakailangan ng gumawa ni Josaphat ng mga gusali upang doon ilagay ang mga kaloob sa kanya. Ang taong ito ay ginamit ng Diyos. Nang magkaroon ng pagbabago sa kaharian, nagkaroon ng epekto sa mga katabi nilang mga kaharian. Nagkaroon din ng pagbabago sa kanila. Kahit na ang madalas na naging makaaway ni David na Ehipto ay nagbigay din ng mga pilak sa kanya at pati na ang mga Arabe ay nagbigay din ng mga hayop sa Huda bilang mga kaloob. At kapansin-pansin din na walang naganap na digmaang laban sa kanya. Sa talata 17 ay ganito po ang sinasabi, napakarami ang kanyang inipong kayamanan sa mga lunsod ng Huda. Ang mga kawal na itinalaga niya sa Jerusalem ay sadyang pili at matatapang. Ito ang panahon ng kapayapaan, subalit handa ang mga kawal ni Josaphat. Ang mga pinuno ng mga kawal na ito na makikita natin sa mga susunod na talata. Tunay nga na dakilang hari si Josaphat. Handa niyang ipagtanggol ang kanyang bansa sakaling mayroong lumusob na kaaway, subalit binigyan pa rin siya ng Diyos ng kapayapaan. Sa talata 19 ay ganito po ang sinasabi, ang mga pangkat na ito ang naglingkod sa hari bukod sa nakatalaga sa mga nakukutaang lunsod ng Huda. Sa lahat ng batayan, si Jehoshaphat ay dakilang tao. Subalit ngayon ay nakita natin siyang gumawa ng hindi kapanipaniwalang bagay. Sa Kabanata 18, talata 1, ganito po ang sinabi, si Jehoshaphat ay yumaman at nabantog. Naging magkalapit sila ni Akab dahil sa pag-aasawa ng kanilang sambahayan. Naging malapit sa kanya si Akab. Sa talata 2 ay ganito po ang sinabi, matapos ang ilang taon, dinalaw niya si Akab sa Samaria. Masaya siyang tinanggap ni Akab. Nagpapatay ito ng maraming tupa at baka para sa kanyang mga panauhin. Sa pagkakataong iyon, hinimok ni Akab si Jehoshaphat na salakay nila ang Ramot Galaad. Parang hindi kapanipaniwala ang mga pangyayaring ito. Ang pagkakaibang ito ay tila pinagsama ang kadiliman at ang liwanag o ang gabi at ang araw. Wala silang kahit na anong pagkakapareho. Si Akab ay hindi tulad ni Jehoshaphat sa kalagayan o ugnayan man sa Panginoon. Si Jehoshaphat ay isa sa mga haring matapat sa Diyos at siya ay ginamit ng Diyos para sa pagbabago ng kanyang bansa. Mahal niya ang Diyos at mahal din siya ng Diyos. Galit naman si Akab sa Diyos. Ibinigay na niya ang kanyang buhay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya't hindi natin maiwasang itanong na papaano kaya sila nagkakasundo. Ano kaya ang mga bagay na kanilang pagkakapareho? Magsuri tayong mabuti upang masagot ang mga katanungang ito. Mayroon silang tatlong bagay na napagkakasunduan. Ang lahat ng ito ay material at pisikal na mga dahilan. Una, ang una nilang pinagkakasunduan ay ang kanilang pamilya. Pinakasalan ng anak ni Jehoshaphat na si Jehoram, ang anak na babae ni Ahab at Jezebel na si Atalia. Si Atalia na anak ni Ahab at Jezebel ay lumakad sa mga pamamaraan at pamumuhay ng kanilang mga magulang. Inakala ng dalawang haring ito na maaari nilang ayusin ang kaguluhan sa dalawang kaharian sa pamamagitan ng pagpapakasal ng kanilang mga anak. Subalit ang lahat ng ito ay mali. Ito ay suliranin din ngayon. Isa sa mga maling ginagawa ng mga tao sa ating panahon ay ang pag-aasawa ng mga hindi mananampalataya. Ang malimit na dahilan ng mga taong ito ay baka madala ko siya sa simbahan. Marami na akong nakitang mga kabataang mananampalataya ang bumalik sa mga makasanlibutang pamumuhay dahil lamang sa nakipag-isang dibdib sila sa mga hindi mananampalataya. Dahil sa maling pagpapasya ni Jehoshaphat ay muntik nang maubos ang lahi ni David. Sa mga pagkakamaling ito ay marami pang suliranin ang maaaring lumabas. Ayaw kong maghusga, subalit isang malaking pagkakamali ang makipag-isa tayo sa mga taong makasalanan. Ito ay isang malaking bitag ng kaaway. Sa pangalawang Korinto 2:14-15 ay ganito po ang sinabi, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magkasama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di nanampalataya? Pangalawa, isa pa sa mga bagay na kanilang pinagkasunduan ay ang pangangalakal. Nakipag-isa si Jehoshaphat kay Ahasias na anak ni Ahab sa pangangalakal. Subalit nagkaroon ng sakuna at nawala ang mga barko na ginagamit nila sa pangangalakal. Hindi pagpapalain ng Diyos ang ganitong uri ng pagsasama. Pangatlo, nagkaroon din ng pagkakaisa ang kanilang mga hukbo. Nang magkaroon ng suliranin si Ahab sa bansang Syria, ay hinimok nito si Jehoshaphat na tulungan siya at tinulungan naman siya ni Jehoshaphat. Subalit kung ibabatay natin sa sinasabi sa aklat ng mga awit sa unang kabanata sa unang talata na ganito po ang sinabi, mapalad ang taong hindi naaakit ninyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Sa talata 3 ay ganito po ang sinabi, nang tanungin siya ni Akab tungkol dito, ang tugon niya, ang akin ay iyo rin, ako at ang mga tauhan ko'y nakalaang tumulong sa iyo sa pakikidigma. Bahagi na ngayon si Jehoshaphat sa pamilya ni Ahab dahil sa pakipag-isang dibdib ng kanyang anak. At dahil dito, nakipag-isa si Josapat sa pamamagitan ng pagsasabi ng ang akin ay iyo rin. Kung ating naaalala, binigyan si Josapat ng kapayapaan. Subalit, hinihiling naman itong si Acab na makasama siya sa digmaan. Kung kaya't nagkaroon ng malaking pasanin si Josapat dahil ang kanyang puso ay para sa Panginoon. Subalit ngayon ay kailangan niyang makisama kay Acab dahil lamang sa pakikipag-asawa ng kanyang anak sa anak ni Acab. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit bago natin gawin ito'y kailangang sumangguni muna tayo sa Diyos. Bago siya gumawa ng isa pang hakbang, ay nais muna niyang sumangguni sa Diyos. Kung kaya't ipinatawag ni Acab ang lahat ng propeta. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi. Tinipo ng hari ng Israel ang 400 propeta at tinanong kung dapat salakayin ang Ramot Galaad o hindi. Sumalakay kayo, ang nagkakaisang tugon nila. Ang dakong iyo'y ibibigay ng Panginoon sa inyong kamay. At sino ang mga propetang ito? Sila ang mga propeta ni Baal. Subalit alam ni Josapat ang mga gagawin ni Acab, kung kaya't hindi siya pumayag. Sa talata 6 at 7, ganito po ang sinasabi. Ngunit, tumutol si Josapat at nagtanong siya kung walang ibang propeta na maaari niyang pagsanggunian tungkol sa Panginoon. Sumagot ang hari ng Israel. Mayroon pang isa, si Mikaya na anak ni Imla. Lamang ako'y namumuhi sa taong iyon sapagkat wala na siyang mabuting hula tungkol sa akin. Huwag sanang magsalita nang gayon ang mahal na hari, wika ni Josapat. Galit si Acab kay Mika dahil sa walang mabuting hula ang ipinapahayag nito tungkol sa kanya. Mayroong ding mga tao ngayon sa ating panahon ang nagagalit sa mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayaw nilang makarinig ng anumang bagay na laban sa kanila. Kung kaya't hanggat maaari ay sabihin na lamang nila ang susunod na sasabihin ng kanilang pastor. Si Mika ay isa sa mga dakilang tao sa Biblia at makikita natin ito sa aklat ng unang hari sa kabanatang 22. Siya ay isang tao ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos. At dahil sa alam ni Josapat, ang mga tao ng Diyos ay pinatawag nila si Mika upang sa pamamagitan niya ay malaman nila ang kalooban ng Diyos. Talata 9 ay ganito po ang sinabi. Ang dalawang hari ay nakaupo sa kani-kanilang trono sa gitna ng giikan sa may pintuan ng Samaria. Nararamdam sila ng mariringal na kasuutan at sa harapan nila'y naroon ang mga manghuhula at mga propeta. Isipin na lamang ninyo ang mga manghuhulang iyon na tumatakbo sa palibot ng dalawang haring ito at nagsasabing, lusubin ninyo ang mga kaaway at magwawagi kayo. Sa talata 12 ay ganito po ang sinabi, samantala si Mikaya ay nakita ng mga sugo ng hari. Sinabi nila, ang mga propeta ay nagkaisang humula ng kasiyasiya sa hari. Sana'y maging kasiyasiya rin ang hula mo. Sinubukan ng mga sugo ng hari na sabihin ni Mikaya ang mga bagay na magbibigay ng kaligayahan sa hari. Sinabi sa kanya na nagkasundo ang lahat na sabihin sa hari na sila ay sumalakay sa mga kaaway. Ang nais nila ay sumunod si Mikaya sa kagustuhan nila. Sa talata 18 ay ganito po ang sinabi. Ngunit sinabi ni Mikaya, sumusumpa ako sa ngalan ng Panginoon. Kung ano ang sabihin niya ay siya kong sasabihin. Subalit hindi natakot si Mikaya sa kanila at sinabi niya sa kanila na sasabihin niya ang anumang nais sabihin ng Panginoon para sa kanila. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi. Pagdating ni Mikaya, tinanong siya ng hari, dapat ba o hindi dapat salakayin ang Ramot Galaad? Ang tugon niya, umayo kayo at magtagumpay. Ibibigay sila sa inyong kamay. Marahil ito ang isa sa mga nakakatuwang pangyayari sa Biblia. Nakita natin ang madaming propeta ni Baal na nagsasabi ng mananalo kayo. Ngayon, makikita naman natin na tila sumama si Mikaya sa mga taong ito at nagsabi din siya na lumusob kayo, mananalo kayo. Sa talata 15 ay ganito po ang sinabi, ngunit sinabi ng hari, hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo na sa ngalan ng Panginoon ay pawang katotohanan lamang ang iyong sasabihin. Alam ng hari ang katotohanan, kung kaya't pinilit niyang sabihin na ni Mikaya ang katotohanan. Alam ni Ahab na hindi sumasang-ayon si Mikaya sa mga sinasabi ng mga taong ito. Kaya't pinagsabihan niya si Mikaya na sabihin na ang mga pahayag ng Diyos. Kung kaya't sinabi na ni Mikaya ang mga pahayag ng Diyos para sa kanila, na hindi lamang sila matatalo sa digmaan, kundi mamamatay pa si Haring Ahab. Sa talata 16-17 ay ganito po ang sinasabi, "At sumugot si Mikaya, nakita ko ang buong Israel na parang mga tupang walang pastol. Nakakalat sila sa mga bundok. Narinig ko ang sabi ng Panginoon, sila'y walang tagapanguna kaya't pauwiin silang mapayapa. Sinabi ng hari ng Israel kay Josapat, tama ang sabi ko sa iyo, ang taong iyon ay walang mabuting hula tungkol sa akin." At dahil sa mga sinabi ni Mikaya, nagalit ang hari ng Israel. Sinabi niya kay Josapat na wala itong magandang sinasabi para sa kanya kundi kasamaan. Lalo namang naging mabigat ang mga pahayag ni Mikaya sa kanya, sinabi niya ang isang talinghaga sa hari. Sa talata 18-19 ay ganito po ang sinabi, "Makinig kayo sa salita ng Diyos, wika ni Mikaya. Nakita ko nakaupo ang Panginoon sa kanyang trono at ang buong hukbo ng kalangitay nakahanay sa kanan at kaliwa niya. Nagtanong ang Panginoon, sino ang mag-uudyok kay Akab na sumalakay upang siya'y malupig sa Ramot Galaad? Para bang sinasabi niya dito na kailangan ba ng Diyos ang payo? Hindi na kailangan ng Diyos ang payo mula sa kanyang mga anghel. Ang lahat ng ito ay mayroong mga kahulugan at makikita natin ito sa mga susunod na talata." Sa talata 20-21 ay ganito po ang sinabi, "Isa't isa'y may kanyang sinabi, kaya't isang espiritu ang tumayo sa harapan ng Diyos at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Paano mo iyon gagawin? Tanong ng Diyos. Hahayo ako at uudyokan kong magsinungaling ang lahat niyang mga propeta." Tugon niya, "Gawin mo iyan at magtatagumpay ka," sabi ng Diyos. Ang kahulugan ng talinhagang ito ay ang lahat ng mga sinasabi ng propeta ni Baal ay pawang mga kasinungalingan lamang. Sa talata 22 ay ganito po ang sinasabi, "Itinulot ng Diyos na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo sapagkat itinakda kanya sa kapahamakan." Sa ibang salita, hindi sinasabi ng mga propetang ito ang katotohanan, kung kaya't sila ay hahatulan ng Diyos. Subalit hindi papansinin ni Ahab ang lahat ng sinabi ni Mikaya. Utusan pa niya ang mga kawal na ikulong si Mikaya. Sa talata 25-6, ganito po ang sinabi, "Iniutos ng haring dakpin si Mikaya at ibigay sa kanyang anak na si Hoas at kay Gobernador Amon ang lungsod. Ikulong ninyo siya at huwag pakainin kundi tinapay at tubig lamang hanggang makauwi akong maluwalhati," wika niya. Subalit bago maganap ang mga ito, ay mayroon munang huling sasabihin si Mikaya. Pakinggan natin ang sasabihin ni Mikaya. Sa talata 27 ay ganito po ang sinabi, "Kapag nakaligtas kay, hindi nga ako kinausap ng Diyos." Tugon naman ni Mikaya, isa itong makapangyarihang pangungusap. Pinatunayan niya kay Ahab na tunay siyang kinausap ng Diyos. Pinatutunayan lamang niyang mayroon siyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos na nagpahayag ng mga bagay na ito. Sa talata 28-29, ganito po ang ating masusumpungan. Magkasamang lumusob sa Ramot Galaad ang hari ng Israel at si Josapat na hari ng Huda. Sinabi ng hari ng Israel kay Josapat, ako'y magbabalat kayo pagpunta sa labanan, ngunit ikaw ay magsusot ng damit hari. Gayun nga ang kanyang ginawa. Pinatunayan lamang niya na mula pa sa simula ay isa na siyang mandaraya. Ang tanging tao na nakadamit ng panghari sa digmaang iyon ay si Josapat, kung kaya't siya lamang ang maaaring pagtuunan ng pansin ng kanilang mga kalaban at tila ba naging pain ang digmaang ito para mamatay si Josapat. Subalit hindi ito pakikipaglaban ni Josapat. Gayunpaman ay muntik na siyang mamatay. Sa talata 30-1 ganito po ang sinabi, iniutos ng hari ng Syria sa kanyang mga pinuno ng karwahe na ang sasalakayin lamang ay ang hari ng Israel. Nang makita nila si Josapat, inakala nilang ito na ang hari ng Israel. Kaya't dinaluhong nila, dumalangin ang malakas sa Diyos si Josapat upang siya'y iligtas. Tinlungan naman siya at itinaboy ng Diyos ang mga kaaway. Ang tanging dahilan lamang kung bakit nabuhay pa si Josapat ay sapagkat iniligtas siya ng Diyos. Dahil sa pagiging tuso ni Ahab, inakala niyang makakaligtas siya sa digmaang ito at makakauwi siyang buhay. Subalit alamin po natin ang susunod na mga pangyayari. Sa talata 33 ay ganito po ang sinabi, "Ngunit sinumang palad ang hari ng Israel, tinamaan siya ng isang ligaw na palaso sa duktungan ng kanyang baluti at siya'y nasugatan. Kaya sinabi niya sa kanyang kutsero, umurong muna tayo, malubha ang tama ko." Sa panig naman ng Syria ay mayroon pang isang kawal na may naiiwan pang isang palaso sa kanyang pana. Inilagay niya ito sa pana at kanyang pinakawalan. Wala siyang pinatatamaan, subalit tumama kay Akab ang palaso at ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nakauwi si Josapat na malungkot, subalit mas lalo pa siyang naging marunong. Sa Kabanata 19:1-2, ganito po ang sinasabi, "Maluwalhating nakabalik sa Jerusalem si Josapat, sinalubong siya ni Jehu, anak ng propetang Hanani, at sinabi sa kanya, natutuwa ka bang tumulong sa masasama at kaibiganin ang mga kaaway ng Diyos? Kung gayoy, pagdurusahin kanya." Ito ay isang magandang katanungan sa atin ngayon na nakikiisa at tumutulong sa kasamaan ng sanlibutan. Hindi iniutos ng Diyos na mahalin ang kanyang kaaway. Isang bagay ang mahalin ang makasalanan, subalit ibang bagay din ang mahalin ang kasalanan. Kung hindi magbabago ang isang makasalanan at magpapatuloy ito sa kanyang kasamaan, ay kikilalanin siya na kasama ng kanyang kasalanan. Mayroong mga tao na kalaban ng Diyos dahil sa alam na nila ang kasalanan, subalit hindi naman sila nagbabago, sa halip ay kinakalaban pa nila ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mahalin natin ang kanyang mga aral at lakad. Ang hindi gagawa nito ay lumalaban sa kanyang kalooban. Kaibigan, nasa iyo ang pagpapasya. Ngayong alam mo na ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, magpapatuloy ka bang palayo sa Diyos? Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga katotohanan na aming pong nasumpungan. Salamat Panginoon sa paalala na kinakailangan po naming sumunod sa iyong mga salita, sa iyong mga pinag-uutos upang ang aming buhay ay maging maayos. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri. Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang araw po sa inyong lahat na aming ginigiliw mga tagapakinig dito lamang po sa programang Papuri. At gaya po na nakagawian natin pag Lunes ng hapon, ang kasama niyo po ang inyong Kuya Arnel De Pano na bumabati sa inyo ng maligayang bagong buwan ng Mayo. So we are starting a new month. Bago po ang ating intro and extra music, pero we will continue yung ating sinimulan last week ng mga one-word titles ng mga awitin. Napakarami niyan sa katalog ng Papuri, and I hope you enjoy our music for today. Pero bago ang lahat, isa pong napakamaligayang pagbati sa 78th anniversary celebration ng United Methodist Church sa Tala, Caloocan City. Ako po ay nandun na panauhin nila kahapon. Kasama po ang aming mahal na Obispo Rubinel Estrella at ang ating outgoing na District Superintendent ng Southeast District na si Reverend Orly Veron. Maraming salamat po, Pastor Edwin Abugan, sa inyong imbitasyon. Salamat po sa masayang kantahan at worship at ang ating masayang kainan afterwards. Tandaan niyo po yung aking habilin sa inyo. Habang kaya pa ng inyong Kuya Arnel De Pano, ay tutulungan ko kayong makagawa ng inyong natatanging himno para sa iglesia. Ang ating magandang plano ay umabot sana ito sa pagdiriwang ninyo ng inyong ikawalumpung anibersaryo sa darating pang dalawang taon. So, yan po ang ating mamatyagan, hihintayin. I will anticipate ang inyong inputs para sa awiting yan. Ang ating idea ay napakaganda na ang inyong lugar na tinatawag na Tala, lugar ng ilaw, lugar ng pag-asa, lugar ng liwanag, tanglaw sa kadiliman. Yan po ang dapat ninyong mabangkit sa inyong awitin. So, yan po. Happy 78th anniversary, Tala United Methodist Church. Ayon, Kaagapay Good News, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng ating mga streaming platforms na ito. And makinig din po ulit kayo sa mga upcoming releases. Maaari rin kayo makinig anytime, anywhere. Just go to yung Apple Play Store, Apple App Store. Hanapin niyo po ang 702 DZAS mobile app para ma-download ninyo. At pwede rin kayo bumisita sa ating Facebook page para sa QR code ng ating online app. So yun, kung meron po kayong mga komento, song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming or mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. At bago po makalimutan muli ang ating pagbati sa kaarawan ng ating National Artist for Music, ang ating hinahangaan, pinagpapipitaganang instrument na maraming OPM hits, Maestro Ryan Kayabyab, maligayang kaarawan sa inyo at naway pagpalain pa kayo higit-higit ng ating Panginoon. Yun po, bago po tayo magpatuloy, musikahan muna. Ibigay from Papuri 18, Kaya Mo from Papuri 18, then from Papuri 19, Pagbabalik And then Papuri 20, Nagsusumamo. Ipapakilala natin masigit yung mga awiting yan sa pagbabalik ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo na sa huling bahagi na ng programa. Kailangan natin magpansamantalang magpaalam at makasama po namin sana kayo muli sa susunod na Lunes. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento, song requests, again, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, YouTube live streaming natin. Mag-text sa mga numbers natin for Globe, 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Ang ating panalangin po ay makilala nyo ang ating Panginoon ng lubos-lubusan sa inyong buhay. Gawin nyo siyang inyong pansariling tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. At kapatid, kung hindi mo pa natatanggap sa iyong buhay ang ating Panginoon, sabayan mo kami sa panalangin nating ng pagtanggap. Father God, we thank you for your great love for us na siyang nagtulak sa inyong ipadala ang inyong bugtong na anak na si Jesus, dahil alam namin sa aming pansariling mga kakayahan ay hindi namin magagawang iligtas ang aming sarili sa kapahamakan. Kabayaran namin sa aming mga kasalanan at ang pagsalangsang namin sa dakila mong kalooban. Pinagsisisihan po namin ang lahat na ito at nagpapasalamat kami sa pagdaloy ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang naghuga sa aming karumhan at ginawa kaming karapat-dapat na muli na humarap sa inyong kabanalan. Tinatanggap ka namin, Panginoon, sa aming buhay bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang umupo sa trono ng aming puso. Gabayan mo ang aming bawat hakbang mula sa mga araw na ito hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kadududuhan na aming mga buhay. At makasama ka namin pang walang hanggan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin namin ito, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa ating Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po masabayan ka sa iyong lakad Kristiyano at magabayan ka sa lalong mas malalim na pagkakakilala at pagkakaunawa sa ating Panginoong Jesus. Welcome to the family of believers. Salamat po sa mga nakasama natin ngayong araw na ito. Ito po ang inyong Kuya Arnel Depano, ating panalangin na natiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
2: Heartline.
1: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
2: Heartline.
1: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
2: Heartline.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Hello! Magandang araw mga kaagapay. Lunes na naman at nagbabalik kami para ihatid sa inyo ang paborito ninyong counseling program on air, ang Heartline. And once again, ako po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyo pong Ate May Gomez. Isa po akong resident counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Ayan, gusto muna po namin mag-shoutout sa atin pong mga listeners and viewers. Sa inyo pong lahat na inaabot ng frequency, kayo man po ay first time na nakikinig sa amin or sadya pong matagal ng suki ng Heartline, binabati namin kayo. At of course, hinihiling namin na kami po inyong samahan hanggang matapos po yung ating programa, no? So shout out po dyan sa mga listeners din natin sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi. Ayan, tayo po ay pinapakinggan dyan, ano? So relax and enjoy po sa mga taga Legazpi, yan. And anytime po habang kayo ay nakikinig, pwedeng-pwede po kayong mag-comment, magbigay ng feedback, no, sa atin pong comment section. Diyan po sa inyong mga social media platform, no, kung saan man kayo nanonood, maring YouTube or Facebook, no. At kung kayo po ay nakaka-relate sa ating usapan, no, marahil ay gusto po ninyong magbigay din ng encouragement para kami po ay magpatuloy sa ating ministry dito sa Heartline, comment lang po. Ayan. At kamusta po yung mga mommies natin, ano, ngayong araw na ito, yung ating mga inay, nanay, mamang, mama, no, kung ano man po yung tawag sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat, no, na sa ating pang mga minamahal na nanay, no, yung mga tahimik daw na mga bayani ng tahanan. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. And of course, advance happy Mother's Day. Yan. Kaya sila po yung ating bida, no, sa episode na ito. Dahil po sa May 10, sa darating na Sunday, ay ang ating special day, no, sa ating mga nanay. So, welcome po sa ating special episode na tinatawag naming Momshi Unfiltered. Pagod, luha, at pag-asa. Ayan. Madrama. So sa episode pong ito, walang filter, wala pong pagpapanggap. Hindi ito tungkol sa perfect mom, kundi sa tunay na nanay. Yung mga nanay na napapagod, mga nanay na umiiyak, sumisigaw, pagpagod, paggalit, pag lahat na stress, no? Tapos nagsisisi after. Yung patuloy pa rin pong bumabangon kahit ubos na. Every morning, sabi nga, no, the steadfast love of the Lord are new every morning. Ganyan po mga nanay, bangon lang ng bangon kada umaga. So, anim na araw na lang po, no, bago po ang Mother's Day. At gusto po namin sabihin sa inyo na hindi lang namin kayo sineselebrate. Kami po ay nakikinig sa inyo, no. Kaya samahan ninyo kami sa mga kwento ng puso, mga tanong na mabibigat at mga sagot na may pag-asa. Ayan. Dahil po ang mga mommies, kahit pagod na, oh, hindi po sila nag-iisa. Para tulungan tayong pag-usapan din ang mga ganitong bagay, of course, hindi ko na patatagalin, ipapakilala ko muna po sa inyo yung atin pong mga guests, no? Natutuwa tayo na tayo po ay pinaunlakan ng ating mga mommies ngayong araw na ito. Unahin ko po, pakilala si Sister SP Borromeo na married kay Brother Robert. 25 years na silang married at meron po silang isang anak. Ayan. At siya po ay teacher. I learned, no? Ayan. At ito po ay mga kapitbahay ko dito sa San Jose, Del Monte, Bulacan. Okay, Sister SP, bati po kayo.
1: Yes po. Good evening po to everyone. Good evening po sa lahat ng mga kasama natin ngayon sa Heartline, lalo na sa mga mami, nanay, mama. Inang, no po, yun ang tawag namin dito sa Bulacan dahil kami Bulacanya, inang. So, nasaan man po kayo naman ang ginagawa ay nawa, samahan niyo po kami sa episode na to at ngayon pa lang bumabati na po ako ng Happy Mother's Day. Thank you po na marami sa opportunity na makasama ngayon sa ating pong Heartline May 4 at shout out po. Shout out sa taong sawa, si Brother Robert.
0: Hello po.
1: Siyempre po. Sabi isang anak na si Ken. Sabi niya, Mami, huwag mo akong kalimutang batiin. Siyempre po ako ng kapatid na nasa Santa Maria, Bulacan. No po, mga relatives ko po sa IRM Cathedral, binabati ko po sila, ang dami, no?
0: Sige na po.
1: Mga co-church po dito sa ICC, dito sa Savano, and sa Sapang-Palat. So, yun po, at good evening po muli, and happy Mother's Day sa ating lahat.
0: Ayan, yan po si Sister SP. Ngayon naman po, no, yung ating isa pang guest, no? Isa na rin butihing ina. Pakilala ko sa inyo si Sister Early Mirador. Married po siya kay Brother Owen for 14 years at meron po silang tatlong anak, isang 13, isang 11 at yung kanyang only girl ay 10 years old. Ayan. Sige po. Si Sister Early ay online ang kanyang work, no? At siya po ay nag-aaral din. Sister Early Mirador, pati po kayo.
2: Hi, hello po. At thank you po for this opportunity na maimbitahan sa ganitong programa. It's my pleasure and honor po na makapag-share kahit papaano. And also po, happy Mother's Day po sa lahat po ng mga mommies dyan. Unang-una na po yung, syempre, sa mother ko po na nasa Subic. And po, and then sa mother-in-law ko po na si Marietta Mirador sa Santa Cruz po, and then sa other mommies pa po dyan out there na very strong, and talagang napaka makita natin yung pagmamahal nila sa family nila. Yes. Happy Mother's Day po sa lahat. And also po, gusto ko rin pong mag-shout out. Ayan, shout out po, binabati ko po yung brother ko po, si Tony Puda sa Subic. Ayan po. And then also yung sa pamangkin ko po, nag-iisang pamangkin din si Miss Tony Puda. Dito rin po siya sa bandang Caloocan. Sa mga in-laws ko, sa mga friends ko, syempre hindi ko sila mabati sa dami nila. And as well as po sa cousin ko po from Florida. Hi Ate Perla, I miss you so much, and you know, kahit na malayo tayo sa isa't isa, is I'm still praying for you, for your complete healing, at ganun din sa anak mo na si Chiraco, and sa lahat ng family niyo dyan sa Florida. I'm praying na maging maayos yung sitwasyon niyo dyan, and good health pala. And also, syempre, hindi ko makakalimutan yung sa family ko dito. Shout out po kay Owen. Yan, Owen Mirador. Yung panganay ko si Clive. Hi, Clive. And then, yung pangalawa ko po, si Liwen at saka si Sia. So, yun lamang po at maraming salamat po.
0: Okay, ayan. Ayan si Sister Early. Ayan. Okay. Pero bago natin ituloy yung ating program, gusto kong itanong muna, no, sa ating mga guests. Isang question na siguro po magandang makarelate din yung ating mga listeners, no. Sa tingin ba ninyo, no, ano kaya yung pinaka challenging, no, sa pagiging nanay, no, pagiging mother sa generation na ito? Kasi I'm sure kung titingnan lang natin yung experience natin noon as compared sa generation ngayon, baka iba na rin yung yung mga experiences ng mga nanay. What do you say? May mga challenging ba? At ano yung pinaka-challenging for you, Sister Early?
2: Yes po. Actually, very, very challenging ngayon. Lalo na po kasi nowadays, ang mga kabataan o yung mga kids, no, they are engaging po sa mga mobile games, sa mga online games, yun po. Very challenging kasi minsan yung focus nila wala na doon sa sinasabi ng parents, kumbaga, na nakatutok na sila doon sa kung ano yung ginagawa nila sa games. Wala na sila yung, hindi kagaya ng dati na more on physical activities po talaga. And then, pag sinabi ng parents mo na, oh, pasok. Pagdating ng 6 PM, pasok na agad sa bahay. Ganun po. Ngayon kasi parang kahit ilang beses mo nang gawin mo to, gawin mo yan, ang sagot lagi, wait. Parang ibon na. So, yun po yung challenging talaga. Lalo na kasi work from home po ako ngayon. So, bantay sarado talaga yung mga bata. And sa akin po kasi, yung kung paano ko sila dinidisiplina pagdating sa ganong mobiles is may limit yung gamit nila.
0: Yeah.
2: So, inire-remind ko sila lagi na gantong oras, stop na. But then, during nung may klase pa po sila, is kailangan, syempre, priority po yung pag-aaral po nila. And then, pag natapos na sila sa review nila, doon lang sila mag-detect ng cellphone. Yun po yung kasi yung pinaka-challenging moment ng parents. Ang mahirap silang i-guide ng hindi kasama yung mobile. Kailangan at meron pa rin silang kumbaga kahit na anong gawin nila. Meron yung minsan na-attract po sila sa music. Ganun. So pag wala music, hindi na makakakilos. So kailangan may headphone. So kapag may headphone,
0: iba,
2: hindi
0: iba.
2: Na matawag.
0: Yeah.
2: Opo, hindi na sila matawag kasi hindi na naririnig. So yun po yung isa pa
0: okay. Na
2: challenging po doon. So sabi ko, bakit kailangan pa mag-headset or mag-headphone na nasa bahay lang. So hindi talaga sila matatawag or hindi nila maririnig yung tawag pa. So yun po yung isa sa mga and na iba rin po yung destination nila when it comes to pagdi-discipline pa rin. Iba kasi yung hatak ng environment. Mas malakas pa yung hatak ng environment sa bahay na kahit sabihin mong nasa bahay ka na rin, nag-guide mo na sila. But then again, yung environment is mas malakas. Kaya ang ginagawa po namin para mas hindi naman talaga totally hindi sila mag-guide, naisasama po namin sila sa church. So, in-encourage po namin sila na at least sumama sa mga groupings nila, sa mga youth, sa junior schools, and then sa mga kids po, na mag-join sila doon para kahit papaano. May learnings pa rin po sila na naririnig na pwede nila na gamitin in future if ever po na may mga challenges sila na makakaharap na related doon sa naririnig nila.
0: Okay. Siguro marami nakarelate dyan, Sis Early, no? Kasi talagang ang challenge talaga is yung yung technology na available nowadays, no? Yung mga gadgets na talagang may access. Dati ko kasi status symbol 'yan, May mayayaman lang, ilan lang yung may ganyan, But then now, no? Parang halos lahat ng tao meron at yung mga bata, no, as early as like mga minsan kahit nga 3 years old, no? 4, marunong na sila. Nag-swipe na sila ng ganyan. Okay. Sige. Pakinggan natin, Sister SP. Sa iyo, Sister SP, ano naman yung pinaka-challenging sa pagiging mommy tong generation na to?
1: Since ang anak ko naman po ay kabataan, nakita ko talaga yung napakalaking difference ng kabataan natin sa kabataan ngayon. At, dahil nag-iisa naman po si Ken, when it comes to discipline sa gadgets, hindi ganun kahirap siyang paunawain sa turuan patungkol sa paggamit ng gadgets. So hindi po namin nagiging challenge tong gadgets dahil bata pa lang, exposed na siya dyan na ipaliwanag naman po namin ni Daddy mo. Yung tamang paggamit, tamang oras ng paggamit nito, at kailangan talaga may discipline. So, awa naman ni Lord, hindi po challenge sa amin tong gadgets. Ang isang ngayon po na medyo nagiging challenge sa amin sa kanya is yung kung paano niya i-adapt yung sarili niya sa iba. Kasi po, since isa nga lang po siya, napapansin ko na hirap siya na i-adapt yung ibang kapwa niya kabataan. Kung paano niya pakisamahan. Sabi niya, kasi katulad po, kanina tinanong ko siya, anak, patin ka ng fellowship, ng youth fellowship. May time na umaattend po siya. So hindi siya ganun kaakit. Pero umaattend po siya Sunday, meron siyang personal devotion, as a matter of fact, before, nag-i-air po siya ng sarili niyang devotion. Ini-air po niya, ino-online talaga. Ini-stream niya, live stream. So lately, nung sa education, nung sa college na, natambak na itong mga requirements and thesis and research, medyo naglaylo na siya doon sa spiritual aspect niya. At napansin ko na yung pati itong fellowship niya with mga kapwa niya youth, naapektuhan. Kaya yun po yung medyo challenging sa akin yun, na napapansin ko sa kanya na nahirapan siyang i-adjust yung sarili niya to yung same, yung fear niya, yung paedad niya. No, meron lang talaga siyang pili o ilan ng mga classmates na ka-close niya na sinasama niya dito, pinapakilala niya, pinupuntahan niya, sila yung nagkukwentuhan. Sabi ko, anak, kasi dapat hindi lang classmate, hindi lang ano, kundi kasama din sa church. Gusto ko kasi nga magkaroon siya ng close friend na kasama sa church. Kaya malaking challenge po sa akin ngayon yun. Yung magkaroon siya ng close friend na Christian. Bukod sa aming daddy niya, kasi open naman po si Ken sa aming dalawa ng daddy niya. Kasi tatlo na nga lang kami. At tingin ko makaayon. So, usap-usap, ano, kamusta na studies mo? Kamusta na? May girlfriend ka na ba? May crush ka ba? Magandang parang Morley. Morley, puro research, puro yung mga requirements ko na pag-uusapan namin. So, yun po yung pinaka nakita ko na ngayon sa akin as a mom.
0: Okay. Iba-iba talaga yung mga challenges, no, ng mga mommies, no. And very valid po yung ano, yung challenge na yan, because yung mga bata po iba-iba yung kanilang personality, no. Iba-iba po yung kanilang mga temperaments nila, iba-iba yung mga likes nila, strength nila, iba-iba po talaga. And we just have to be like tayo po bilang mga nanay. Minsan kailangan lang po natin talagang maki-journey sa kanila kung nasaan sila, no. And with the hope and with the prayer na tayo po ay ano, talagang dadating sa point na, alam nyo, nag-grow pa sila eh. Just like us, ano sila, work in progress sila. And who knows, no, baka si Ken, malay nyo, mamaya, makalawa, eh, hindi mo na maawat dahil laman na ng church. Hindi natin alam yun, diba? So, ganun po yan, ano? Okay. Sige, so iba po talaga, no, yung ating pong mga experiences bilang mga nanay. And I'm sure mamaya po as we read the letters, makikita natin, ano, na talaga pong minsan may mga napakalalim pong mga ano, pinagdadaanan yung ating mga nanay. Ayan. Okay, so sa mga kakatutok lang po muli, ito po yung inyong Ate May Gomez, inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center with tonight's guest, no, sa ating pong screen. Nakikita niyo Sister Early Mirador at si Sister SP Borromeo. Ayan, no? Para po sa Heartline Monday Edition, isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling. Napapakinggan po via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saan panigman ng mundo ay maaaring niyo kaming pakinggan. And of course, para po sa inyong counseling concerns, magbigay po lang ng mensahe sa ating FB page. Yan po ay 702 DZAS Radio TV, at pwede rin mag-message sa mga numbers na ibibigay ko. Para po sa mga Globe users, ang number po ay 0916-296-6620. And sa ating Smart users naman po, dalawang numbers, 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan, sige po, comment na po kayo sa atin pong section, comment section ng Facebook, no, or YouTube, para po gawing very interactive yung atin pong episode. Ayan. Gusto ko rin pong batiin yung aking husband si Dan, yung akin pong mga anak si Dustin, si ang kanyang wife si Hazel, si Dea, at ang husband niya si Jai, si Dominic, si Don, si Dre, si Dale, at yung mga apo ko, si Chuck, si Dylan, at si Sela Davina. Ayan, hello! And binabati ko rin po yung mga leaders, no, ng sa Diyos Walang Imposible Church. Ayan, masaya pong nakapag-speak ako dyan sa kanilang youth camp. Napakaganda po ng theme, Awaken. Yun, gising na gising po silang umuwi mula sa camp. At hello po sa aking sister, si Moon Verona, na nag-invite sa akin dyan. And gusto ko rin pong, ano, no, batiin, no, yung mga taga Maria Montessori Foundation, dahil sa May 13 naman po to 14, ako po ay magfa-facilitate ng retreat para sa kanilang mga grade 6 students. Ayan, binabati ko po sila. At yan po ay gagawin sa Bethlehem House of Prayer sa Tagaytay. Ayan, kita-kita po tayo dyan. And siguro po gusto ko na rin batiin yung mga taga Alliance Women Philippines ng Metro Manila District. Sa May 16 naman po ay magpapa-leadership training po ang inyong lingkod dyan sa mga kababaihan, ano, ng Alliance. Pangalawa ko na po ito sa kanila, Suke. Excited po ako dito, no? At hello po kila Pastora Gay Capistrano at yung kanyang mga officers at sa lahat po ng Alliance Women Philippines, no, mga miyembro. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan. And hello din po sa mga kapatiran sa Pleasant Christian Alliance Church at ganoon din po sa mga brethren natin sa In Christ City Church. Of course, sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Hello po kila Pastora Helen. Ayan. At sa mga women, baka nakikinig po sila. Ayan. Alright. Tayo po yung magbabasa na, no, ng ating first letter. Ayan. Sabi po dito, I am a single mom. Accountant po ako at nagkaroon ng dalawang anak na nakasama kong dati na, ano, na, sa nakasama kong dati naming liaison officer. Okay, so nagkaroon po siya ng dalawang anak sa liaison officer nila noon. So, ngayon po yung mga bata ay 2 and 4 years old. Pero iniwan din po ako para sa ibang babae. Ako na po lahat, provider, disciplinarian, at nag-aalaga sa mga bata. Mahal na mahal ko ang mga anak ko, pero lately, napapansin ko ang bilis kong magalit. Okay. Minsan, sumisigaw na ako na mamalo kahit maliit na bagay. After that, sobrang guilty ko po. Parang hindi na ako yung nanay na pinangarap kong maging. Mahihiya din po na maging isang single mom. Feeling ko pinag-uusapan po ako ng mga tao. Pagod na po ako. Ayun, nako. Yun po ang ating unang mommy, no? Sige. Sister Early, ano bang pwede nating sabihin sa ating mommy?
2: Sa totoo lang po, yung mga single mom, very ano po ako dyan eh, salute po ako sa kanila. Kasi unang-una, mahirap pong saluhin yung responsibilidad ng dalawang parents. Ng iba yung panuntunan ng nanay at tatay. So napaka bigat po na responsibilidad yun. At yung sa nakikita ko po dito, minsan talaga, pag yung mga age na 2 and 4 years old na kids, hindi natin maiwasan yung kakulitan nila minsan, eh, di ba?
0: Kalikutan
2: kasi,
0: eh.

alaga ka ng anak mo kasi wala ka namang asahan na nakaramay para palakihin, sila or i-guide sila. Kundi na sa iyo na lahat yung responsibilidad na yun. At ito po kasi yung moment na to, na experience ko din yung wala akong kasama. Tapos may baby akong kasama, tapos ako lang isa. Nakakapagod po talaga yun eh. Hindi, syempre, hindi rin maiwasan, lalo na ang pagiging accountant, medyo struggle din po yan. Medyo complex din po yung trabaho niyan. So, yung sitwasyon po na yun, andun tayo sa moment na magagalit. Okay? Magagalit tayo, pero in a way na may love pa rin. Yun. So, kumbaga, kailangan natin, dahil 2 years old and 4 years old pa lang sila, kailangan natin ipakita or i-explain sa mga bata na to ang reason kung bakit ka nagagalit sa kanila. Para mas lalo nilang maintindihan na kapag ginawa ko to, yung bagay na to, alam ko magagalit si mama. Pag ginawa ko yung bagay na to, hindi ko nagagawin kasi alam ko mapapalo ako. Yun yung point na yun na matatatak sa isipan ng bata ng 2 years old and 4 years old pa lang. Kasi yung mga edad na yan, matandain pa po yan. Kumbaga, kung ano yung nakita nila at naramdaman nila na masakit, hindi na nila uulitin. So yung pagdisiplina is nakalagay naman po talaga yun sa Bible na bilang magulang, accountability natin sila. Responsibilidad natin sila, naturuan, i-guide sa tamang direksyon. At yun yung pagdisiplina. But it doesn't mean na namamalo ka is you are bad mom na. So, right. Ibig sabihin lang noon na namamalo ka is because ayaw mo silang mapahamak. Ayaw mo silang masaktan na kung gagawin nila itong bagay na to is may consequence na kapalit. Kumbaga, for example, huwag kang aakyat dyan sa table na yan. Kasi pag nahulog ka, masusugatan ka o kaya ang worst nun, baka pumutok pa yung ulo mo. So mapapahamak yung bata. So might as well, paluin siya and then explain sa kanya kung bakit siya pinalo na kasi hindi ka bumababa dyan. Pag na ikaw ay pumutok ang ulo mo, mas grabe ang mangyayaring sakit sa iyo. So yun yung explanation doon na kapag nagdisiplina ka sa bata, is kailangan mo din samahan ng explanation. I-explain mo sa kanila kung ano yung tama at mali. Kasi at their age, hindi pa nila alam kung ano yung tama eh. Pag ginagawa lang nila ito kasi alam nila tama. But then sa mata ng magulang, is mali siya. So kailangan silang i-guide pa rin doon. And then, yes, somehow, ako din po minsan, pag talagang sagad na talaga yung pasensya, hindi may iwasan po talaga na ano eh, na mamalo. Pero kasi after that, ina-explain ko sa kanila na hindi kasi tama yung ginawa mo. Ganun ko po sila sinasabihan. Kumbaga, nagbigay na ako ng maraming warnings, pero yung warnings na yun, binaliwala nila. And at the end, nung warnings na yun, may disiplinang mangyayari. At kailangan tanggapin mo yun kasi consequence yun ng ginawa mo. Na hindi ka nakikinig sa magulang mo. So nanay mo ako, kailangan pakinggan mo yung sinasabi ko. So dumating din po ako sa point na ganun. Kasi yun nga po, being mom, working mom, at the same time nag-aaral. So yung kumbaga, kung titignan po natin dun is napaka-stressful tingnan. But then again, sabi ko nga po sa sarili ko, yun, kagaya siya, nagigilty siya, sobra siyang nagigilty kapag napapalo yung mga anak niya. Ako din po eh, ganun din, naramdaman ko din yung guilty. I mean, lumalabas ako, Lord, sorry.
Napalo ko na naman yung anak ko, ganun.

0: Mamaya naman siya sabihin ko yung mga anak ko, the reason kasi kaya kita pinalo, dahil ganito ang nangyari. Ayaw kita mapahamak, love kasi kita. Yun yung in-explain ko sa kanila laki na, alam mo ba anak, na si God na mamalo din yan sa atin eh. Bakit? Kasi love niya tayo. Doon ko po siya pinapasok ngayon yung word of God para mas ma-enlighten sila na yung ginagawa ko is hindi para sa akin, kundi para sa kanila, para sa kabutihan nila at para hindi sila mapahamak. So, aside pa po doon, kailangan din yung prayer, of course. Yun po kasi yung best thing na sa tingin ko is makakatulong. Personally, na-encounter ko po yun na kailangan ilapit mo siya kay Lord. Lord, eto na naman ako. Ano yung gagawin? Lord, help me. Kasi alam ko, ikaw lang yung makakagabay. Mm-hmm. Ikaw lang yung makakapagbigay sa akin ng yung comfort. Mm-hmm. Dun sa nararamdaman ko. Pagod, yung na-stress ka sa paligid mo. Tapos iisipin mo pa kung paano mo sila mabibigyan ng magandang kinabukasan. So yun yung halo-halo na emotion eh. Mixed emotion ka na eh. Kumbaga, you have to surrender it to God. Kasi di po ba yung mga kalaban natin is nasa mind natin.
1: Yeah.
0: Might as well. But hindi natin ilapit ito kay Lord. I-surrender natin, yung dalahin natin. And then, sabi nga, si Lord yung gagawa ng way para mas ma-enlighten yung sitwasyon na mayroon ka. Kasi pag tayo lang po mismo magdadala ng ganong sitwasyon, napakahirap eh. Napakabigat yung sitwasyon. Yeah. Tapos darating yung moment, yung feeling, magsisalpiti ka pa niyan eh. So yun po yung pinakamahirap talaga na sitwasyon. Mm. Yung battle natin sa mind na ito yung sitwasyon mo. Mm. Ganyan. Di ba ang hirap? May mga mag-aaral pa sa inyo yan. So, might as well, ilapit natin ito kay Lord.
1: Yeah.
0: I-pray, pag-pray natin and then use the word of God para mas lalo tayo ma-guide sa kung ano yung will ni Lord na hindi mabigat sa ating kalooban. Kasi, alam naman natin, di ba? Cast all your cares unto God because He cares for us.
1: Right.
0: Yun po yung ano sa atin eh. Lalo na pag may dalahin natin na sobrang bigat at hindi natin kakayanin nang tayo lang talaga.
1: Okay. Yeah.
0: Opo.
1: Ibigay at talaga natin sa Lord.
0: Si Lord talaga, opo. Okay. Kailangan po talaga natin na lumapit sa Kanya at wala namang mawawala sa akin, yes. Di ba? Kasi si Lord yan eh.
1: Okay.
0: All-knowing God siya eh. Mm-hmm. Siya may alam kung ano yung mangyayari sa yung needs mo. Siya yung magbibigay sa iyo kung ano yung magiging direction na maigaguide mo ng maayos yung mga
1: okay.
0: anak.
1: Okay. Yeah. Thank you po, no, Sister Early. Maganda yung sinabi mo na hindi naman talaga sila bad, no? Hindi sila masamang nanay, no? Pagod lang talaga sila. Okay. Sige. How about you, Sister SP? Ano bang gusto mong idagdag doon, ano? Kung meron man.
2: Parang nasabi na lahat sa lahat. Hindi po. Saludo po ako sa... Tulad nga ng sinabi ni Sister Early, talagang saludo tayo sa mga single mom, single dad, single parent. Kasi experience natin na may ka-partner na, may katuwang na, but then may mga challenges pa rin talaga sa pagpapalaki ng mga bata. So lalo na siya, so in all aspect ay sinabi niya na siya nagsha-shoulder. So dun sa ano po na financial, hindi kaya maaari na pwede kung kakayanin, hindi siya ng... part o counterpart sa kanyang o sa mga tatay ng mga bata para medyo malighten. Sabi nga natin, kasi lalo na sa panahon natin ngayon, ang mahal ng bilihin, then kailangan din yung pito ng mga bata. So legally naman, meron talagang responsibility yung tatay ng mga bata. Baka why not? Pwedeng hingi ng support, di ba? Yun po ay para sa akin, no? Na para makonting malighten naman yung ano niya, yung dalahin financially. Now, when it comes to sa discipline sa mga bata, tama yung sinabi ni Sister Ellie, no? At sabi nga, ang mga bata is foolishness is in the hands of a child. So, mga bata talaga, meron talagang angking, sabi natin, malikot, makulit sila din sa age na yan. Kaya dapat si mommy or si mama ay maunawaan, matanggap ang ugali ng ganyang edad. Sabi nga, developing years, yung edad na yan, kaya kailangan din talaga, sabi nga, necessarily guidance. Tapos, laging open ang communication, katulad ng sinabi, necessarily communication sa kanila. Wag pahintulutan na matutulog sila na mayroong pang si bata hindi na paliwanagan, no, dun sa nangyaring paluan, no, o yung taasan ng boses, di ba? So, may basan talaga yan, eh, no? Normal sa ating mga mami, tulad niya, napaka-stress ko, sabi niya, pagod na po ako. Dun sa last time, wow, grabe ah. So, talagang matinding pinagdadaanan ni mami. So, huwag pabayaan na yung gabi matapos nang hindi na settle yung damdamin mo sa mga bata. Baka si mga bata din ay makatanim pa rin sa puso't isip nila, no? So maganda na makausap at mapaliwanag sa mga bata yung ganong feeling ni mami. Pwede naman si mami na magsabi, anak, pasensya na. Hindi naman siguro pa kababaan sa mga mami na, anak, pasensya na. Di ba yung mag-sorry ka rin na kung ano na-realize mo, mali ka rin. Kasi ang mga bata, ay si mami marunong mag-sorry. Ako din, pag nakagawa ng mali, mag-sorry din ako. So di ba?
1: Right.
2: That way, natutuwa mo sila ng mga magagandang asal na hindi ka aware doon na, ay, oo nga nung naturo ko sa anak ko yun, natutuwa niya. So pag laki na siya, lumaki na siya, nagkaroon na siya sa sariling family niya, dadalhin niya yun. Sabi nga, ang bata ituruan natin, sa bata pa lang sila, hanggang paglaki yan, madadala nila yan.
1: Yeah, tama.
2: Ng Bible. Kaya, ngayon pa lang, bata pa, turuan na sila ng tama, magandang ugali, magandang asal. Hindi masamang mag-sorry. Umami ng pagkakamali, hindi kababaan yun, hindi kaliitan yung bilang isang tao. Isang magandang attitude yun, ugali. No? Isang tao, magandang ugali, marunong pang humingi ng tawad. Kung ikaw ay nagkamali, no? Bata, no? Kahit sa bata, kahit sa anak natin. No?
1: Mm-hmm.
2: Okay, so yun po yung masasabi ko doon.
1: Alright.
2: And then, baka naman kailangan din, sabi nga pagod na pagod, baka naman kailangan din ng RR. Ano ba yung RR? Hindi si RR.
1: Recreation ba?
2: Recreation, di ba? Baka naman si mami kailangan ng yung day off niya. Lakad-lakad naman sila dyan sa paligid. Hindi man kailangan expensive ang pag-rest and recreation, di ba? Lakad-lakad lang sila dyan sa park, sa labas, magpahangin lang, magkwentuhan, maglaro sila ng any game na magbabanding sila. No? Hindi alam ko, makakarilig ng stress yun eh. Yung naglalaro ko sa mga anak ko.
1: Ito yan.
2: Tumatawa mga anak
1: kasi
2: mo,
1: si Stress B, pagka nagpapahinga yung ibang nanay, nagigilty.
2: Hindi naman. Kasi hindi naman. Just na, nagpahinga eh.
1: Oo.
2: Lahat tayo nagpahinga.
1: Pero tayo ayaw magpahinga, no?
2: Nang 6 days para magtrabaho, yung pa 7 days, pahinga yun, di ba? Sigad nga, nag-rest. Hindi sigad na pagod, ha? Ibig sabihin nun, para bigyan natin ng chance yung ating katawan na makapag-energize, makapag-recharge.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? So yung mga mami, hindi na ng break. So right. Baka mami, kailangan mo ng break. No rest and recreation. Mag-day off ka, mag-unwind ka with your kids. Sama mo sila, simple lakad, simple punta sa ganito, kain na kain ng ice cream dyan, whatever. Makwentuhan, anong bola. Sorry po. May something problem. Okay po, and then, next po is, patuloy na sinabi ni Sister Ellie, huwag kalimutan yung prayer. Kahit simpleng panalangin, no, napakalaking bagay po ang maitutulong nito sa atin. Naturuan na natin si batang manalangin, pati ikaw nakapag-release pa ng iyong nararamdaman. Sabi nga, wala kang partner, so wala kang madadaingan. Sabi nga ni Sister Ellie, si Lord, wala kang malilihim sa kanya. Lahat, open ka, i-open mo lahat yan, iiyak mo lahat yan. Yung mga nararamdaman mo ngayon na pain, no, iiyak mo lahat sa kay Lord, kay Jesus, kasi love ka ni Jesus, kasi mami, no, love ka ni Jesus. Nag-care siya sa iyo, hindi lang sa iyo, kundi sa buong pamilya mo, no? At ang pamilya ay mahalaga sa Panginoon. No? Ito yung natag ng Panginoon pamilya. At bilang isang mami, mahal na mahal ka ni Jesus. Now, yung parang may tatandaan ako, nahihiya siya na parang pinag-uusapan na siya. Merong part na yun sa kanyang letter na ipinadala.
1: May feeling siya na pinag-uusapan
2: na
1: siya.
2: May feeling na pinag-uusapan na siya. Alam mo, Mami, hindi naman tayo nabubuhay, hindi dapat tayo mabuhay sa mga naririnig natin sa labas o sa ibang tao. Mabuhay tayo dun sa tama. Hindi na natin kasi iisip tayo ng may maitutulong ba kung iisipin natin ng lahat ng mga naririnig natin sa paligid? May maitutulong ba yun sa'yo? Diba? Diba? So, walang maitutulong yun. Dagdag pressure yun sa'yo. Dagdag stress lang yun. Kaya, intindihin, hindi naman sila nagpapakain sa mga anak mo. At lalo tigit sa inyong buong pamilya. No? So, kaya never mind them. Ano lang, mabuhay ka ng hindi ka piniplease ang iyong kapwa. Kundi mamuhay ka ng maayos, buhay mo ng maayos sa iyong pamilya. No? Enjoy mo lang yung buhay niyo bilang isang mama at bilang isang mag-ano. Now, so yung po yung mga mag-move on ka dun sa mga naging pagkakamali. No? Kalimutan na yung mga dati na yan kung hindi magagandang mga may mga magandang karanasan o mga hindi magandang naririnig, kalimutan na yan, tabi na yan, tuwanan na yan. So move on at pray lang lagi sa Lord. Yan ang lakas natin, mga mami. No?
1: Mm-hmm.
2: Yan ang pinagpaghuhugatan natin ng lakas si Lord.
1: Okay. Alright. Thank you, Sister SP. No? At gusto ko yung sinabi mo, no, na hindi naman sila nagpapakain sa mga anak mo. Ayawan na yung sinasabi nila. And that's very true. Sometimes po kasi talaga we try to please everyone. And masyado tayong concern sa image, no, sa how other people perceives us, ganyan. No? So maganda po yun, ano, na minsan talagang kailangan mo to really just focus on what is essential, what is necessary. Yan. Yun. At focus ka talaga dun sa, you know, kung saan ka dinadala ng Lord, no? Kung ikaw ay isang nanay, no, na kailangan mong i-disciple yung mga anak mo, dinadala mo sa church, no? Mag-focus ka doon, ano? Maglingkod sa asawa kung kanino man, ano? Well, siya yata ay single mom. No? Anyway, so hindi tayo tinawag ng Diyos, no, based sa ating status, kundi sa pagmamahal niya. So humingi ka rin ng tulong, no? Kailangan talagang help dito sa mommy na ito dahil nga sometimes, no, may mga feeling siya na talagang pagod na siya. And definitely po, no, sabi pong ganyan, ano, talagang hindi tayo dapat mag-isa sa buhay. There will be people that the Lord will extend, no, isi-send sa'yo para tulungan ka, no? That is very true. Kaya tayo po ay may community life dapat. Ayan. No? Yung sabi nga ni Sister SP ay lumabas ka, no? Mag-enjoy, mag-R&R. Alright, basahin po natin yung second question, ano? Sabi po dito, lumaki naman po sa church ang anak ko. Active siya dati, pero ngayon parang ayaw na niya. Sinasabi niya, ayoko na ma. Yun. Yun lang po ang laging sagot. Okay, yun lang. Short lang na reply ng anak niya, ayoko na ma. Napagsabihan lang po ng youth pastor sa harap ng mga youth. Masyado nang dinamdam. Kasalanan din daw naman po niya. Ganyan po siya, very sensitive. Ingat na ingat nga po ako magsalita sa kanya. Hindi po gaya dati ng panahon namin na sobra po kami sa sermon at laki sa palo. Yun yung difference, ano? Tama po bang makibagay at unawain na lang ng mga magulang ang mga anak sa panahon ngayon? Okay, yun po yung kanyang letter. Tama po bang makibagay na lang tayo at lagi na lang bang unawain ng mga magulang yung mga anak? Sige, Sister SP, ano bang gusto nating sabihin sa ating letter sender?
2: Dun sa situation ni Mami o dun sa kalagayan ng kanyang anak, tama pong unawain niya sa pagkakataon na yan ang kanyang anak. No, kailangan ni anak niya ng kakampi. Parang sa tingin ko, parang dun sa situation, ay feeling ko parang napahiya si anak niya sa harap ng mga kapwa niya. Right. Parang yun ang na, ano ko po, ang aking napansin or yun yung masasabi ko na naging situation ng bata, kaya naglaylo sa pag-attend sa church. Now, tamang unawain ni mami. Sino pa talagang uunawa? Di ba talaga naman parent ang umuunawa?
1: Wala diba? Na iba.
2: So, sa mom, lalo na siya mami, di ba? Talagang si mami talagang una dapat makaunawa. Eh, syempre, hindi na sa mami, si daddy din dapat unawain din niya. Kung nandang si papa, no? Unawain din, dapat alam din ni papa yung situation ng kanyang anak. Bakit naglaylo sa church? Now, hindi naman to the extent na ito-tolerate na gano'n na lang, na hindi na rin a-attend sa church. Although, bibigyan natin din ng chance si bata na makapag mag-pause, kumbaga mag-nilay-nilay din sa ano. Pero hindi naman to the extent na isang taon ng hindi na naging active. Siguro meron lang certain time. Bigyan natin ng moment din o time din si anak. No, sa pausapin niya si anak, anak, gano ba ano, past na kaya't yung nararamdaman mo, hayaan natin mag-open up lahat ng nararamdaman si bata. Kasi maganda lahat, masabi ni bata nararamdaman niya. Even yung, yun nga yung sabi ko nga sa inyo, yung pagkapahiya doon sa fear o doon sa mga kabartada o kasamahan sa church. Ano po? At si mami, as Christian, napaka-importante ng prayer. Huwag kalimutan, no? Na isama sa panalangin si anak at silang dalawa din mag-spend ng time to pray together or as a family, no, mag-pray sila na ang anak nila ay tumatag, lumakas, makabalik ulit sa dati, no. Now kung hindi pa rin mag, halimbawa may certain time about 3 months or pagpalagay natin pinakamatagal na 6 months, kung hindi pa rin mag-work yung ganong bagay na nag-pray na kayo, nag-usap na kayo as family, ganun pa rin situation, baka pwede na makausap si youth pastor na naging reason ng pagkapahiya or hindi napagdalo doon sa harap kasi kinausap. No, na baka pwede na next time wag na itong gawin sa iba pang mga kabataan. Kasi baka hindi lang mangyari doon sa anak niya, baka sa iba din. So, lesson na yon para sa youth pastor na kakausapin may problem. Sana ano, personal. Hindi harap ng maraming kabataan. Kasi very sensitive talaga ang mga youth ngayon. Alam ko po yan. Kasi ano ko youth eh. Kaya alam ko yan, damo ko yan. Yung maliit na bagay, napaka-laking bagay sa kanila. No? Maliit na bagay, malaki yun sa kanila, hindi maliit. So, kausapin si youth pastor kung umaari, baka pwede na si youth pastor dumalaw. O sapin si anak, no, baka maayos ulit yung relationship ni youth pastor and yung ano, kasi wala ko yun yung isa sa key na pwedeng gawin eh para magbalik ulit siya ng activeness sa church. Then kung hindi pa rin mag-work si youth pastor, no, baka meron pang ibang pwede close friend, no, yung mga close friend niya, dalawin, namimiss ka na namin, no? Dalawin siya ng mga close friend niya para ma-encourage itong anak niya na bumalik sa church. Kasi, ano, makikita na namimiss na siya sa church, hinahanap-hanap na siya sa church. So, yun po yung ilan sa mga maaari sigurong maipayo natin dito sa mami na to, no? Yun lang po ang mga ma-share ko dun sa ating mami na ito tungkol sa kanya.
1: Okay. Thank you, Sister SP, no? Yeah. Minsan talaga po ang kailangan lang na, ano, yung ano ba, we do extra mile na abutin, no? Yung mga nagtampo or whatever, napahiya. Minsan yun bang special ano lang attention na kailangan nila din na para to make them feel na ano sila, valued sila, no? Yeah, minsan napakahalaga po niyan. Okay, Sister Early, what do you have to say?
0: Feeling ko na sabi na Sister Early. Wala na din eh. And yun na din po, additional lang din siguro. Bukod po dun sa yun, magkaroon sila ng pag-uusap, pagharapin silang dalawa ng merong guidance ng mas nakakataas dun sa youth pastor para mas ma-guide sila,
1: Right.
0: masabi kung ano yung mali, ano yung dapat gawin, at kumbaga magkaroon ng reconciliation sa bawat isa. Para yung guts pa, hindi dalahin ng dalawa na since yung isa sensitive o given na dahil youth siya, kailangan din nilang siguro no, yung maging aware din sa mga bibitawang salita na hindi lahat na akala nila is dahil iba-ibang generation yan eh. Yung iba kayang tumanggap ng mga bato. Pag binato mo ng bato, kaya nilang tanggapin yon. Pero yung iba, pag binato mo ng bato, hindi nila kayang tanggapin. Kasi mas masakit yon. So, yun yung siguro na tingin ko din, yung maging aware din sila. So, given na sensitive, alam nila na ganun ka-sensitive. Pero, but then again, as mother, kailangan din na advisan na based din sa Bible. Kasi, personally, pag ako din na ganun sa anak ko, ang ginagawa ko is, meron akong word na ibibigay sa kanila kung bakit nila ginawa to, or something na kukuhanin ko yung time niya talaga para mag-broke out siya na okay lang sa akin kung ano yung sasabihin mo, ganun. Maging open ka lang sa akin kasi importante po yung openness eh. Yung open communication na mag-ina talaga. Which is, yung feeling ko kasi yung nanay or yung mother, ayaw niya magbitaw ng mga salita na sa tingin niya makakasakit din sa anak. In which kasi kapag tayo mga nanay, kailangan natin magsabi ng mga bagay na kahit na masaktan sila kasi doon sila mamumold. Mas sabi natin na i-explain natin sa kanila na itong salita na to is hindi ibig sabihin negative. Ito ay take it as positive para mas lalo ka pang mag-grow or mabawas-bawasan yung pagiging sensitive. Kasi in the long run, yung pagiging youth niya, magiging adult, so pag naging adult na siya, baka mas lalo niyang madala yung pagiging sensitive. So mas mahihirapan siya ngayon na maka lalo na kapag lalabas na siya sa environment na meron siya. So kumbaga pine-prepare, i-try din ng mother na huwag masyadong soft or huwag masyadong ganun ka, alam mo yung minimal lang yung word para hindi masaktan. Eh paano kung halimbawa may na-encounter si anak sa labas, ganun. So, paano niya ngayon i-accept? Kailangan matutunan niya din sa loob ng bahay. Yung ganong learnings na pag may words siyang ganito is kailangan niyang i-accept but in positive way, hindi siya negative way. Kumbaga, as dagdag na knowledge pa rin or part of the experience na etong nangyari sa kanya, pag nangyari ulit sa iba, sa susunod, is alam niya na ngayon na harapin or alam niya na ngayon i-manage yung emotions na meron siya. Kumbaga, as mother, as parents, ganun, i-try pa rin na hubugin yung feelings ng anak habang nasa loob pa ng nasa loob pa siya ng bahay para pagdating paglabas niya, alam niya na kung anong gagawin. Yun, mahirap po kasi yung yes, alam natin sensitive si anak natin, pero hahayaan na lang ba natin na ganun siya maging sensitive hanggang tumanda, hanggang madala niya yun kung saan siya pupunta? So hindi siya mag-grow. So might as well, bukod dun sa magkaroon ng reconciliation dun sa youth pastor, with guidance na rin nung mas nakakataas sa kanila para malaman nila kung ano yung tama at mali, and then yung proper approach para hindi mabigat sa bata yung dating ng salita. Yun, yun po yung ano kasi doon eh, ang nakikita ko doon, baka mamaya kasi, yung approach ba ng youth pastor, minsan pag nakikita na nasa Pastor, minsan hindi na nakokontrol yung emotion. Mm-hmm. So, yun din yung proper approach para hindi masaktan yung tao na yun o yung kabataan na to since
1: okay.
0: nag-grow pa lang naman mm-hmm. sila. Kumbaga, they are not totally matured enough to receive yung mga mm-hmm. ganong words na ano. So, yun po yung para sa akin.
1: All right. Okay, thank you for that, no, Sister Early. And sabi nga po sa psychology, mas emotionally aware nga daw po talaga yung mga kabataan ngayon, no, lalo ni mga Gen Z. At mas kailangan po nila yung safe na correction. Yan po talaga yung realidad, no, tong generation ito. And so andyan na po yung tuturuan natin talaga sila ng what is proper, what is ano, what the Lord says, no, about things. At umamin naman po siya sa kanyang pagkakamali. It's just that siguro po yung manner of how he was corrected, doon po nagka-problema. So, maganda po na ano din, ano, nanggagaling sa atin yung tamang pagmo-model how corrections are properly done, ano. Dahil kahit tayo naman, mga adult, ayaw naman natin na pinapagalitan tayo in front of many people. Ayan. Okay.
0: So, nasa approach
1: po talaga. Oo, nasa approach talaga. Sabi nga, do not provoke your children to anger, di ba? So, tayo po talaga lagi tayong, ano, no, dun tayo sa side na hindi natin sila pinoprovoke na magalit. Kasi dun nga po yung, tayo po yung, ano eh, adult, tayo po yung dapat mas, ano, mas maingat sa ating approach. Ayan. Okay. So, samot-sari po talaga, no, yung mga pinagdadaanan, no, ng ating mga mommy, mga nanay, no, talaga pong sinusubok ng Lord, no, itong mga mommy na ito, no, sa mga pinaka-challenging na mga situations ng buhay, gaya ng mga individual differences sa marriage at kung ano-ano pa. So, gusto ko muna pong mag-promote, no, ng services namin at mga information sa Amara. Yan po aming Amara Counseling and Training Center located po sa number 3, Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. At yung amin pong number for your counseling needs, 0995-203-2231. Ulitin ko po, 0995-203-2231. At yung amin pong FB page, you may just type Amara Center PH. Ang amin pong Gmail account naman, if you want mag-email, no, amaracenter2015@gmail.com. Yan, para po sa mga individuals, couples, and family counseling, no. We also conduct mga seminars, trainings, retreats, no. And of course, meron po kami yung payong OFW for our kababayans na nasa ibang bansa na gusto pong magpa-counseling sa kanilang kababayang counselor. Ayan. So nakikipag-arrange po kami ng mga magandang ano, no, magandang schedule para po dahil magkaiba yung time zone ay nakikipag-arrange po kami sa most ano, most convenient sa both counselee and counselor. Ayan. Sige, tayo po yung magpatuloy sa pagsagot ng atin pong mga letters. Ito po yung next, no, sabi po diyan, hello po, second wife po ako. Mabait naman po yung husband ko pero yung mga anak niya sa first marriage hindi ako matanggap. 17 at 21. 3 years na po akong kasal sa dad nila pero niminsan hindi po sila naglambing. Tinatry ko mauna pero kahit anong gawin ko, mailap po sila. Nagdadabog nga po ang mga yan minsan kapag nandyan ako. Baka iniisip nila na pinapalitan ko ang namatay nilang mommy. Hindi na po kami magkakaanak, sabi ng doctor. 45 na po ako at 52 ang asawa ko. Kaya po siguro ganun na lang ang pag-attempt kong mapalapit sa mga bata. Minsan, sinusukuan ko na yung sitwasyon ko. Bakit po pinipilit ko ang sarili ko? Anong dapat kong gawin? Yan. Alright, Sister Early, ano bang gusto nating sabihin sa ating letter sender, no? Kawawa naman siya, parang feeling niya pinagsisiksikan niya yung sarili niya doon sa mga anak ng kanyang asawa, no? Second wife siya. Sige, Sister Early.
0: Oo. Sa sitwasyon niya, talagang kahit anong reach out niya, no? Pero kasi kung titignan natin, dahil 17 at 21 years old na sila, so nasa tamang edad na sila kumbaga when it comes to decision making. Siguro ang nakikita ko dito, yun nga, sabi niya, iniisip nila na baka mamaya pinapalitan niya na yung magulang niya. Which is, ang kailangan lang nila na mangyari dito siguro, kausapin niya maigi yung mga anak. Na ipaliwanag niya, since wala naman nabanggit kung ano nangyari sa second wife, di po ba?
1: Namatay
0: yan.
1: Ay, first wife.
0: Mm-hmm. Kaya po sila nagpasa. So, pwede pong i-explain na lang niya na hindi naman porket nag-asawa yung tatay niya or yung dad nila at siya yung nanay na nakuha, hindi naman ibig sabihin, papalitan niya yung second, yung first wife. Kasi unang-una, nanay nila yun at hindi niya kayang palitan kung ano yung papaano yung pagmamahal, pag-aaruga ng isang nanay sa kanilang mga anak. It's just that kasi yung tatay niya is syempre kailangan din niya ng karamay hanggang pagtanda eh. Dahil mahirap din po kasi yung tumanda ka nang wala kang kasama. So yun dapat yung maintindihan din nila na isa na hindi ka nandiyan para kapalit ng nanay nila. But then, andyan ka para i-guide mo din sila kung sakali. And then, at the same time, is yung may mga kakasama, yung dad nila, hanggang tumanda. Dahil, pag 52 to pataas na po kasi yan, minsan, hindi na nila naaalagaan na maayos yung mga sarili nila kasi, syempre, matanda na, mahirapan na silang kumilos. So, kailangan may karamay sila na hanggang pagtanda, katulong ba, katuwang, sabi niya, katuwang na ito yung gagawin mo. Alalayan ka paano kung halimbawa ugod-ugod na, 'di ba? Tapos ikaw lang mag-isa, walang aakay sa iyo. So para mahirap 'yun. So kailangan paliwanagan yung dalawang anak na to na 'yun yung purpose. Hindi yung kaya ako pinakasalan, kapalit agad. Hindi po siya ganun. Kumbaga, andyan ka na i-guide din sila sa tamang direction since nga wala na yung mom nila. And then, isa pa sa nakikita ko dito, kailangan niya rin ng ipag-pray. Kasi through prayer, wala naman po talaga yung imposible eh. Kahit gaano pa katigas yung mga puso nila, pag through prayer na may kasamang gawa, kasi baka mamaya pray tayo tapos wala tayong kasamang gawa, wala rin mangyari. So ipapakita pa rin natin na kahit na ganun yung ginagawa nila, explain sa kanila kung ano yung reason, kung ano yung purpose ng bakit ng ganun, explain pa rin sa kanila. And then prayer is the best policy, sabi. Prayer talaga yung pinaka importante kasi sa tayo wala tayong magagawa, but then through prayers, pag nilapit natin to kay Lord na palambutin yung mga puso nila. Kasi kahit anong gawin natin, wala tayong, kumbaga ayaw pa rin nilang sumunod, di ba? Sabi niya, pag dumarating na sila, nagdadabog silang ganyan. So, wala siyang, kumbaga nahihirapan na siyang i-reach out sila. So, might as well ipag-pray mo sila para mas makita nila na, ang ano naman pala niya sa amin, ang bait naman niya sa amin, kasi pinagpipray niya, nararamdaman nila na gusto mo silang i-reach out. Yung love mo sa kanila, nararamdaman nila. So, in the long run, pag continuous mo na pinapakita yung love sa kanila and care sa kanila, unti-unti rin nilang marirealize na, ay, mali pala kami. So, at the end, matatanggap nila kayo. Matatanggap kanila as their second mom. Pero na hindi siya replacement eh. Hindi siya replacement kasi iba yung replacement talaga eh. Hindi mo talaga mapapalitan kung ano yung yung unaging una nila nanay.
1: Tama.
0: So, opo. So, yun po. Kung sa sitwasyon na ngayon, nahihirapan siya na yung feeling niya na pinipilit yung sarili niya, dahan-dahanin niya siguro. ipakita yung care, yung hindi niya sasabayan ng dabog. Kasi kapag parehas na sasabayan ng dabog, baka sumabog. Kaya mas maganda po siguro yung dahan-dahanin. Tapos patience pa rin talaga. Patience and with prayer.
1: Okay.
0: Para kahit papaano makita nila yung love mo sa kanila. And then, marirealize nila na, oo nga pala, love pala nila kami. Kahit hindi nila ako kadugo, hindi nila kami kadugo. Pinapakita niya pa rin yung love ng bilang nanay sa kanila.
1: Okay. Thank you, Sister Early. No? Yung patience talaga, ano yan, key factor. No? Sabi nga, ano daw eh, wag daw pilitin yung closeness, no? Kailangan presence over pressure. Maging consistent lang sa kabutihan, ano? And kahit nga hindi sinusuklian, ano? Pero, you know, ang Lord ay mayroong sariling pamamaraan yan, ano? Hindi masasayang yung pagmamahal na yon. Definitely, merong ano yan, merong yung magandang outcome in the end. Okay, Sister SP, how about you?
2: Wow. Sa caller po natin, nabanggit niya na mabait si Abby, no? Na ano ko yun, na medyo natandaan ko yung part na yun. Since mabait naman pala si Abby, in the first place dapat nung bago pa sila sana ikinasal, ay naipaliwanag na ni Abby o ni Sir o ng husband niya yung magiging sitwasyon na siya ay mag-aasawa muli. So, dapat sana maliwanag din sa mga bata yon na kukuha siya ng kasama dahil katuwang sa buhay, no? Dahil kailangan niya. At kailangan din naman ng mga bata. So, dapat sana nung umpisa pa lang, maliwanag na sa mga bata yon para po hindi na sana dumating doon sa time na nagdadabog na at wala nang parang hindi na, parang walang respect, no? Sa ganun kasi, parang pag nagdadabog, parang di mo ginagalang yung isang tao eh. No? Although, makita natin, may edad na talaga yung dalawang bata, 17 and 21.
1: Yeah.
2: At kaya, alam nang nila yung tama't mali. At alam na rin nila na may need si papa nila na hindi nila kayang ibigay. Diba? So, communication po talaga. Dapat po si Habi o si Mister o yung tatay ay mag-mediate between sa kanyang o sa wife niya ngayon at sa kanyang mga anak. Kung po nakikita ko na kailangan mag-usap-usap sila. Una, si Mister o si Daddy, kausapin ng mga anak, ipaliwanag yung sitwasyon ngayon. Ito ay hindi kayang palitan ng mama ninyo, pero nagmamahalan kami magtutulungan, at i-assure niya ang mga bata na mamahalin nila, mamahalin din ng nanay, itong second wife niya, itong mga batang katulad ng pagmamahal na ginawa ng kanilang totoong mami. Kailangan kasi yung mga bata i-assure natin, maliwanag po sa amin. Kailangan maliwanag sa mga bata na mamahalin din kami ng mama namin na ito, ng stepmom namin. No? So dapat si Daddy mag-mediate dito. Hindi lang si YP ang kailangan kumilos o gumawa sa part na to. So kasi family yung binubuo eh. Kaya kailangan si Papa, si Daddy, meron din siyang gagawin. At malaki yung part niya rito sa communication para mabuo talaga sila, no po, para maiayos yung relasyon ng bawat isa. Sabi nga, hindi naman kagad-kagad, unti-untiin lang, no? Bigyan ng time ang mga bata na ma-realize, makita yung ganda ng pinapakita ni Mami. Alam ko naman si Mami, gagawin niya lahat ng best niya, gagawin niya yung gawain talaga ni isang nani, pagluluto, paglilinis, paglalaba, everything. Alam ko gagawin niya yan eh. Para bilang isang mami ng mga bata. So pag nakita naman ito ng mga bata, niniwala ako na ma-appreciate nila yan. Hindi man kagad ngayon, pero sabi nga natin, in this time, no, love begets love. So kung care begets care siguro, masasabi ko dyan. Kaya patience is a virtue. Kaya wait lang, maging teka, darating din yung time. No? Pakitunguhan pa rin ang maayos sa mga bata kahit na ganun na medyo magaspang yung ugali, huwag siyang magpakita ng inis o galit, no? Don't give up. Keep on lang sa ginagawa. Pagpatuloy niyo magandang ginagawa niya, At katulad ng sinabi ko, si tatay ay may malaking role dito na dapat mag-medic sa kanya.
1: Okay.
2: Mag-usap sila.
1: Right.
2: Saka sana medyo magkaroon din ng time mag-bonding naman sila na makita yung si mami, ito palang asawa ni mami ngayon, ganito pala siya pag nasa labas kami. So yung wala siyang itatago. Yung paano siya tumama, paano siya tumido sa labas. Lahat.
1: Right.
2: Ano niya, isyo na lang, no? Para makilala ng mga bata. Kasi hindi pa naman siya ganong kilala. For 3 years, baka nag-iilagam pa yan.
1: No,
2: kaya ano pa rin? No? Time pa rin. Bigyan pa rin natin ng time.
1: Alright.
2: Sabi ko nga kanina, wala namang sayang dun sa love na ibibigay mo, papakita mo. In this time, paano rin siya.
1: Mm-mm.
2: So what you sow is what you reap. Kaya babalik wait nga yun lang sa tamang panahon.
1: Right. Yeah, okay. Thank you, Sister SP. Alright. Okay, maganda 'yung sinabi mo no, na ano din diyan ano, it's a very important factor 'yung role ng ano ng husband no, para paglapitin 'yung mga anak at 'yung kanyang second wife. Kasi nga minsan no, if you just find ways na mag-spend time, maraming mga lakad nakasama 'yung ano buong family, nade-develop talaga 'yan over time no. Pero know that baka yung mga bata din, hindi pa sila talaga totally nahi-heal from the loss of the mom. Definitely, malaking bagay yun, no? To lose a mom na siguro for kung 21 years old yung panganay, baka mga 20 years or so, nakasama niya yung nanay niya. So, I think hindi naman si second wife talaga yung tinatanggihan nila, kundi yung pinagdadaanan nilang pagkawala. Yung loyalty nila sa mama nila. Yun yung nagiging ano no, pinaka reason why sila yung nagdadabog or what no. It's not siguro magandang wag niya ring masyadong you know, it take personally because nagigrieve pa itong mga bata. Ayun. All right. So basahin natin siguro last question for this episode no. Basahin natin itong susunod no. Medyo mahirap din. Sabi ganyan, as a pastor's wife, so pastor's wife po itong nag-send ng letter. Napapansin ko ang daming nanay sa church namin, na-attend naman po sa mga gawain ang karamihan, pero spiritually, di pa rin ganoon ka-mature. They serve, they give, pero parang masaya na po silang magkakasama. Ayun. Banting-banting lang sigurong gusto nila, no? Ayaw po nila ng leadership assignments or extra time, siguro sa ministry. Pabayaan na lang po ba sila? They are in their 40s up to 70s. Ayun. So, siguro binibigyan na assignment, tumatanggi. Mas gusto na lang nila yung, may Bible study, attend. May ganito, attend. So, luto tayo, attend. Diba? Ganun lang, pero siguro leadership assignments, tinatanggihan na ng mga women. Okay, so ano daw ba? Pabayaan na lang ba, Sister Early?
0: Ayun po. Medyo
1: ministry naman, ano?
0: Oo po, sa ministry naman. Kasi pag sinabi mong ministry, parang minsan mahirap tanggihan yan eh. But then, pero feeling ko may something. May lacking kung bakit ayaw nila na leadership assignment or extra time. Maybe they are not equipped yet. Kasi mahirap nga naman yung maging bigyan ka ng assignment ng leadership na hindi ka equipped. Kumbaga, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo pag tumayo ka dito. Kasi once na tumayo ka, dapat naka-align sa Bible yung isi-share mo sa kanila. And then, given na 40s and 70s, dapat kasi, ito yung sinasabi niyang, spiritually, di pa rin ganun ka-mature. Ang tanong kasi niyan, kung every time ba nagkakaroon sila ng gathering, ano ba yung ginagawa nila? Are they more on monkey business pa? Parang ganun lang ba ang nangyayari? Kasi, kung talagang nagdudwell sila sa Word of God, once na nag-gather sila, focus sila, study sa Word of God, and then isa-isa silang, kumbaga, tinuturuan eh, iginaguide eh, lalo na pagdating sa pagbabasa ng Bible, yun yung minsan na makakatulong sa kanila para mas maging mature sila. Or baka naman masyado silang binibaby, ganon, something na dahil ayaw mo silang umalis sa'yo, binibaby mo na, o sige, okay na, ganito. Okay na yung gawin mo yan, okay. Natatakot ka ngayon na i-review sila or natakot ka ng pagsabihan sila. So in which, as pastor's wife, you have the accountability. You have your responsibility na i-equip sila sa Word of God. Yun yung number one na kailangan nilang malaman na sila, kailangan nila itong step-by-step procedure. Hindi pwedeng biglaan mo silang ibibigay or isasabak sa giyera ng hindi nila alam or wala silang training na napagdaan. Yun po kasi yung importante doon na pag wala kang training, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi ka talaga makakapag-lead or hindi mo talaga alam kung paano mo gagawin yung assignment na yun. In which, mabigat po kasi yung assignment na yan na leadership. Dahil ikaw nga, as a leader, tingin sa'yo as a model. So, syempre, in a way, dapat yung lifestyle mo is naka-align din kung ano yung nakalagay sa Bible. So, hindi pwedeng leader ka, pero sa church lang, and then paglabas mo, wala na. So, mahirap din po yun. Dahil yung testimony natin, para kay Lord, hindi naman para sa mga tao. Yun. Yun yung pang-una na kailangan i-equip sila sa Word of God. And then, training, kung paano yung gagawin. Kasi, baka mamaya kasi, as leader na, tapos hindi pa marunong magbuklat ng Bible, di ba? Hindi natin alam kung nasan banda yung Matthew, o kaya naman, wala pa silang Bible. Yun din kailangan natin i-support sa kanila na magkaroon sila ng Bible, nabigyan sila ng assignment, since eto pa lang tayo, magkaroon muna tayo ng Bible reading, kailangan may kanya-kanya kayong Bible, ganyan. For example, para sa bahay ninyo, ikaw in church para dito, ikaw in church dito, so mapapractice sila ngayon. Hindi natin ina-encourage na gumamit ng cellphone kasi ngayon more on sa cellphone, pwede na natin siyang i-download eh. Madali na lang siya. But then again, sa cellphone, maraming temptation. Ngayon po, hindi natin maiiwasan yung temptation. Opo, yung focus natin, yung attention natin, imbis na makakapag-focus tayo sa binabasa natin, ang daming dumarating notification, message, nakalimutan na yung binabasa ang Bible. So might as well na magkaroon sila, turuan sila kung paano yung gawin na pagbabasa. Ito, basahin mo to, pero ilayo mo muna yung cellphone para walang temptation sa paligid mo. Focus ka, ano yung natutunan mo, isulat mo, tapos ilagay mo din yung mga verses, ganon, para sila mismo sa sarili nila, kaya nilang alam nila na kung ano yung nabasa nila. Ay, nabasa ko yun sa ganito eh. Sila, sa sarili nila mismo, counter-check nila dun sa Bible. Hindi dahil dun sa sinabi ng pastor nila o pastor's wife nila. Kumbaga sila mismo nakita nila sa sarili nila at maniniwala sila na galing ito sa Bible. Ganun. So, hindi lang sa hearsay okay. lang. Ganun po. So, yun po yung isa doon na dapat gawin din. And the long run kasi masasanay sila na sa pagbabasa ng Bible eh. And then, once na na sila ng mga Word of God at knowledgeable na sila sa kung ano yung sasagot or kung pag tinanong mo sila, alam na nila na based on Bible, that's the time siguro na pwede na silang, since marunong ka na, may alam ka na sa ganito, baka pwedeng ikaw naman ang mag-share ng ganito kay sa kapatiran o kaya sa ibang kapitbahay mo o kaya sa mga kumari mo, ganun. Yun, doon nagsisimula yung leadership. Doon nagsisimula yung kumbaga, hindi nila alam na assignment na pala nila yon. Kumbaga, opo, yung tinitrain mo na sila na gano'n ang gawin. Hanggang sa, once na sanay na sila doon sa ginagawa nila, that's the time.
1: Alright.
0: Doon sa church na mismo, makikita nila na prepared na sila, ready na sila. Opo. And then, kaya na nilang i-stand yung word na meron sila at hindi na sila parang agos na tinatangay lang ng hangin. Opo, nagsisway. Ganon. Kumbaga, hindi nang sila na dahil sa dahil sinabi kasi na ganito eh. Wala silang masihan. Okay. So, unlike kapag sila mismo and then na-experience nila and then pwede nilang gamitin yun as testimony sa ibang kapatiran or doon sa mga kakilala nila. Oh, testimony ko, ganito, ganyan. Kumbaga, doon, sa level na yun, hindi nila alam na nagiging leader na pala sila.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya bago sila isabak talaga sa pinakatotoong gear na sinasabi ko.
1: Okay. All right.
0: Thank you.
1: Okay, thank you, Sister Ernie. All right, sige. Sister SP, baka may dadagdag ka kahit konti?
2: Additional lang po din sa sinabi ng ating Sister Earth. Since kilala naman po niya yung mga women, siguro magkaroon po siya ng survey na ano ba yung mga reason. Gawa siya ng ano lang,
0: evaluation.
2: Diba? Evaluation. Ano yung mga reason at hindi nila matanggap ang isang responsibility. Kailangan specific yung responsibility para malino kung ano yung ibibigay na task din sa mga women. So, yung survey, konting survey, para may idea siya, ito pala ang mga reason ng mga women. Ito pala. So malalaman niya doon ngayon, makakapag-gauge siya, ano ba yung dapat kong gawin para dito sa mga reason na to, makagawa kami ng plan sa church. So, katulad nga po nung sinabi si Sister Early, i-prepare natin yung mga kalubehan doon sa magiging leader. Hindi na basta magiging leader ka agad, di ba? Ibo ba kailangan niya ano, matrain eh. May fit muna, matrain muna. Prayer comes first. So, sila na sa church na leader, yung pastor, tapos yung pastor wife, kung meron pa silang elders and deacons, mag-spend sila talaga ng time sa prayer. Kasi talagang sa ministry, ang successful ministry, nagsisimula talaga sa prayer. So, ipag-pray nila to sa Lord na magpadala pa si Lord ng mga manggagawa sa kanilang church, makapag-train pa sila ng mga sunod na mga leader, no? From women. Kasi specifically women ang sinasabi niya. Now, paano yun? Kasi, sabi niya din, parang hindi pa mature. Di po ba? Sabi niya dun sa letter niya ni Pastora, parang hindi pa ganun ka-mature. So, paano ma-mature? So, turuan nila mag-devotion. Sabi nga Sister Early, no? Devotion. Yung communication sa Lord, prayer, tapos yung Bible reading, or yung kanilang Bible meditation, yung meditation ng Word of God. Tapos, yung sa fellowship nila, sikapin nila na talagang merong talagang ano, meaningful yung kanilang ini-spend na time, hindi lang sa kwentuhan. Gawin nila talagang papakipakinabang at makakatulong talaga sa paglago ng mga women yung kanilang pagsasama-sama or fellowship. So, prepare them po, mag-orientation sila. Bukod sa survey, mag-orientation sila, mag-contact sila ng mga seminar, training, at ipaliwanag yung accountability or yung ini-expect sa kanila bilang magiging leader. Ngayon, kung saka maganda po, meron silang ina-eye. Kasi baka lahat naman tinitingnan nila, baka ini-expect nila lahat. Mag-eye lang sila ng sa tingin nila ay mukhang ito ay ano, may kakayanan, no? Siguro naman makikita naman nila yung pumili muna sila ng ilan. No, wag muna lahat. No, mag-focus muna sila, halimbawa, lima or tatlo or kung wala talaga, isa lang muna. Tapos yung isa na yan, bigyan lang muna ng maliliit na task. Para doon sa maliit na task, pagka napagkatiwalaan siya, pwede nang dagdagan, di ba? O unti-untiin lang. Halimbawa, prayer, oh, yasan kita sa prayer, ha? Ikaw mag-iit sa prayer, ha? Sa ating fellowship. Sumunod naman, bigyan mo pa siya ng ibang task, sharing. Oh. Yung ano muna, mga simple task na sa tingin natin ay matatrain siya para makita natin kung mapagkakatiwalaan siya doon. Tapos, unti-unti, habang the same time na tinitrain natin siya, sabayan natin ng mga seminar na yan, no, mga training na yan, kung paano talaga ang isang Kristiyano o isang women ay magmamature at magagamit ng Lord sa

and that's very true, no? Na it takes time also para talagang ano, masabi natin na ready na, no? Yung mga potentials ay nakikita na natin, ano, at nagmamature na talaga yung tao. Definitely kailangan po yung ano, yung equipping, ano, at patuloy na mini-mentor, gina-guide, no? Dahil nga po kahit na mga sabi mo ng 60 years old ay 70, hindi naman po talaga tumitigil ang Lord sa paggamit ng ating mga ano, no, kapatiran, ano. It's just that minsan po hindi lang sila siguro na-equip or hindi lang talaga sila na-encourage, no? Mahalaga po yun. At totoo po yan na minsan it takes time. Kaya pagtsatsagain po talaga natin sila. But the important thing is, meron po talagang mga like seminars, trainings, no? At yung constantly, we encourage them, no? Na, alam mo, parang medyo ready ka na. Nakakatuwa yung mga women. Ano? Minsan po, ang saya lang talaga pag nagsama-sama yung mga women. Parang ayaw na maghiwa-hiwalay. All right. Sige, final message ko po no, sa pagtatapos ng ating episode, no. Nais namin yakapin sa salita ang bawat nanay po na nakikinig sa amin ngayon, ano, mga mommies. Alam namin hindi po madala, hindi madali yung mga dala-dala ninyo, no. May mga araw na ubos ka na, pero kailangan mo pa ring magbigay. Yan. May mga gabi pong umiiyak yung ating mga nanay, pero kinabukasan, kailangan mo na namang bumangon, ngumiti, no, at kumilos na naman ano sa panibagong araw, pero pakinggan mo po ito, no, hindi po nasusukat, no, yung pagiging mabuti mong nanay kung gaano ka ka-perfect, kundi sa kung paano ka patuloy na nagmamahal kahit napakahirap na, no, yung pagod mo nakikita ng Lord yan, yung luha, no, walang nasasayang diyan, at yung pag-asa po hinahawakan niya yan, no. Kaya kung pakiramdam niyo po, no, hindi kayo sapat, minsan may mga ganyang pakiramdam yung ating mga nanay, paalala po sa sarili, no, na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa iyo, no. Sabi po, my grace is sufficient, no, sabi po ng Panginoon. Mommy, hindi ka po nag-iisa, no, sa bawat araw po na pinipili mong magmahal ulit, no, panalo ka na doon, no, wala pong sayang, no. Sabi nga po sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ayan, sige. So tayo po ay manalangin sandali. Panginoon, maraming salamat po, no, na ang bawat nanay na nakikinig ngayon ay binigyan mo ng lakas, no, kanilang pagtitiis, sa kanilang pagmamahal na patuloy nilang ibinibigay kahit sila po ay napapagod na. Lord, alam mo ang bawat bigat na dinadala nila, yung mga alalahanin na hindi nila masabi, yung mga luha na tinatago nila sa gabi. At ang mga pagkakataong pakiramdam nila ay hindi sila sapat. Ngayon, hinihiling po namin ang inyong yaka para sa kanila. Palitan mo po yung pagod nila ng panibagong lakas. Palitan mo po yung guilt nila ng iyong kapatawaran. At palitan mo po yung takot nila ng iyong kapayapaan, Panginoon. Turuan mo po silang magpahinga. Magpahinga sa iyo, Lord. Magtiwala sa iyong biyaya at makita yung kanilang halaga sa iyong mga mata. At sa bawat tahanan na kanilang pinaglilingkuran, mga anak, asawa, naway maranasan ang iyong presensya, pag-ibig at pagkilos. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo sila iniiwan. Mahal mo sila higit pa sa kanilang naiisip. Maraming salamat po sa kabuuan ng episode na ito. Salamat, Lord, sa lahat ng staff, lahat ng kumilos para maisakatuparan ang episode na ito ngayong gabi, maging sa amin pong mga bisita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, shoutout muna po tayo, no, sa atin pong mga kasamahan sa production. Ang ating pong RTV team, mga broadcast engineers, at lahat ng nandiyan sa Bukawi Transmitter site. Maraming salamat po sa inyong mga pagpapagal at dedikasyon, no, sa inyong pong mga gawain para maihatid po ang ating episode sa ating pong mga kaagapay ng programang ito ng Heartline. Okay, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition. Muli, maraming salamat sa ating mga sisters na nakakwentuhan at tumulong na magbigay ng payo ngayong gabi. Si Sister Early Mirador at si Sister SP Borromeo. At sa inyo pong lahat, no, na muli pong

0: sumama sa amin. Hanggang sa muli, God bless you all. Bye!
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. I hope you're doing well this Monday afternoon. Dahil ikaw na naman ay nakikinig sa panibagong biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express, dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And syempre, kasama niyo po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. And we're hoping na kayo ay nasa mabubuting kalagayan habang kayo ay nakikinig dito sa ating biyahe. Kumusta po ang inyong nagdaang weekend, ka-Express Mate? San ba yung mga lugar na inyong pinuntahan? Ano ba ang inyong mga pinagkaabalahan bago nag-Monday? Yan kami nung aming mga ka-church. Nagkaroon kami ng konting bonfire. Nagkaroon ng konting fellowship ang aming youth and young professionals. And isa sa mga highlights nun is yung for me, no? Nag-worship kami habang nakapalibot sa isang bonfire. And after nun, nag-roast ng mga marshmallow, gumawa ng s'mores. Yan yung isa sa mga highlights ng aking weekend. Kayo mga ka-Express Mate, ano ba yung naging highlights ng inyong weekend? O kaya naman, siguro ano ba yung naging special sa'yo ng nagdaang weekend? Kung wala, baka ngayong araw na ito, ngayong Monday na ito, baka merong something special. Ano man ang iyong pinagkakaabalahan, ikaw man ay nakatayo, nakaupo, nakahiga, nag-chill, o kaya naman, siguro ikaw ay abalang tapusin ang iyong mga ginagawa. O kaya naman siguro yung iba sa atin ay nagmamaneho sa mga sandaling ito. Ayan, kumusta po kayo? Ingat-ingat po tayo sa biyahe and huwag po nating kalimutan na magsuot ng face mask, no? Especially sa mga kababayan natin at kakaryans dyan sa Kamalig, Ginubatan, Ligaw, Owas, and sa mga Karatig bayan, no? Kung nais mong mag-send ng iyong favorite song dito sa ating programa, pwede mo yang i-text dito sa ating nag-double tuloy yung ano. Pwede mo yang i-text dito sa ating contact number 0998-843-0573. At maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin syempre mag-comment sa ating YouTube Live and Instagram account sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nakikinig via online streaming, maaari ka rin mag-send ng pwede kang makinig at tumutok sa ating online streaming site sa bit.ly/thewayfm. At syempre, yan, pwede ka rin mag-send ng iyong message dito sa ating group chat sa Messenger, Karyans Official GC. Hello and good afternoon kay Tristan Wyatt V. Gulay. Sabi niya, marhay na hapon, Sir Alvis. Yes, marhay na hapon man po sa Indo. And good afternoon sa kay Sir Tristan Wyatt. And syempre sa mga ka-Express Mate nating nakikinig at nakatutok ngayon, whether kayo man po ay nanonood via sa ating mga social media sites or sa ating online streaming, o di kaya ikaw nakikinig sa ating PM Radio, yan, shout out sa'yo, ka-Express Mate.

0: Yan na. Anunsyo lamang po, no? Ang ating himpilan ay magkakaroon ng I Care Mercy Ministry sa mga nabiktima or sa mga naging sa mga naapektuhan ng ng ashfall ng bulkang Mayon. Magkakaroon po tayo ng donation drive sa mga nais mag-donate ng rice packs, preferably 5 kilograms per sack. Yung ready for distribution na po, no? And syempre po, sa mga nais din magbahagi ng kanilang mga cash donations, maaari po kayong bumisita sa ating Facebook page sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM para malaman po yung mga detalye kung paano mag-donate ng cash. At syempre, kung nais mo pa po ng mga karagdagang detalye, maaari kang mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-message sa ating Facebook page. And yun na nga ka-Express Mate. Hindi ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe. Dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. And syempre, we're still right on track dito sa ating biyahe. At sa mga sandaling ito, dito na tayo dadako sa ikalawang yugto. At sa ikalawang stopover ng ating biyahe, which is ang Roots on Request. Na kung saan pwede kang mag-send ng inyong mga song requests. And pwede mo itong i-dedicate sa mga espesyal na tao ng iyong buhay. Kung may nais kang awiting mapakinggan sa ating programa ngayong hapong ito, text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-message sa ating Facebook page FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-message sa ating YouTube channel and Instagram account FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. At pwede ka rin tumutok sa ating online streaming site sa bit.ly/thewayfm. Siyempre, kung ikaw ay mahilig sa mga GCs, meron din tayo niyan dito sa Kirian's Official GC. With that, di na natin patatagalin pa ang ikalawang yugto ng ating biyahe ka-Express Mate. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And nandito na tayo sa bahagi ng ating programa na kung saan tayo ay magpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Pero syempre, bago natin i-reveal kung ano ang ating tema ngayong gabing ito, may tanong muna ako sa inyo, mga ka-Express Mate. Nakalimutan nyo na bang mahal nyo pala ang isang tao? Siguro, there were times in your life na palagi mong nakikita yung mga pagkakamali ng taong ito, na palagi mong nakikita yung mga pagkukulang niya. O di kaya, sa sobrang struggle natin sa buhay, minsan na palagi na lang natin nakikita yung struggles, yung challenges that we forget about the people na mahal naman talaga natin. It's not that we hate them. It's just that may mga bagay na minsan naka-cloud ang ating isip. At dahil doon, nakakalimutan natin na love pa pala natin sila. I think most of us have already experienced that. Siguro yung ilan sa atin at yung karamihan sa atin ay pinagdaanan na yung mga ganong situation sa kanilang buhay. Na dahil sa mga struggles, dahil sa mga mistakes, nakakalimutan natin na mahal pa pala natin yung taong yon. Minsan, this talks about relationships na romantically or na romantic. Minsan, this can happen sa mga friendships. Minsan, this can also happen sa mga families. But have you reached that point, ka-Express Me? Na naalala mong, uy, kung ano, mahal ko pa pala tong taong to. Despite of everything, despite of the things, the mistakes, the challenges, the struggles, that sobering moment na maaalala mong mahal mo pa pala yung taong yon. Isn't that really beautiful, ka-Express Mate? Kaya ang tema natin ngayong gabing ito dito sa ating programa ay mga kantang nagpapaalala sa'yo kung gaano mo siya kamahal. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-express mate ngayong araw na ito. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa as we head home, and we humbly ask and pray nawa ingatan niyo po ang mga papauwi pa lamang sa kanya-kanyang tahanan, and nawa bigyan niyo po ng sapat na lakas ang bawat isa as we rest for this day. Panginoon, maraming salamat po for reminding us of the extent of your love to us. And we humbly ask and pray, O Lord, na may maipakita at maireflect po namin ang pagmamahal na ito sa iba so that they too can know how much you love them. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBCB Coil Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. And sana na-remind kayo na yung mga taong nakapalibot sa inyo, yung mga taong mahal nyo sa buhay, they might make some mistakes, but that doesn't mean na they are not worth loving anymore. Nakasama nyo po sa programang ito, ako po si Alvis Ray Aison. And syempre, pasalamatan din natin si Don Alfonso Apinado na nakasama natin sa ating technical side. Gaya ng aking laging paalala sa inyo mga ka-Express Mate, the Lord... Teka lang, nakalimutan ko. The road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Time check, 6:30 p.m.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa ating station sa radyo at sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Isa na naman pong gabi ng pagpapala sa bawat isa. Dahil alam niyo na po naman, kapag ganitong oras, tayo po ay sama-samang muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Salita na makapagbigay sa atin ng kaliwanagan sa ating dinadaanan. Kasi sabi nga, tayo po ay naglalakbay dito sa ibabaw ng mundong ito. At dahil sa ating paglalakbay, kailangan po natin ng guidance. Guidance na ang makapagbibigay sa atin ng tamang guidance ay ang salita ng ating Panginoon. So, sa muli, ako po ay nagpapasalamat dahil nakasama ko po na naman kayo sa 30 minutong pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, bago po tayo magsimula, ay magpapakilala po muna ako muli. Ako po si Pastor Rick Bagara ng GCF Santo Domingo na nag-aanyaya na samahan niyo po akong muli sa 30 minuto sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po yan, tayo po muna ay dumulog sa maikling pananalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa buong araw na kami ay iyong iningatan at sa oras na ito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Hinihingi ko po ang iyong divine intervention sa lahat ng mga nakikinig sa radyo at sa lahat ng nasa Facebook Lives. O Father God, thank you. Thank you so much for this great privilege to study once again your word. And Lord, this is our prayer through Christ our Lord. Amen and amen. So ayan, kapatid, may tanong po ako sa iyo. At gusto ko sa aking tanong, siyempre ikaw ay sasagot sa sarili mo. So kapatid, may sitwasyon ka bang pinagdadaanan ngayon? O mayroong problema na parang ang hirap ma-resolve? Mga pagkakataon na matagal mo nang iniisip-isip kung paano mo bang lalabasan yung ganitong sitwasyon. Yung ginawa mo na ang lahat, pero wala pa rin. Parang walang nangyayari. Nagsikap ka, pero parang malabo na makalabas ka sa sitwasyon. Pero alam mo ba, na sa kahit anong pagsisikap natin na resolbahin yung mga sitwasyon na parang ang hirap resolbahin, napapagod na lamang tayo. Pero kapag napagod na tayo, titigil na tayo. Alam mo ba, sa ating pagtigil at mayroong kang ginawa na pag-submit sa isang Diyos na kung saan siya ang may authority sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Yung nag-post ka at nanalangin ka. Alam mo, kapag sa pagtigil mo ng pagkilos sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong diskarte, doon pa lang, kapag ikaw ay nanalangin na, doon pa lang kikilos ang ating Panginoon. At alam mo ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ay may pinapanggatang pray and see God move. Hindi lang pray, kundi pray with expectation. Dahil, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay galing sa isang experience ng isang tagasunod ng ating Panginoon na kilala siya
sa pagiging matapang at talagang sinusubukan niyang lahat para ma-experience ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Siya ay na-experience niya, siya lang yung nakalakad sa ibabaw ng tubig. No? Alam ko may magsasabi na, alam ko kung sino ito. Oo, tama ka kapatid. Ito ay si Peter. At mababasa po natin sa Book of Acts chapter 12 verse 5 na ang sabi. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Napansin mo ba kapatid na nasa kulungan si Peter, pero may panalangin ang mga kapatiran doon sa panahon na yon. Habang may problema, mayroong nagpupray. Habang may kadena na nakagapos, nakatanikala sa paa, sa kamay ng lingkod ng Diyos, mayroon namang sa kabilang banda ay tumatawag sa Diyos. At dito natin makikita ang isang powerful truth. At ito yung bibigyan natin ng mga punto. Habang ikaw ay nananalangin, ang Diyos ay kumikilos. Hindi mo man nakikita, hindi mo man nararamdaman, pero kumikilos ang Diyos. Ang una po nating makikita dito, isang punto ay, unang punto, pray even when it seems impossible. Alam mo, kung iisipin mo, imposible na makalabas si Peter. No? Nakakulong na, nakakadena na pa. So may bantay pa. So kung titingnan mo talagang dekandado yung kanyang pintuan, pati yung kanyang kadena, ay may padlock din. At bukod pa dun sa kadena at pintong nakasara, mayroon pang gwardya. In short, walang kapag-apag-asa na makalabas itong si Peter. Then, ano ang ginawa ng church? Hindi sila nagpanik. Hindi sila nag-give up. Nanalangin sila. So mga kapatid, ang panalangin ay hindi option. Ito po ay dapat unang response doon sa kung ano yung nai-experience natin. Unang dapat ang ginagawa natin ay lumuluhod ka agad sa Panginoon kapag mayroong sitwasyon na parabang wala ka ng lulusutan, wala ka ng pag-asa na makalabas sa sitwasyon. No? Minsan kasi worry muna tayo. Stress muna tayo. Overthink muna tayo. Sakalang tayong magpupray. Balikan natin yung pray muna bago magpanik. Kapag may problema, tumawag ka agad sa ating Diyos. So ano ang pangalawang punto na ating makikita po dito? Itong pangalawa is pray persistently. Sabi sa verse is earnestly praying. Ang mga kapatiran doon is earnestly praying ang ginagawa. Meaning, hindi lang isang beses. Talagang yung earnestly, alam ninyo yung ginawa ni Jacob na nakipag-wrestling siya. Yun, hanggang sa dumating yung umaga, hindi niya binitawan ang kanyang ka-wrestling. Sabi doon sa Genesis, is ang ating Panginoon ang ka-wrestling niya. Hindi niya binitawan ang Panginoon hanggat hindi siya binibless. So ang panalangin mga kapatid is talagang tuloy-tuloy. Kailangan nating ma-experience ang pagpapala ng Diyos bago tayo tumigil. Hindi lang ito habang mayroong na-experience, kundi dapat yung tuloy-tuloy na yung ginagawa mo na pananalangin ay laging ito yung magiging lifestyle mo. No?
Hindi lahat ng sagot sa ating panalangin ay instant, pero ang prayer dapat consistent. Baka ngayon sinasabi mo, matagal na ako nagpupray, wala pa rin nangyayari. Pero tandaan mo, kapatid, just not because you don't see it doesn't mean that God is not working. Alam mo, imagine mo kapag ikaw ay natulog. Alam mo, habang natutulog ka, doon naman nagtatrabaho si Lord. No? Para itong ihalintulad sa isang binhi na natanim. Yung binhi na yon, kapag inilagay mo sa lupa, hindi naman basta-basta tumutubo yung kaagad kung hindi mo ito didiligan. At sa iyong pagdilig, hindi mo nakikita kung ano yung nangyayari dun sa ilalim ng lupa. There is something happen, mga kapatid, sa ilalim ng lupa. At ganun din ang ating prayer, na kapag tayo ay nanalangin ng tuloy-tuloy, ito yung pagdidilig, pagkukultivate sa ating kahilingan. Huwag kang magsawa sa pananalangin, kapatid. Kahit na hindi mo nakikita, may movement ang Diyos. At ang pangatlo, kapatid, na ating makikita dito is hindi masama na mag-expect ka. Dahil ang katotohanan, you need to expect that God is moving. Expect God to move. Ito yung interesting sa istorya, no? Nung kumatok si Peter sa pintuan, dun sa verse, ahead ng verse 15, nasa verse 15, hindi agad naniwala ang mga kapatiran na siya na ito na kumakatok. Imagine, nagpupray sila, pero noong sinagot na sila ng ating Panginoon, nagulat sila. Minsan, ganun din tayo. Na kapag nagpupray, hindi tayo nag-expect. Pero kapatid, itinuturo dito sa text na ito na kapag ang ating pananalangin ay nariyan, bumubukal sa iyong puso, kasama ng iyong pananampalataya, dapat you need to expect that God will move. Naalala ko tuloy yung sinabi sa si Jeremiah 33:3, na ang sabi doon, sabi nga, mayroong telephone number ang ating Panginoon. Ito yung Jeremiah 33:3. Sabi niya doon, if you call me, I will answer and show you, sabi niya, show you great and marvelous things you do not know. No? Napakasarap ulit-ulitin itong salita ng ating Panginoon sa Old Testament, sa Jeremiah 33:3. Na kapag tayo daw ay tumawag, siya ay sasagot. At gagawin, ipapakita niya ang mga bagay na hindi natin, ipaparanas niya iyong kanyang kasagutan sa ating panalangin na beyond dun sa ating kaisipan kung paano siya sasagot. Napakasarap, no? Na tayo ng mga anak niya na umaasa sa ating Diyos Ama, kapag tayo ay nanalangin, we need to expect that God will move. Mayroong gagawin. And not ordinary. Extraordinary. Yung sabi niya, marvelous things you do not know. Hindi natin halos maisip kung paano siya sasagot. Kapag nanalangin ka, dapat kang maniwala sa sagot ng ating Panginoon. So, yun po yung ating
mga punto dito, no? At mga kapatid, ang kwento ni Peter bilang isang apostol ay simple pero powerful. Habang nanalangin ang church, kumikilos ang Diyos. At ang Diyos na yon hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. So ang lahat ng mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya, lahat ng mga lingkod niya na nagtitiwala sa Kanya, ang mga panalangin ninyo mga kapatid, ay dinidinig ng ating Panginoon. At ang sabi niya, sasagutin niya ang mga panalangin mo niya. At ang ating encouragement ngayon, ang ating final appeal, kung pinagdadaanan mo ngayon is parang nakakulong ka sa isang sitwasyon na para bagang walang paraan para makalabas ka, kapatid, ang kasagutan lang niya ay ang pananalangin. At huwag kang tumigil sa pananalangin. At huwag kang sumuko. Tandaan mo itong talatang ito, na kapag nanalangin ka earnestly, ay mayroong sagot ang Panginoon. Baka ang sagot nasa panalangin na hindi mo pa ginagawa. Panay ang gawa nating ng pamamaraan kung paano tayo makakalabas sa sitwasyon. Pero ang sagot lang pala isang panalangin. So mga kapatid, bago po na tayo manalangin, gusto kong ihanda mo ang puso mo habang pinapakinggan mo itong awiting ito. Na kung ikaw ay nasa radyo, makakapakinig ka ng napakagandang awitin mula kay Don Moen. At kung ikaw naman ay nasa Facebook Live, makakapanood lang po na po tayo ng ilang mga paalala. So sige po.

Ayan. Napakagandang awitin, ano? God will make a way. Sabi doon, ang Diyos ang siyang final say. Mayroong final say. Sabi nga po, naalala ko lagi ang nasabi sa ate sa pag-aaral noong nagme-mentor ang aming senior pastor about sa isang paggawa ng pelikula. Ang director ang siyang nasusunod. So, tayo mga kapatid ay parang ano rin, mga artista sa ating buhay. Ang ating director ay ang ating Diyos. He orchestrated everything happen in our life. So mga kapatid, ang nais lang naman ng Panginoon is patuloy na lumapit sa Kanya. Patuloy na sa Kanya ay dumulog sa pamamagitan ng panalangin. Huwag kang magsawa kapatid na idulog sa Kanya kung ano yung pangangailangan mo sa iyong buhay. Kasi sabi niya, call to me and I will answer you and show you great and marvelous things you do not know. Ito ay ulit-ulitin mo kapatid sa iyong buhay sapagkat ang Diyos na nangako noon sa unang mga mananampalataya ay ang Diyos din na nangangako sa atin ngayon. Natutuparin niya ang lahat ng kanyang pangako. Tutuparin niya ang lahat ng kanyang binitawang salita sa buhay natin. Kaya kapatid, ngayon po ay dudulog tayo sa panalangin. So sige, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil kayo ay Diyos na kumikilos. Turuan ninyo kami na patuloy na manalangin. Hindi lang sa salita, kundi may kalakip na pananampalataya. Sa bawat nakikinig ngayon, Panginoon, kung ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, kung ano man po ang sitwasyon nila, sabi mo, O aming Diyos, ang panawagan mo ay tumawag lang sa iyo at ikaw ay sasagot. Ama, itong pagkakataong ito na narinig nila ang iyong mga salita, dalangin ko po na patuloy ka nga pong mangusap sa puso nila at patuloy na ipaunawa na ikaw ay Diyos na buhay at patuloy na handang makinig sa mga hinaing ng iyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, nawa ang iyong pagkilos ang kanilang maranasan sa kanilang buhay. At patunayan kung sino ka sa kanila, Panginoon. Maraming pong salamat. At ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. O yan, dahil meron pa pong pagkakataon na bumati, ano? Ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa ating kapatid na nanonood sa atin ngayon sa Facebook Lives. Ang ating kapatid na si Sister Eden Di Chavez, salamat kapatid. Pakumusta na lang po sa iyong asawa dyan at sa iyong mga anak. At kay Sister Gina De La Rosa, magandang gabi din sa iyo kapatid. Salamat sa pagsama mo sa akin. At kay G. Corey, no? Magandang gabi. At salamat kapatid. At kay Teacher Grace, salamat kapatid sa pagsama mo sa atin sa 30 minutong pagpapahimpapawid ng salita ng Panginoon. At sa aking anak na si Mary Rose,
Salamat anak dahil sa iyong pag-tunin, alam ko kasama mo ang iyong nanay at ang iyong mga kapatid. So, ayan. At syempre, pinapasalamatan po natin ang ating nakasama sa technical side. Walang iba kundi si Don Alfonso Apinado Jr. Salamat kapatid. At sa muli ay nakakalungkot man na magsabing paalam. Pero ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kayo ay aking nakasama at ang aking pong masasabi ay pagpalain po kayo ng gusto ng ating Panginoon. At sa muli, nagpapaalam po ang inyong lingkod, Pastor Rick Bagara ng GCF Santo Domingo. God bless us all.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting

Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ito po muli si Pastor Jesse Torres ang inyong pong kasama ngayong umaga dito po sa mabungang panalangin ng ating pong istasyon ng FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ano po? Salamat po sa mga masugid nating taga-subaybay sa radyo. Pagpalain po kayo, kapatid. And kung nais niyo pong magpadala ng inyong pong pagbati o nais niyo pong ipanalangin, ay pwede niyo pong i-text yan sa 0998-843-0573. Sa mga nakasubaybay naman po sa ating mga social media platforms, ay live din po tayo sa Facebook page, no? Sa Care 104.3 The Way FM. Pwede niyo pong i-share yan, no? I-like and share sa ating mga friends, no? Sa mga pamilya natin, extended families, at kung sino-sino pang mga kilala natin, ano? Pwede natin i-share yan. Pwede po kayo mag-comment dyan ng inyo pong pagbati at nais nyo pong ipanalangin natin maya-maya lamang po, no? At magkakasama tayo sa loob ng 30 minuto, mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. And syempre sa Instagram, ang Care 104.3 DWAYFM, no? At meron din po tayo sa TikTok, no? Search nyo lamang, Care 104.3, lalabas po yan. Sa YouTube, ang Care 104.3, DWAY-FM, at online streaming site, kahit saan basta may data or internet ka. Pag nawala ang radyo minsan, ay pwede nyo po pa rin tayong patuloy na mapakinggan sa bit.ly/TheWayFM. Ano po? Next kong i-share lang, Macy, na salita ng Diyos, no? At ating pong pinamagatang beauty in the small things, or sabi natin strength in small things, ano? Dito sa aklat ng Zechariah chapter 4 verse 10, no? For whoever has despised the day of small things shall rejoice and shall see the plumb line in the hand of Zerubbabel. These seven are the eyes of the Lord which reigns through the whole earth, ano? Puri ng salita ng Diyos, no? Nandito tayo sa mundo kung saan ay ang sineselebrate lang talaga mga big wins, ano, mga yung mga viral, mga successes na nagva-viral kasi nga talagang malalaking achievements, ano, o kaya mga instant na resulta. Kaya kapag maliit ang mga progress na nangyayari sa buhay, parang ayaw nating i-celebrate, it's not enough, ano, wala pa masyadong nararating, kaya sige lang, no? Pero sa mata ng Diyos, ay iba yung value system niya, no? Iba. He doesn't despise mga small beginnings. Actually, mahalaga yung mga small beginnings sa totoo lang. And ang Diyos natin, He rejoices in them, ano? Kaya what looks so small para sa atin is deeply, deeply significant sa ating Diyos, no? Kaya ano man yung mga inumpisa natin, or ayaw nating umpisahan kasi parang hindi naman importante masyado yung gagawin ko, kapakaliit na bagay, pero God celebrates, ano, mga beginnings, hindi lamang mga finishes kundi mga beginnings. Tanda natin yung mga kapatid, ano po, at huwag din tayo masyadong OA, no? Na pagka inumpisa natin, gusto na natin kaagad ng malaking resulta, kaya hindi tayo makapag-rejoice, makapag-enjoy sa mga naumpisa natin. Kaya nang halimbawa, nag-gym ka lang ngayon, gusto mo may makita ka na

0: agad. At pag wala kang makita kaagad, ay nalulungkot ka. Instead na sumaya ka dahil naumpisan mo, ay nalulungkot ka tuloy. Ano? Kaya mahalaga 'yon, kagaya ng ating Diyos. Ganyan na ang ating Diyos, no. Ano man 'yung mga malilit na achievements natin, basta binigay natin sa ating Panginoon at ginawa natin para sa ating Panginoon, siya ang nag-glorify, naluwalhati. God is rejoicing for you and with you. Ano? Kaya dapat tayo ay nagre-rejoice din, no? And alam niyo po 'yon, 'yung mga small obedience natin, it carries eternal weight. Tandaan po natin 'yan. No, every small act of faithfulness sa ating Diyos, no, ay it springs to eternity. Ano? What seems routine lang na mga ginagawa natin para sa ating Panginoon na hindi nakikita o hindi napapansin kasi, no, pagka sinukat nga naman natin in the standard of the world, ay parang walang silbi or so small, no? And yet in God's eyes, when we do it faithfully, no, faithfully, gaano man kalit yan, ay may ano yan, impact yan, no, sa kaharian ng Diyos. Kaya ano man yung mga ginagawa natin, ano, pagtuturo naman sa mga magulang, tinutuwa natin yung ating mga anak na mga simpleng manner araw-araw. Opo, yes po, no, maging magalang sa pagkain, manalangin, magpray, ano, parang hindi ito ganun kalaking bagay, pero natuturuan niyo yung anak niyo, and later they will appreciate it na tinuruan niyo sila sa murang edad nila. Ako na appreciate ko yung nakikita ko sa aking mga anak, no, parang mga maliliit na bagay lang, pero nakakatulong for them to remember who Christ is, who God is sa kanilang buhay, ano. Minsan yung anak ko, sabihin niya pagka nasusugatan siya, "It's okay, Dada, Jesus will heal me." Amazing. Amazing. Yung mga ganoon, "Jesus is in my heart." And dadala-dala nila yung mga ganyang simpleng turo, no, na katotohanan. Kaya ano man yung mga pinagkakatiwala sa atin ng ating Diyos, let's be faithful no matter how small, no, no matter how big. Ang mahalaga ay tapat tayo na ginagawa yung mga bagay niyo. No? And after all, no, yung progress naman, yung growth naman, it's not our responsibility, no, in the first place. Ito ay responsibilidad ng Diyos, hindi ito responsibility natin. Kaya ano man yung mga hinihintay nating progress o success sa ministry, sa trabaho, at sa kung saan-saan pang area ng buhay natin, ang Diyos ang bahalang magpalago niyan. Ano? Ang sa atin ay maging faithful tayo sa kung ano yung pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. No? Kaya let's rejoice in small things, let's rejoice in small beginnings, let's rejoice, no, sa lahat-lahat lang talaga, no, hindi nagmamatter yung malaki ba o maliit, kundi ay rejoice tayo, magsaya tayo sa mga ginagawa natin faithfully para sa ating Diyos. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa paalalang ito sa amin, na kayo mismo ay mahalaga sa inyo ang mga umpisa, hindi lamang yung mga natapos na. At higit sa lahat, mahalaga sa inyo na tapat kaming naglilingkod, nangangasiwa, inaalagaan yung mga bagay na inyo pong pinagkatiwala sa amin. Humingi kami ng tawad sa mga pagkakataong na hindi namin makita at hindi kami makapaggalak man lang dahil sa naghihintay kami ng mas malaking katagumpayan sa buhay at nakakaligtaan namin yung mga small na mga victories sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa paalalang ito at nawa ay kayo ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. Nagpapasalamat kami at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy at manalangin, no, sa ating pong bansa, ay makakapakinig po muna tayo ng isang awitin sa radyo at ilang paalala po sa ating mga social media platforms. Tayo po ay magbabalik.
1: this house, I want you to get somebody in mind that you know that's left God. I want you to get them in your mind. I just want you to raise a hand in the air here. Just say, God, touch them. You haven't forgotten them. You've never left them. Even though they feel lost, God, you've never left their side.

0: Muli, ito po si Pastor Jesse Torres. Tayo po ay nagbabalik at salamat po sa mga kasama natin ngayon sa radyo, sa mga nakikinig, mga masugid po nating taga-subaybay at nakantabay kasama tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kaka-join na po sa atin. Ito po ang mabuhang panalangin, no? Sa loob ng 30 minuto, tayo po ay magkakasama. Pangunahan po tayo ni Pastor Choi para po sa pananalangin sa ating bansa. Pastor?
1: Magandang umaga mga kapatid. Muli tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos sa pribilehyo na tayo po ay magsama-samang manalangin at patuloy na magdulog ng ating minamahal na bansang Pilipinas sa kanyang paanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na patuloy at lagi kaming inaantay na sa iyo'y lumapit. Sama-sama po namin muling pinagbubuklod-buklod ang aming mga nasain, ang aming damdamin, ang aming gustuhin na manalangin para sa aming bansang Pilipinas. Sa panahong ito na kami po'y binabayo, patuloy na kumakaharap ng krisis sa ekonomiya, ganun din Panginoong Diyos maging sa aming pong moralidad at ganun din sa aming espiritualidad. Subalit ang lahat ng ito, alam namin dumadaan sa iyo pong pagpapayag lamang. Sabi mo sa iyong salita, kami na iyong bayan na tinawag sa iyong pangalan ay maniniklohod, hihiling ng kapatawaran, tatalikuran ng aming mga pagkakasala. At sa iyo'y mananawagan, Panginoong Diyos, at magmamakaawa. Pakikinggan mo kami riyan sa iyong kalangitan at kami pagagalingin. Ama naming Diyos, katulad ng iyong mga salita na iyong binigkas sa amin sa pamamagitan ni Pastor Jesse. Opo, Panginoon, ang mga taong tila baga overlooked, hindi, Panginoong Diyos, kinikilala. Subalit sila po pala ang inyong nais gamitin. Marami lamang po kaming ganoon, sapagkat kami na iyong mga anak ay nabubuhay sa iyong layunin. Nawa kami po, Amang Diyos, ay huwag matakot, bagkus ay manindigan sa aming pananampalataya bilang iyong mga anak. Katulad ni Ehud, Panginoong Diyos, na iyong sinukbitan ng kakayahan upang magampanan ang iyong pinagagawa. Nananawagan kami, sama-sama naming ipinapanalangin na ang bawat anak ninyo ay patuloy na tumayo, manindigan, ipagsigawan at huwag ikahiyat, huwag ikatakot ang iyo pong pangalan, ang iyong gustuhin, ang iyong layunin sa buhay. Kasama nito ay ang aming pananalangin ngayon na hindi pa rin kami, Panginoong Diyos, nawawala ng pag-asa na isang araw ang bansang ito'y iyong lubusang palalayain. Palalayain sa ano pa mang mga korupsyon, gawa at lalang ng kaaway sa aming pong bansa. Ito may gawa ng mga taong walang inisip kundi ang sarili. Patuloy kaming nagmamakaawa sa iyo, aming Diyos. Oh, Father, raise up more warriors like Ehud, Lord. Patuloy kayong, Panginoong Diyos, manawagan ng mga maninindigan sa panahong ito. We call forth for intercessors, Father, in every family, in every church, in every ministry. At patuloy din po kami, Panginoong Diyos, humihiling sa iyo that you may raise, Lord, intercessors to fully back us up in this endeavor, Lord, especially for 104.3 FM. We pray that you may give us people like Ehud, Lord, you have prepared for such a time as this, to cry unto you, to pray unto you every morning, every day. Salamat po muli sa iyong paalala ngayong umaga na kahit na imposible ang sitwasyon, subalit kayo pa rin ang nasusunod. Kayo pa rin ang nagpapaganap ng iyong gustuhin, magkaroon lamang ng isang taong maninindigan. Kaya ngayon pong umaga, salamat po at napakinggan ninyo muli. Sama-sama naming paghikbi sa bansang ito ng Pilipinas. Mula sa pamunuang pambansa, Panginoong Diyos, maging sa lokal na gobyerno, maging sa barangay level, Lord, lalo na sa bawat pamilyang mga magulang ay namumuno. Ama, katulad ni Ehud, sila man din ay huwag mapipilan. pagkapag ko sa iyo ay patuloy na magtiwala. Sumunod sa iyong pinagagawa upang mapangyari ang iyong dakilang layunin. Salamat po muli sa araw na ito na iyong pinakinggan ang aming pong panalangin sama-sama sa pangalan ni Kristo. Amen.

Maraming salamat po, Pastor Choi, sa pananalangin po para sa ating bansa. Patuloy po tayong dumulog sa ating Diyos. No? Maraming salamat, O Diyos, sa pribileyo na makalapit sa inyo. Hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil sa biyaya mo. Ngayon, Lord, ay binubuksan namin ang aming puso. Patuloy na binubuksan. Wala kaming may tatago sa inyo. Wala kaming inaayos. Ikaw na ang bahala sa lahat, Panginoon. At patuloy kaming nananalangin para sa aming spiritual life, O God. Kung minsan kami nagiging dry spiritually, please revive us, O God. Kung naging distracted kami, please help us refocus sa inyo. Kung naging complacent kami, Panginoon, please awaken us. Ayaw naming maging lukewarm, kundi, O Lord, ay patuloy na maging on fire kami para sa inyo. And not by hype lang ng aming mga emosyon from time to time, kundi by the deep of our conviction and love for you, O Diyos. Panginoon, pinapanalangin namin ang direksyon ng aming mga buhay, ng aming mga kapatid. Maraming mga decision, big decision and small decisions, Panginoon. Please guide us. Sarado niyo po, Diyos, yung mga pinto na hindi naman talaga para sa aming mga opportunity na pwedeng ilayo kami sa inyo, and please open the ones that are really for us at talaga namang ilalapit kami at patuloy namin kayong makikilala. Please protect us from wrong choices na magdudulot ng panghihinayang lamang ng regrets later sa aming mga buhay. And give us patience to wait and the courage to obey sa kung ano man, O Diyos, ang mga pinto na binubuksan niyo para sa amin. Minsan ay akala namin na mahirap at ayaw namin pasukin, O Diyos. Pero kung kayo ang nagbukas, Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas na sundin po ang inyong kalooban. Lord, we lift up to you yung mga relationships, friends, family, mga ministry partners, and even yung mga difficult na tao na amin po nakakasalamuha. Turuan niyo po kami magmahal tulad ng pagmamahal ninyo. Hindi conditional, hindi selfish, kundi ay unconditional love. No? Kung may mga bitterness, alisin niyo po, Diyos, sa aming mga puso. Kung may mga unforgiveness dyan, turuan niyo po kaming magpatawad. Please heal broken relationships, O Lord. At kung inyon po, O Diyos, ang inyong pong kalooban. We know that you are in the business of restoring relationships, broken relationships. Ama, pinapanalangin namin ang mga kabataan sa panahon ngayon na maraming distractions and temptations. Ingatan niyo po sila. And give them identity in you and not in the world. Raise a generation that will stand firm and speak truth and live holy lives, O God. Tulungan niyo po sila dahil sila po, O Diyos, ay punong-puno ng distractions and temptations sa kanilang mga buhay. They are our future leaders, Panginoon, ng aming iglesia, ng aming mga iglesia, ng aming bansa, ng aming lipunan, Panginoon. Yeah, we pray for them. We ache for them, O God. We also pray for those who are struggling silently. Yung mga ngumingiti pero may daladala sa loob nila. Yung mga pagod na pero tuloy pa rin. Yung mga nawawala ng pag-asa. Lord, please meet them where they are. Please comfort them. Please strengthen them and remind them na hindi sila nag-iisa, O God. Panginoon, we lift up our purpose, our calling. Hindi kami nilikha para lang mag-survive. Tinawag niyo po kami para mag-serve and to really glorify your name. Please reveal to us kung saan kami gustong gamitin. Bigyan nyo kami ng boldness na gawin yung mga bagay na yun, kahit na hindi komportable, kahit na mahirap, O Diyos. Salamat. And we declare your lordship over everything, hindi lamang tuwing Sunday, kundi araw-araw, hindi lang sa church, kundi sa buhay namin. And have your way in us, through us, and around us. Salamat, Lord, dahil faithful ka. Kahit hindi namin nakikita agad ang sagot, naniniwala kami na kumikilos ka, O Diyos. We trust you.
We surrender to you and we depend on you, God. Ito pang aming dalangin sa mga pangyarang pangalan ni Jesus. Amen. At dyan po muna tayo nagtatapos pansamantala. At dubin nga po ng ating Panginoon ay muli magsasama-sama tayo sa susunod na, Martes. Muli po, ito si Pastor Jess Torres, inyo po nakasama. At salamat po sa pagsama niyo po sa akin dyan sa mga hikinig sa radyo at sa ating po mga social media platforms, sa Facebook at sa iba pang. Muli, pagpalain ang bawat isa. God bless. Bye-bye.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang araw, ngayon ay Martes, ikalima sa buwan ng Mayo 2026 para sa ating Baretang Bicolandia. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balitang lokal, LGU Legazpi nakahandang tumulong sa mga apektadong residente ng ikatlong distrito ng Albay kasunod ng nangyaring ashfall nitong nakaraang Sabado. Department of Health nagbabala sa pagkalanghap ng maliliit na particles mula sa ashfall ng Mayon. Emergency medical teams ng DOH Bicol idineploy sa 17 evacuation centers bunsod ng ashfalls ng Bulkang Mayon. Emergency medical teams ng DOH Bicol idineploy sa 17 evacuation centers bunsod ng ashfall ng Bulkang Mayon. Higit 4,000 pamilya sa Kamalig, Albay tumanggap ng food packs matapos maapektuhan ng ashfall ng Bulkang Mayon. At ngayon sa mga detalye, nakatakdang tumulong ang local government unit ng Legazpi sa mga apektadong residente ng ikatlong distrito ng Albay kasunod ng nangyaring ashfall nitong nakaraang Sabado. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismael sa isinagawang media conference kahapon, nauna nang tumulong ang LGU Legazpi sa pamamagitan ng Bureau of Fire Protection sa pagtanggal ng mga abo sa kalsada sa pangunguna ni Fire Marshal Ray Oyardo simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon noong Linggo upang ligtas na makadaan ang mga motorista at mamamayan. Binigyang hamon din niya ang mga empleyado ng lungsod ng Legazpi sa kung ano ang pwede nilang ipamigay na tulong para sa mga kababayang naapektuhan ng ashfall. Siniguro din ni Mayor Hisham na nakahanda ang pamahalaang lungsod ng Legazpi sa paglikas ng mga posibleng maaapektuhan sakaling tumaas ang alert level ng Bulkang Mayon. Siniguro din niya na magagamit ang mga pampublikong paaralan habang nakabakasyon ang mga estudyante, ilang lugar na nasa ilalim ng LGU Legazpi, kasama na ang Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City Convention Center Expo at Evacuation Centers sa Humapon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, binigyang kasiguraduhan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael na nakahanda ang Legazpi City Health Office sa paghatid ng tulong medikal para sa mga residente na mangangailangan ng atensyong pangkalusugan sakaling tumaas ang alerto ng Bulkang Mayon. Kasabay naman umano nito ang Legazpi City Hospital, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, City Social Welfare and Development, at maging ang mga barangay captain sa pagpagamit ng kanilang mga sasakyan sa pagtulong sa mga mangangailangang residente kung sakaling tumaas ang alert level ng Bulkang Mayon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Maliliit na particles mula sa ashfall ng Mayon ibinabala ng DOH. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon ay nagpalabas ng paalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa panganib ng ashfall dulot ng pag-aalboruto ng bulkan. Ayon sa DOH, kinakailangan magsuot ng face mask, partikular ang N95 kung mayroon, o gumamit ng basang tela upang maprotektahan ang ilong at bibig laban sa maliliit na particles na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. Pinaiiwas din ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa mataas na konsentrasyon ng nakalalasong usok sa mga lugar na malapit dito. Inirerekomenda ang pagsasara ng mga pinto at bintana at paglalagay ng basang tela sa mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Pinapayuhan ang publiko na uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated at mabawasan ang epekto ng ashfall sa katawan. Inihikayat din ang patuloy na pagsubaybay sa mga abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS at ng mga lokal na pamahalaan. Para sa agarang tulong, maaaring tumawag sa National Emergency Hotline 911 at sa DOH Bicol Hotline na 0992-811-0733.
1: Paretang Bicolandia.
0: Agad naman na idineploy ng Department of Health o DOH Bicol ang emergency medical teams sa 17 evacuation centers sa rehiyon, kabilang ang 3 evacuation centers sa Camalig. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tugunan ang pangangailangang medikal ng mga evacuee sa gitna ng ashfall na dulot ng uson sa bulkang Mayon. Ayon sa DOH, aktibo na rin ang disease surveillance, lalo na sa mga respiratory condition, gaya ng hika at bronchoconstriction o pagsisikip ng daluyan ng hangin, dulot ng abo ng bulkan. Mahigpit ding ipinatutupad ang water, sanitation and hygiene o WASH measures sa lahat ng itinalagang evacuation sites upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Samantala, halos 10,000 face masks na ang naipamahagi ng Department of Health at Provincial Health Office ng Albay bilang proteksyon laban sa masamang epekto ng ashfall. Nakatakda na rin ang supply o nakahanda na rin ang supply ng salbutamol nebules na irereseta ng mga doktor o ng mga doktor para sa mga pasyenteng nakararanas ng matinding hirap ng paghinga.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, umaabot na sa 4,231 pamilyang apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon sa Camalig, Albay ang nakatanggap ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD Bicol. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya ng magsasaka at iba pang vulnerable sectors mula sa mga barangay ng Anuling, Kabangan at Sumlang. Magpapatuloy ngayong May o kaya nagpatuloy kahapon ang distribution ng tulong sa mga barangay ng Kirangay, Suwa at Tumpa, habang inaasahan ding masusundan pa ito ng iba pang masusundan pa ito sa iba pang apektadong lugar sa mga susunod na araw. Sa Kabuuan, umabot na sa 8,129 na pamilya o kabuuang 28,082 individuals sa Camalig ang naapektuhan ng ashfall dulot ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, nagpaabot na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, mahigit 59,000 family food packs, hot meals at hygiene kits na ang naipamahagi sa mga evacuee sa Albay. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon, nag-deploy din ang DSWD ng mobile kitchen para sa agarang paghatid ng pagkain. Nagbigay rin ng cash assistance at cash for work program para sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan, kabilang ang mga magsasaka sa loob ng danger zone. Samantala, may mga water tanks na rin na ipinakalat sa mga evacuation center upang masiguro ang sapat na supply ng tubig. Sa pinakahuling tala, nasa 1,438 na pamilya o 5,440 na individual ang nananatili sa mga evacuation center sa Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nakatakdang magpulong ang El Niño Technical Working Group ng Pamahalaang Pandalawigan o kaya Panglungsod ng Legazpi sa darating na Huwebes bilang paghahanda sa posibleng pagkakaroon ng El Niño phenomenon sa Bicolandia. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismael, pag-uusapan sa nasabing pagpupulong kung ano ang dapat na paghahanda. sa pagtindi pa ng init ng panahon sa mga darating na araw. Nagpasalamat si Mayor Hisham na nagkaroon ng pag-uulan nito mga nagdaang araw na nakatulong na madilig ang mga pananim ng mga magsasaka at nakabawa sa sobrang init na nararamdaman ng mga Legazpenyo. Nagpaalala din si Mayor Hisham na maghanda at manatiling hydrated o iwasan ang pagbaba ng tubig o tubig sa katawan, ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot kung kinakailangan at gumamit ng payong at iba pang panangga sa init ng araw.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, pinarangalan ng sangguniang panalawigan ng Albay si Haji Manzanades Napay na pumang-apat sa March 2026 Electronics Technician Licensure Examination. Ang naturang pagkilala at pagpaparangal ay pinagtibay sa pamamagitan ng Provincial Resolution Number 0522-2026 na isinagawa sa 38th regular na session ng sanggunian. Si Napay ay tubong Kamalig Albay at nagtapos sa Bicol University Polanggi ay nakakuha ng 90% rating sa board examination na isinagawa ng Professional Regulation Commission. Ang pagkakapwesto ni Napay sa pang-apat ay naglagay sa kanya sa top performing electronics technicians. Ang naturang resolusyon ay nilagdaan ng Committee on Screening Chairperson 3rd District Board Member Emmanuel Ribaya. Ayon sa Provincial Board, ang tagumpay ni Napay ay nagpapakita ng dedikasyon at strong academic training. Ayon pa sa mga opisyal, ang naturang pagkilala ay naglalayong mabigyan ng inspirasyon ang mga kabataan na magsumikap na manguna sa larangan ang kanilang napili. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagkilala ng provincial government sa mga Albayano na nakakatanggap ng mga parangal sa National Licensure Examinations.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, binisita at ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison ang Kilikaw-Binitayan Bridge at ang Pawa-Bogtong Bridge kasama si Albay Governor Noel Rosal Kamakailan. Para sa Kilikaw-Binitayan Bridge, kinumpirma ng mga nabanggit na opisyal na mabubuksan ang unang dalawang lanes sa buwan ng Hulyo, samantalang isusunod naman ang nalalabing dalawa. Samantalang ang Pawa-Bogtong Bridge ay magbubuka sa 30 Mayo upang mabawasan ang traffic papuntang Rawis, partikular na ang papunta sa regional government sites. Kasama din sa mga nag-ocular inspection, sina DPWH Regional Director Engineer Kadafi Tanggol at DPWH 2nd District Engineer Jose Angelo Karagdag.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakipagpulong si Albay Governor Noel Rosal kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLC, DOST Chief and Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, Maria Antonia Bornas, Daraga Mayor Victor Perete, at Albay Public Safety and Emergency Management Office Head, Oscar Robert Cristobal. Dumalo rin sa nasabing meeting sina Provincial Administrator Engineer Raul E. Rosal, Provincial Engineer Dante Baclao, at Enro Head Engineer Elmer De Ala. Layunin ng nasabing pulong na makabuo ng susunod na mga hakbang matapos ang lava flow collapsed fed pyroclastic density current sa timog kanlurang dalisdis ng vulkan. Samantala, hinggil naman sa pagbisita ni Governor Rosal sa kanilang isinagawang inspeksyon sa green lava sa Barangay Miisi, Daraga nitong 3 Mayo, sinabi nito na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Daraga, maging sa mga karatig bayan para mahigpit na maipatupad ang no human activity sa nabanggit na lugar dahil sa panganib na dala ng maiinit na deposito na ibinubuga ng Mayon.
1: Mayon Updates.
0: Para naman sa ating Mayon Updates, mataas pa rin ang aktibidad na ipinapakita ng Bulkang Mayon. At ito ay patuloy pa rin sa pagpalabas at pagpadaloy ng lava sa May Basud Gully na may 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at Miisi 1.6 kilometers. Nagkaroon naman ng 5 volcanic earthquakes kabilang ang 4 na volcanic tremors na mayroong 1 hanggang 3 minuto ang haba. Samantalang naitala rin ang 411 na rockfalls at pyroclastic density current signals o USON na mayroong 4. Nakikita pa rin ang pagkaroon ng banaag sa bunganga ng Mayon. Para naman sa inilabas na sulfur dioxide flux, mayroon pong 1,828 or 29 na tonelada bawat araw. At ang plume naman ay nagkaroon ng katamtamang pagsingaw na napadpad sa kanluran, timog kanlurang bahagi. Panandalian din nag-impis ang bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Ipinagbabawal pa rin po ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone at ang paglipad din ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinapaalalahanan pa rin po ang mga mamamayan na lumayo sa mga nabanggit na lugar dahil posibleng po magkaroon ng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, pagkakaroon ng uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan. Umantabay lamang po sa mga pinakahuling updates mula po sa FEVOX.
1: Paretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito ang forecast mula sa Pag-asa Legazpi.

0: Maraming salamat, Pag-asa Legazpi, sa pinakahuling balita sa lagay ng panahon sa araw na ito.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Para naman sa ating salita ng pag-asa mula po sa Salmo 62 verses 5 to 6. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan kaya ligtas ako sa kapahamakan. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Martes, Mayo 5 taong 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag na balita sa FEBC Network News. Maraming salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Barretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
1: O hanggang...
2: cheesy na lang talaga.
0: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury.
1: Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito?
0: Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Bella? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.

0: Influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga simptomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Panglima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3, The Way FM.
1: Dito ay nasa Bicol Region. Mahigit 45 million pesos na rin ang naibigay na cash aid para sa mga magsasaka at evacuees na nawala ng kabuhayan. Bukod dito, nagbibigay din ng DSWD ng mahigit 10,000 pesos kada pamilya para sa iba pang pangangailangan tulad ng gamit, gatas ng bata at iba pa. Tiniyak ng ahensya na may sapat na ventilation sa mga evacuation centers dahil sa mainit na panahon upang maiwasan ang sakit at ang heat exhaustion. Sa ngayon, mahigit 1,400 pamilya ang nananatili sa 14 na evacuation centers sa Albay.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat para mabuksan ang mga kalsadang binagsakan ng abo mula sa Bulkang Mayon. Sinabi ng Pangulo na kailangang may madaanan ang lahat ng gustong pumasok sa Albay para maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Naghayag ng kumpiyansa ang Pangulo na kaya itong gawin basta't wala ng susunod na aktibidad gaya ng pagbubuga ng abo ng bulkan. Una nang inatasan ng Pangulo ang mabilisang tulong para sa mga komunidad na nakaranas ng ashfall, lalo na sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig, Albay. Dagdag ng Pangulo, nakausap niya si Albay Governor Noel Rosal at naibigay na ang lahat ng kailangan ng mga residente. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pagbubukas ng bagong segment ng Cavite Laguna Expressway o CALEX na inaasahang magpapabilis ng biyahe sa South Luzon. Ang 7.88 kilometro na subsection 3 ay dugtong ng expressway hanggang Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. Dahil dito, nasa 26 minutes na lamang ang travel time sa pagitan ng Binian, Laguna at General Trias mula sa dating isang oras.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang tamang Rampok na balita, inaprobahan na ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Pinagtibay ng komite ang committee report at ipinasa ito sa plenaryo para pagdebatehan

0: at buto pagbotohan matapos makakita ng probable cause batay sa mga pagdinig at dokumentong isinumite. Ayon kay Committee Chair Gervil Luistro, lahat ng 55 miyembrong dumalo ay sumuporta sa ulat ng komite kaya ito ay naipasa ng buong pagkakaisa. Saklaw ng impeachment report ang mga reklamong kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pang mabibigat na kaso. Nag-ugat ang reklamo sa ilang kasong inihain noong Pebrero, kabilang ang kina Franz Castro at Francis Joseph Aquino D. at kalaunan ay kina Catholic priest Joel Sabalia at attorney Nathaniel Cabrera. Nilinaw naman ng korte na dumani ito sa tamang proseso alinsunod sa saligang batas o nilinaw ng komite na ito'y dumaan sa tamang proseso at alinsunod sa saligang batas bago umabot sa pag-aproba ng impeachment report. Susunod na hakbang ang pagtalakay ng plenaryo ng Kamara at kapag nakakuha ng suporta ng hindi bababa sa 1/3 ng mga kongresista ay ipapasa ang Articles of Impeachment sa Senado para sa magiging impeachment trial.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Taas presyo sa gasolina at diesel at rollback sa kerosene epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Epektibo na ngayong araw ang inaasahang taas presyo sa gasolina at diesel habang may pagbaba naman sa presyo ng kerosene. Ayon sa abiso ng Petron Corporation, COL Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation, ipinatupad nila ang dagdag na 2 piso at 21 sentimo sa gasolina at 2 piso at 66 na sentimo sa diesel habang may rollback na 3 piso at 53 sentimo ang kerosene. Naging epektibo ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga at ayon kay Energy Secretary Sharon Garin at sa datos ng Department of Energy o DOE, tumaas ang presyo dahil sa paghina ng piso. Sa iba pang balita ay giniit ng Manila Electric Company o Meralco na hindi dapat sapilitan ang pagbibigay ng subsidiya ng mga power distributor. Nauna nang iminungkahi ni Akbayan Representative Jose Manuel Chel Jocno na sagutin ng electric companies ang ilang gastos tulad ng lifeline subsidy, ngunit ayon kay Meralco Senior Vice President at Head of Regulatory Affairs Ronald Valles, maaari itong magdulot ng hindi maayos na regulasyon. Sinabi ng Meralco na mayroon silang mga programang tumutulong magpababa ng bayarin habang sina Senator Paolo Benigno Bam Aquino IV at Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ay nananawagan na gobyerno ang sumagot sa subsidiya. Ayon kay Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho, tumaas ang singil sa kuryente noong Abril dahil sa mas mahal na generation charge at mas mainit na panahon. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 54 centavos. Sa Canadian dollar, 45 pesos at 28 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 34 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 40 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 21.5 hanggang 34.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:32 at lulubog dakong 6:14 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado, posibleng magsimula sa kalagitnaan ng Hunyo ayon kay Senate President Vicente Soto III. Kampo ni Attorney Manases Carpio, giniit na nagkaroon ng system glitch sa bangko. Idineklarang bank inflow 2 milyong piso lamang at hindi 2 bilyong piso. At sa palakasan, Alex Iala, sisimula ng kampanya sa Italian Open laban kay Magdalena French ng Poland.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte Carpio posible umanong magsimula sa kalagitnaan ng Hunyo. Ito ay ayon sa taya ni Senate President Vicente Soto III. Narito ang detalye sa ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
3: Tinataya ni Senate President Vicente Soto III na sa kaligitnaan ng Hunyo ng taong kasalukuyan madaraos ang impeachment trial sa Senado. Ito anya ay makaraan lamang ang isang araw mula sa paghahain ng Articles of Impeachment. Ani Soto, sa oras na matanggap ng Senado ang naturang listahan ng mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, ihahain ito sa plenaryo at saka ipatatalakay sa Senate Committee on Rules at saka pa lamang pasisimulan ang impeachment court kung saan ang mga senador ay hihiranging mga hukom. Para kay Soto, ang kahulugan ng forthwith ay kaagad-agad kontra sa inilatag na kahulugan ng Korte Supremang. Ang ibig sabihin ng forthwith ay sa loob ng ilang katanggap-tanggap na panahon. Giit ni Soto, ang pakahulugang ito ay tumutukoy sa aktwal na paglilitis at hindi sa pagbubuo bilang impeachment court ng Senado. Kabilang anya sa schedule sa impeachment trial, ang pre-trial o bago ang formal na paglilitis, pagmamarka ng mga ebidensya, pati na rin ang pagbibigay ng 10 araw kay Duterteng tugunan ang mga akusasyon sa kanya. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kaugnay nito, tinanggi ni Senator Erwin Tulfo ang mga espekulasyon hinggil sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado kaugnay ng nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Tulfo, malabong magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership dahil wala anyang sapat na boto para dito. Sa gitna ng usapin, dapat anyang mas unahin ng Senado ang mga problema ng mamamayan tulad ng mataas na presyo ng langis, mahal na bilihin at ang suliranin sa kalusugan. Dagdag ng senador, hindi dapat maging prioridad ang pagbabago ng liderato ng Senado, kundi ang kapakanan ng publiko. Ito ang naging pahayag ni Tulfo kasabay ng paghahanda ng Senado bilang impeachment court kapag natanggap na ang Articles of Impeachment mula sa Kamara.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ni Attorney Peter Paul Danao ang abogado ni Attorney Manases Carpio na kabiyak ni Vice President Sara Duterte Carpio na nagkaroon ng system glitch sa Bank of the Philippine Islands o BPI na naging sanhi di umano ng maling datos. Anya ang naiulat na 2 bilyong pisong pumasok sa kanyang bank account sa loob ng 20 taon ay dapat umanong 2 milyong piso lamang. Dagdag pa niya, tunay na issue ang umano'y mahigit 6 na bilyong pisong transaksyon na kanyang tinatawag tinawag bilang fake news. Samantala, bilang tugon, binigyang diin sa isang statement ng BPI at sinabing sumusunod ito sa lahat ng batas at regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kabilang ang bank secrecy at ang data privacy laws. Nilinaw din ng BPI na hindi sila nagbibigay ng detalye ng kliyente maliban kung kinakailangan sa legal na proseso. Una nang nakasaad sa Anti-Money Laundering Council report na mayroong system bug umano sa datos na isinumite tungkol sa ilang transaksyon ni Carpio. Ngunit itinanggi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na itinago ang impormasyon at sinabing bahagi ito ng opisyal na ulat na isinumite sa House Committee.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako naman, bahagyang pagbubukas ng Binaliw Landfill, pinayagan ng Environmental Management Bureau sa Cebu. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
4: Pinayagan na ng Environmental Management Bureau 7 ang bahagyang pagbubukas ng Binaliw Landfill sa Cebu City, 4 na buwan matapos ang pagguho ng basura na ikinasawi ng 36 katao. Ayon sa EMB 7, isang maliit na bahagi lamang ng landfill ang gagamitin na may sukat na 2,000 square meters at maaari itong tumanggap ng hanggang 20,000 metric tons ng basura. Samantala, hindi pa magtatapon ang Cebu City sa naturang landfill dahil sa pag-uutos ni Mayor Nestor Arquival ng pagbuo ng task force para ayusin ang waste disposal. Samantala, patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon matapos makapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng lava flow at pagguho ng bahagi ng bulkan sa Miisi Gully. Naitala ito bandang 11:13 at 11:21 kagabi at agad na inilabas ng FIVOX ang sped up camera footage ng aktibidad. Ayon sa ahensya, nagpapatuloy ang effusive eruption ng Mayon sa ika-120th day. Nagdudulot ito ng lava flow, pyroclastic density currents o uson at rock falls. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang San Julian, Eastern Samar. Sa datos ng FIVOX, tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ito sa iba't ibang lugar sa Visayas at Bicol, kabilang ang Leyte, Samar, Cebu, Sorsogon at Masbate na may iba't ibang lakas ng pagyanig. May mga ulat ng pag-evacuate sa ilang lugar at suspensyon ng klase sa Cebu at Eastern Visayas upang tayain ang epekto sa mga gusali, maging ang paghahanda sa aftershocks. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Sisimula na ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kampanya sa 2026 Italian Open. Makakaharap ni Ayala si Magdalena French ng Poland sa unang round ng torneo. Target niyang makabawi at makapasok ng mas matagal sa kompetisyon matapos ang maagang pagkaka-eliminate noong nakaraang taon. Ito na ang ika-apat niyang torneo sa clay court season ngayong 2026.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Wagi naman si Min Kyung Ho ng Seoul Cycling Team sa Stage 6 ng MPTC Tour of Luzon. Tinapos niya ang 228.8 kilometers na ruta mula Tuguegarao hanggang Pagudpud, Ilogos or Ilocos Norte sa loob ng 5 oras at 13 minuto. Pumangalawa si Ivan Anisimov habang pumangatlo ang Pilipinong si Ronald Oranza. Sunod na gaganapin sa Pagudpud, Ilocos Norte ang Stage 7 ng torneo. Sa pagbabalik ng bagong araw, kaanak ng mga biktima ng drug war, tinutulan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang confirmation of charges ng ICC. Pagpapaliban ng pagbayad ng housing amortization ay pinag-utos ng DSHUD sa Bicol Region sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. At sa ibang bansa, unilateral ceasefire, idineklara ng Russia laban sa Ukraine bilang paggunita ng World War II Victory Day sa Moscow.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tinutulan ng Common Legal Representatives of the Victims o CLRV ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang naunang desisyon ng International Criminal Court na kumukumpirma sa mga kasong crimes against humanity laban sa dating leader. Sa 12 pahinang dokumento na may petsang Mayo a 4, giniit ng mga abogado ng mga biktima na walang sapat na legal na batayan ang hiling ng depensa para dito. Ayon sa CLRV, inuulit lamang ng kampo ng dating Pangulo ang mga argumento na dati nang tinalakay at tinanggihan ng Pretrial Chamber 1 at hindi anila ito naglalahad ng bagong isyung legal. Giit pa nila, wala ring ipinakitang malinaw na error of law ang depensa at hindi din napatunayan na maapektuhan ang takbo ng kaso kung hindi papayagan ng apela. Babala ng CLRV, ang pagpayag sa apela ay maari lamang magdulot ng pagkaantala at paghahati-hati ng proseso ng paglilitis. Matatandaang noong Abril 23, kinumpirma ng ICC Pretrial Chamber 1 ang mga kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng drug war killing sa Davao City at sa panahon ng kanyang pagkapangulo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, pinag-utos ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagpapatupad ng moratorium at pansamantalang paghinto o pag-urong sa pagbabayad ng housing amortization sa Bicol Region dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay DSUD Secretary Ramon Aliling o Jose Ramon Aliling, inatasan ng Pag-ibig Fund ang Social Housing Finance Corporation at ang National Housing Authority na ipatupad ito bilang tulong sa mga apektadong pamilya. Ilalabas pa ang mga shelter agencies ang saklaw at detalye ng moratorium kabilang ang tagal at mga kwalipikadong benepisyaryo. Nauna nang nag-anunsyo ang SHFC ng isang buwang palugit sa bayad ng kanilang mga miyembro na naapektuhan ng ashfall. May umiiral ding payment moratorium ang National Home Mortgage Finance Corporation dahil sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Tiniyak ng DSUD na handa silang makipagtulungan sa iba pang ahensya para mapabilis at mapalawak pa ang tulong sa mga naapektuhan ng Bulkang Mayon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na layong gawing mas madali ang access ng publiko sa mga opisyal na dokumento, government records at research data. Sa botong 22-0, pinagtibay ang Senate Bill No. 1432 o ang People's Freedom of Information o FOI Act. Pinalalawak ng panukala ang Executive Order No. 2 na ipinatupad noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumikilala sa karapatan ng mamamayan sa impormasyon. Saklaw nito ang lahat ng sangay ng gobyerno, pati na rin ang constitutional bodies at local government units. Sa ilalim ng panukala, kailangang ilathala online ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mambabatas na matataas na opisyal tulad ng Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng Gabinete, Kongreso, Korte Suprema at iba pa. Inaatasan din ang mga ahensya ng gobyerno na ilabas ang mga dokumento at transaksyon na may kinalaman sa interes ng publiko tulad ng mga budget, procurement at malalaking kontrata. Matatandaang September 2024 nang nanawagan ng Malacañang sa Kongreso na ipasa ang FOI Bill kasabay ng panawagan ng publiko para sa mas mataas na transparency at accountability sa gobyerno.
1: Bagong araw, balita, pantay.
0: Inihayag ng Russia na magpapatupad ang unilateral ceasefire laban sa Ukraine mula Mayo 8 hanggang 9 bilang paggunita sa World War II Victory Day sa Moscow. Ayon sa Russian Defense Ministry, ang utos ay mula kay Russian President Vladimir Putin bilang Supreme Commander-in-Chief ng Russian Armed Forces. Wala pa namang pahayag ang Ukraine kaugnay ng naturang anunsyo. Tinututukan naman ng World Health Organization o WHO ang suspected Hanta virus outbreak sa isang luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo ang nasawi habang may ilang pasahero ang nagkasakit nito. Nasa 150 pasahero pa ang stranded sa barko. Maari umanong makuha ang Hanta virus mula sa alikabok ng dumi o ihi ng daga at nagdudulot ng malubhang sakit sa baga at hindi ito madaling na ipapasa sa tao. Sinabi pa ng WHO na mababa ang panganib sa publiko, subalit ipinagbabawal muna ang pagdaong ng barko bilang pag-iingat.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa aklat ng mga awit at kabanatang 37, mga talatang 23 hanggang 24. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Sa gawain niya ang Diyos nagagala kahit na mabuwal. Siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, 5 sa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:56.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
0: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Marahay na pagkaanggang Bicolan dya.
1: Good morning po sa Indogabos.
0: Kayo ba ay nagsayawan ko niya na pagkaaga?
1: Ang sarap indak.
0: Ang sarap indak. Samahan niyo po kami mag-indak-indak ho tayo.
1: Oho.
0: Mag-ina-tina tayo ngayong araw.
1: Ay, isang oras at kalahati. Mm-hmm. 7 o'clock to 8:30.
0: Oo. Welcome po sa programang Oras na Pilipinas sa Bicolandia. Ngayon pong aldaw ng Martes, Mayo 6. May 6 na 20, May 5. Not advance yan. May 5, 2026. Samahan niyo po kami ngayong umaga. Alam mo, eh, magpositibo muna tayo, Karo, eh. Kasi grabe ang mga pinagdadaanan nyo niyan. Mainit.
1: Mainit, ha?
0: Philippine politics, grabe.
1: Nako.
0: Talagang pag manood ka ng balita, manood ka ng mga discussion, talaga namang masasama ka sa init ng damdamin. Kumbaga, ano naman ngayon ang focus ng ating mga leader?
1: Nahiling ko sa chat ni ISO post ni Joel Chua. Na nalangin.
0: Ano da?
1: Ang panalangin niya, Lord, saan ito patungo?
0: Ayun na nga eh.
1: Hindi ko alam kung saan patungo.
0: Talaga naman.
1: Natutong manalangin.
0: Hindi natin alam kung saan patungo. Kaya dapat tayo yung magtiwala lamang sa Panginoon. Oras na naman para bumangon.
1: Oras na naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para atubangon ta ang aldaw na ini. Nadawa nga ni may mga pagsubok sa buhay. Igawa kita ng pag-asa kay Kristo.
1: Oras naman po para gumibo kita kimaray sa tuyang kapwa.
0: Ayun na. Ini po ang programang Oras na Pilipinas. Bicolandia. Ang programang nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon at
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ng ating Chief Tech, Don Alfonso. Kayo po ang iyong mga kasama ngayon ng pagkaga, kahalakakang kalmusalan, ang hindi nagbabago't nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jelly.
1: At ako naman po ang unik kaminti, El Guapito, Rona Rinzales.
0: Ngayon, sa magang ito, mas maganda karon, sa gitna ng ating mga hinagpis, ay simula natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: At ang ating verse ngayon ay sa John chapter 8 verse 12.
0: John chapter 8 verse 12. Kung meron kayong mga Biblia, pakibukas po tabi dyan. John chapter 8 verse 12.
1: Sabi dyan, andyan ka na sir.
0: Oo.
1: Palit ko na kita.
0: Oo. Sige, unahin ko.
1: Ako muna.
0: Sige, go ahead.
1: Sabi dito sa Tagalog, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Mm-hmm. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan.
0: Mm-hmm.
1: Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman.
0: Ayun. Ang sabi ho sa English, when people spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.
1: Iyon. Will never walk in darkness. Kasi ang darkness dyan ay sumisimbolo dyan ay kasalanan. Sumisimbolo din ng kalituhan. Sumisimbolo ng maling direksyon sa buhay. Kaya kapag daw tayo ay sumusunod, sa Panginoon, we will walk in light.
0: Yun lang ang taming tanging paraan. Ngayon na karoon ni talaga namang kitang-kita mo ang darkness.
1: Yun na nga eh. Chaos pa ang tao. Grabe.
0: Talagang nangingibabaw . Kahit sa social media, media hindi ka makakita ng ano dyan .
1: Parang pag ikaw ay tumingin ngayon, kapag ikaw ay nanood ngayon ng mga balita,
0: lalong-lalong
1: social media, nako, parang makukurap ang iyong kaisipan.
0: Talagang tamang-tama. Nangyayari ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy na in the last days, it will be terrible. Yeah.
1: Many people,
0: lovers
1: of money, lovers of themselves.
0: Mas palasaway sa magulang, mga ano-ano pa.
1: Kaya nga sabi sa atin, ang sabi doon na we will never walk in darkness but will have the light of life.
0: Ayun.
1: Ang ibig sabihin po niyan, na ang buhay na kasama si Jesus daw ay may liwanag, may saysay, may direksyon at may pag-asa.
0: Ayun. Nawa po sa buong araw na ito ay magkaroon tayo ng liwanag sa buhay at piliin nating sumunod kay Kristo kung gusto natin magkaroon ng tunay na liwanag ang direksyon ng ating buhay. Samahan niyo po si Caroni sa ating panalangin. Magbibigay muna tayo ng konting panahon para simulan ang araw na ito sa panalangin.
1: Manalangin tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat siya sa pang-araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. At nais po namin, O Diyos, na maranasan ang buhay na mayroong direksyon, na may kaliwanagan, may kapayapaan. Bayaan niyo po, ilagay niyo po sa aming mga puso ang tamang pagsunod sa inyo at tamang pagkilala upang ang kaliwanagan ng buhay ay aming pong maranasan at may pamuhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong umaga, maranasan po nilang yung presensya sapagkat sa presensya mo ay mayroong kapayapaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ayun na. Bakit ang bago ang aming background na Don Alfonso?
1: Nagbalik kami sa...
0: sa dating gabi.
1: Sa dating gabi.
0: Okay, tagos-tagos ang kita mga tugang. Maroon na pag-agatabi sa mga yaon sa radyo niya na inaabot po kang sa tuwing signal. Lalong-lalo na dyan sa 3rd District, banda ng 3rd District. Kumusta ho kayo dyan?
1: And sa diyan sa parting mga naapektuhan baga ha. Tabi man igwa kitang mamaya ipa-itataranta igwa kitang Indonesia ano man kayan I Care Ministry. And ingat-ingat po kamo tabata mauran diyan sa parting 3rd District.
0: Ayo. Diyan baka ano wala kaming monitor. Tsaka yung aming background bumalik sa dating gabi. Okay. So good morning Tabi sa mga listeners natin Digdig sa Albay sa radyo. Good morning Tabi sa Indogabos. Gising na, mag-inat-inat na Tabi kita at samahan niyo po kami. Tayo ay ayan oh, napakaganda ng ating
1: sumayaw-sayaw.
0: Mag ano tayo?
1: Parang
0: mag,
1: gusto kong napapaindak ako pag namamatay.
0: Mag ano tayo? Sumbasog.
1: Sumbasog. Simula natin.
0: Oo.
1: Sige.
0: Kaya lang, kaya lang naalala ko sinabi ni Bishop.
1: Dalawang bagay lang.
0: Dalawang bagay lang. Kayo ba ay nakakaaliw, nakakatuwa,
1: or
0: nakakatawa? Oo. So, dapat bago tayo sumayaw.
1: Ano?
0: Matindiho nang sa tuwing steps. Magpatuklo muna kita.
1: Sige. Sisi daw ang piling magtuklo sa tuwing.
0: Para kaya hindi tayo nakakatawa. Dapat nakakatawa.
1: Baka aram yan ni Mame.

0: ta magister ka yan.
1: Iyo.
0: Napapatas ang kamot ko kaya.
1: Iyo. Bakit si hawak mo ang faith? Oh.
0: Kaya. So iba kaya, iba man ang hawak ninda.
1: Oo. Ayaw
0: kaya
1: natin.
0: Bako nindo hawak ang faith.
1: Oo. Hawak
0: mo. Wala talaga kayo sa direction.
1: Amen. Oh, hallelujah bagay yan.
0: Hallelujah.
1: Ayan, para kay Lord yan. Happy birthday tabi sa mga nagsisilibrar kansendang kumpleaños kunyal daw. Happy birthday!
0: Happy, happy birthday kay Tatay Uka ng Pilar Sursugon.
1: Mm-hmm.
0: Sa 60 years old na siya.
1: Aba. So,
0: welcome to Senior Citizen and more discounts with
1: ayun.
0: You.
1: More discounts to come.
0: More to come.
1: Or God bless po. God bless. Kapon nga pala, congratulations kay Michael. Naipadala ko na Mike.
0: Wow! Ngayon!
1: Ngayon naman ay meron tayong bagong itanong tana, Carolyn.
0: Oo, ako ang taya eh.
1: Oh, ikaw ang taya.
0: Ako ang taya.
1: Ay, may nag-sponsor 1 week.
0: Ngunyan?
1: Hindi, next week.
0: Next week? Ay, matindi. 1 week yan.
1: 1 week. Sponsor.
0: Kung 1 week yan, nasa 250.
1: Yeah. May nag-sponsor.
0: May nag-sponsor. Mm-hmm. Wow.
1: Abo lang magpataram yung pangalan.
0: Wow.
1: Ako nga niya bahala. Next week.
0: Ayos. Sige.
1: Ang haputan ko niyan. Anyway, iguan ng approve na ining ordinance
0: sa tabako.
1: Payag ba kamo? Payag ba tabi kamo na ang mga sales lady, mga clerk, sales clerk ay pwede nang magtukaw.
0: Pwede nang magtukaw man.
1: Pwede nang magtukaw. Payag ba kamo na iniipatupad sa buong Bicol muna?
0: Tabako lang muna ito.
1: Tabako lang muna ito eh. Payag ba ka muna ining ordinansa na ini na approve na sa tabako ay maipatupad sa buong Bicolandia?
0: Yun.
1: Ha? Na ang mga sales lady ta na maghapon sige tirindog.
0: 8 oras yan.
1: 8 oras ang tirindog.
0: Na day lamang nagtutukaw.
1: Ay pwede na silang magtukaw.
0: Ano nga ning ordinansa? Pangaran sir? Anong pangaran?
1: Tukawan ordinance.
0: Aha, matindi ah.
1: I-discuss tayo noradya na. Pero siyempre, kay punta ang masiram na simbag.
0: Iyon. Kaya sa mga paradangog, mitabi, sa mga live viewers, may buda sa mga nasa silent listeners na, mga sa radio, pwede po kong mag-comment. Sa official GC ta. Ano po? Or mag-text. Sindama-text. Contact numbers po, may po 0998-843-0573.
1: Ayun. Ulitong gusto mo itaw mo ang number mo.
0: Ulitong ko. 0998-843-0573.
1: Ayun.
0: Pag ako kayo, sir, nagtaw kang number ko, diretso itong GCash.
1: Ayun. Iyo man ako. Pag nagtaw ko ng number ko, diretso ang GCash. Kaya day na.
0: Day na.
1: Ayan tabi, good morning sa mga yao na sa Facebook Live. Una, first in the line, Jenda De La Rosa. Mamaya na hapon po ang biyahe ko pabalik sa Bicol.
0: Uy!
1: 1 week vacation po. Ay, nasaan
0: matindi
1: ka pala? Kaya
0: nasa,
1: pala.
0: Nasa ibang lupalo pala nini.
1: Oo, ingat ka, Sis Gina, ha? Okay.
0: And, uy, sa sakuyang honey pie.
1: Uy!
0: So sweet, my love.
1: Yaon?
0: Amayunan ba gawin?
1: Di naman amay ngunyan. Di naman ka kita.
0: Ayaw pa. Alasiti. I love you.
1: Yay! Yeah. Siyempre.
0: Dahil mo paglingawan.
1: Alam mo na.
0: Mababan ka.
1: Mababan ako. Siyempre sa kuya, man, honey, my love, so sweet. Na busy-busy na ngayon sa kusina. Dahil sa aming apo.
0: Apostolic na pala.
1: Apostolic ministry. Mm-hmm. Good morning, honey, my love, so sweet. I love you 3 times a day.
0: Wow.
1: Mwachu.
0: Wow. Pag warang pagkaon, bawas ang 3 times na yan.
1: Bawas. Ay, tinimplahan akong kape.
0: Wow. Unalingawan ko su kape ko, nagpuputok su, man ito.
1: Eh, sabi ko, sabi ko kahapon, makahira ko na ko, si Karo nila may kape.
0: Oo. Pero maorder man ako kaya na flask na.
1: Yung kaya,
0: ang flask ko, dakulaon.
1: Iyo. Minusin mo.
0: Pagkang kita,
1: bili ka ng minus. Huwag kang plus.
0: Huwag plus.
1: Minus. Para mamalit.
0: Kuya Tony Despibaladeras, good morning.
1: Uh-huh.
0: Good morning tabi sa imo. Parahay ka, Kuya Tony, ha?
1: Iyo.
0: Bakusog tabi.
1: Kuya Rodel Camigla Chambes.
0: Yay!
1: Kuya ko na ito sa...
0: Kuya mo na?
1: Oo. Oh, oh. Wow. Kuya ko na ito sa Eagles.
0: Sa Eagles. Kuya!
1: Kuya Rodel Chambes. Good morning, Kuya. Dapat magkuya ka na rin.
0: Kuya! Mga kuya, kumbaga ka mo.
1: Hindi, magkuya ka sa... Ano man, sa frat. Ha? Total frat ka naman eh.
0: Ano?
1: Frat ka naman eh.
0: Frating.
1: Frating guwapo.
0: Frating pugi.
1: Ayaw, frating pugi kayo. Kaya pwede ka. Yeah,
0: pwede. And yoy, sabi ni Sister Gina, dapat po nakatindog po kong magsayaw para makita po
1: dahil mga... Dahil tukduan mo kami.
0: Hebs!
1: Pag abot mo si Gina, yeah, tukduan mo kami ta ang mga ay, steps niya. Dahil mga ram.
0: Matindi ni Sister Gina.
1: Kaya lang ang
0: number one ini sa Mrs. Mrs.
1: Kaya lang ang mga steps kanina ni Sis Gina, ano? Pang pandanggo.
0: Garo aring king-king. Garo aring king-king ang banat kayo na yun. So, nagpipilantik bag ang bitis?
1: Nagpipilantik ang bitis. Dahil ta kaya yun.
0: Dahil kaya? Ah, so may pa. Pa dahil kaya ito.
1: Dahil ta kaya. Kailangan natin na magtukdo sa tuya. Tainin so, kantang ini. Millennial ini.
0: Millennials.
1: Duma kita patukdong millennial. Patukdo kita kay...
0: Kay
1: SM. Kay SM millennial.
0: Or kay mami.
1: Ayo, tukdo ito kita. Pwede. Ayaw.
0: Oh, yes. Oy, Pastor Dennis Morcelia. Kang Dait. Good morning po sa Indong Dua.
1: Good morning. Brother Armando Perian, good morning mga pastor. Good morning din tabi sa imo, Brother Arman.
0: And Brother Ador Poringi.
1: Hoy!
0: Maray na aga mga tugang.
1: Ang siga yan ang diet.
0: Diet man. Oh, diet man eh. Oh. Ini si Kwen, diet man ini. Oh. Si Hermosilia. Si
1: yan, good morning tabi sa Indo. Brother Henry Asinho, maray na aga sa Indong Dua. Salamat.
0: And Papi Rus.
1: Uy.
0: Maray na aga sa Indong Dua, nagwapito. Mm-mm. And sudaminti. Sir, pasisya na nalingawan ko si tatao ko sa imo.
1: Ayaw.
0: Magilingan na lang kita dyan.
1: Pwede. Uy, yes. Diane. Oh, kumusta ka na dyan? Saan nga ang ama ito si Diane? Nasa jeep ka ba? Nakalimutan ko.
0: Nasa jeep.
1: Saan ka nga pala, Diane? Nasa ano siya? Middle East.
0: Nasa Middle East.
1: Nakalimutan ko ang lugar mo, Diane. Diane Rochelle Paide, good morning. At siyempre, good morning to your husband. Good morning if he's listening today. Good morning.
0: And Sister Wing Uyin. Ayos talaga, Sister Wing. Sabi niya, maraming salamat po, Panginoon, sa kaliwanagan ng buhay at ang presensya na maranasan namin sa araw-araw in Jesus' most powerful name.
1: Mm-hmm.
0: And thanks, Pastor Ronnie, puro sa pambungad na panalangin. Blessed morning po, Pastor Rico.
1: Yes.
0: Shout out sa invited kong mga friendship last Thanksgiving celebration. Salamat po sa pagdalo. Alexis Hernandez Vermas, Angel Armario and their BCDC parents. Salamat po sa katagumpayan ng Praise Assembly sa Kaluwatian mo, Lord. God bless.
1: Salamat na sa thanks sa pagkurarat. Pastor Ligon, Pastor Ronnie. Ay, masaya na tayo. Maaga ngayon si si Sweng. Maaga ka ngunyan. Minsan kasi late ka na eh.
0: Yung
1: yan, Lige.
0: Mike F. Esplana, mauran and blessed morning po mga pas. Mike, dyan yan sa Uras Tabaco. And Karini.
1: Uy.
0: Busing, bad lamang may pasalubong.
1: Kita mo yan. Saw siyang bao.
0: Yan ang pasalubong sa toya.
1: Pasalubong, sa bao.
0: Sa bao. sausawa na may siyang bao.
1: Miko Moreno Bochal, good morning mga paso. Present.
0: Miko ha, sumimbag ka dyan. Para may panglod ka sa sarong si Mana. Ano nga ni so haputa?
1: Ang haputa, dapat bang payag ba ka mo?
0: O naipatupad. Mas,
1: naipatupad ang ordinance ngayon sa tabako na pwede na magtukaw ang mga sales lady.
0: Kasi may pinasang ordinance na
1: pasado
0: tukawan.
1: Na
0: yan. Pasado
1: tukawan
0: na
1: pala. Ordinance. Pasado na yan. Dagos ako sa kitang mga tugang, 7:19 in the morning. Balikan natin ang inyong mga pabati mamaya. Ngunyan, maduman muna kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan. Yo!
1: Ayan, taas ang kamay.
0: Itaas! Kung mahal, mahal daw ninyo si Lord, si Lord itaas!
1: Sa damdaming bayan, tangon yan mga toge. Ito may init-init pa ni Karoni. Kasi bagong itong ordinansa, bagong ordinansa ito eh. Basahin ko lang ang ordinansa. Pinagtibay ng sanggunian palalawigan ng Albay ang resolusyon ng nag-aaproba, ano? Nag-aaproba sa City Ordinance number 9-038 Series of 2026 sa lungsod ng Tabaco patungkol sa karapatang umupo ng mga sales lady o sales clerk na mas kilala bilang Tukawan Ordinance. Sa bisa ng ordinansa, inaatasan ang mga establishmento na pahintulutan ang mga sales ladies or sales clerk, cashier, at iba pang empleyado na umupo kapag hindi nagsisilbi sa mga customer upang manatili ang kanilang kalusugan at maprotektahan ang kanilang dignidad. Ayon sa Committee on Laws, Rules and Oversight na pinapamunuan ni First District Board Member Attorney Sienna Marie Ondrovia de la Cruz, makatuwiran at naayon sa batas ang panukala at makakatulong upang maiwasan ang panganib sa kalusugan dulot ng matagal na pagtayo. Nakapalaman din sa nasabing ordinansa ang pagbibigay ng sapat na upuan para sa mga empleyado. Maaari ding mapatawa ng parusa ang mga lalabag, kabilang na ang multang nagkakahalaga ng 5,000 para sa third offense at mga susunod pa, gayon din ang posibleng suspension ng business permit. Maganda ito. Yan po, isa Tabaco City lang. So alam mo, damdaming bayan muna kita habang naghihintay tayo sa kanilang simbag na kayo ba ay isang ayun na maipatubad ito sa lahat ng establishmento bago lang sa Tabaco, kundi maging man sa Legazpi,
0: dapat buong Albay.
1: Buong Albay or buong Bicolan niya.
0: Mas maganda nga, kung buong bansa man
1: po tayo. Sa i-adapt ini na ordinansa na ini na bigyan ng Tukawan. Kung hindi, kung walang...
0: Dapat may Tukawan na maski kota uro lang kaubaga. So, medyo,
1: high chair,
0: di ba may high chair kita na pwede man makatukaw. Pero ang sabi duman, so di man magtukaw na sa gabos na oras.
1: Pag nagsiserve pagwarang, lang, pagwalang.
0: Pagwarang customer.
1: Pwede
0: sila tumukaw.
1: Ikaw magkakaroonin yung mga collapsible na chair na igigilid mo sana. Itong maliit lang yan eh. Collapsible yan eh. Parang payong yan eh. Na igigilid mo sana pag walang customer. Pag walang customer, di magtagatugaw ka man. Initabi, bako ining panukala, initabi ordinansa na sa Tabaco City lamang.
0: Kaya, una nga po tatabi ha, magsimbag tabi ka mo para sa...
1: Para sa 50 pesos
0: na load.
1: Brought to you by...
0: Mr. Guapito.
1: Dahil nag-comment si Michael kung na-receive niya na. Pero, yeah. Pero Michael, pinadara ko na kaapon ha.
0: Maghahalatabi kami sa may pinaka
1: magayon
0: na simbag kung pwede bang ipatupad.
1: Oo.
0: Sang-ayon
1: ba kayo?
0: O sang-ayon ba kayong ipatupad ang Tukawan
1: ordinansa
0: na pwedeng tumukaw ang mga sales lady.
1: Kapag ka walang customer, hindi lang sales lady kapatid ha, Karonia, lahat na mga empleyado.
0: Ibig sabihin,
1: pati itong mga security guard.
0: Lalo na dyan sa bangko.
1: Lalo na ang cashier ha.
0: Ang
1: cashier, bulatis yan, mataragaso na kayan ang bitis.
0: Ang pigigibo baga dyan, nagbuburubaray liman yan sinda. Sige ang iro-iro.
1: Aram mo Karoni, katong nag-security guard ako eh. Nag-security guard ako kang panahon bago ako nakapasok sa AFP. Nag-security guard ako mga sarong taon man ito. Sa bangko.
0: Sa bangko?
1: Oo. Sabihin ko sa'yo, ang painga ihi lang.
0: Matang layon.
1: Kaya pag nag-iihi kami, Karoni, garo kami babae.
0: Nagtutukaw?
1: Iyo. Ayun lang ang panahon mo para magtukaw.
0: Iyo?
1: Iyo.
0: Paano?
1: Muntik na ako matuluyan.
0: Isipon mo.
1: Muntik na akong masanay.
0: Na nakatukaw. Matindi. Na-try mo pa yan ngunyan?
1: iyo.
0: Mapagalon yan, Jer. Mapagalon.
1: Siyempre, pag nag-i-touch ka, siyempre, nakatukaw ka.
0: Nakatukaw. Eh,
1: baka mayo. Alam, matindog ka pa.
0: Sige. O rin na ngunang may simbag.
1: May simbag na dulo.
0: May simbag na. Sabi ni Sister Gina, para sa akin, okay man po yun na umupo sila kasi matanglay man po talaga. Matanglay po talaga magparatindog. Tindog po kita nga ni po, bako sales lady, matanglay na magparatindog. Kaya okay po yan na ordinance sa akin. Big yes po yan, mga pastors ta. Yung ano yan, manugan ko nga po na nauwi sa bahay, ay sus natanglay ang mga bitis. Niya po, kaya ipasa na po yan na ordinance na yan, digdi sa Legazpi, saka sa ibang lugar.
1: Matibay ng simbag ni Sis Gina. O, sabi naman ni Miko Moreno Buchal, sang ayon po ako sa ordinance na yan kasi makangalay naman po kasi ang 10 hours na nakatayo maghapon.
0: And sabi ni Sister Fiadana, good morning po mga pastors na mga gwapo, gandang, matalinong ideya. Ang saya ng tugtog nyo, pastor.
1: Iyo. Kaya dapat si Fiadana, pagkakaumaga, magtindog ka, sabayan mo kami.
0: Magsumba.
1: Magsumbasog kita.
0: Sumbasog.
1: Kaya lang dahil may para mga step, wala pang nahihirak sa mo.
0: Iyo nga.
1: Ha? Kami po ay nananawagan sa mga bailarina, sa mga dance tractor. Tukduan tabi nindo kami kang step. Kaya nangangarap-karap kami ni Karuni kung paano ba mapagalo ng hero ng satuyang Tamaslok.
0: Uni pa sabi ni Michael.
1: Michael.
0: Si Miko muna. Sabi ni Miko. Sang-ayon po
1: nabasa
0: ako.
1: Nabasa ko na yan.
0: Nabasa mo na. Sige, si Michael na. Yes po. Payag na payag po kami na ipatupad sa buong Bicolandia ang Tukawan Ordinance. Maganda po kasi yan, makatao at may pagmamahal sa kalusugan. May epekto po talaga yan sa kalusugan ng tao. Ang madalas daw po nakatayo ay sanhi ng mga varicose veins na madalas iniinda ng mga workers sa mall. Kawawa din po sila, pagod na pagod sila kahit nakatayo.
1: Tayo? Mukha may panalo na naman ha.
0: Matindi.
1: Mukhang nagre-research.
0: Garo nagre-research ini.
1: Nagre-research ini si Mike.
0: Garo gusto mo man. Garo. Garo sarong si Mike. Mahalat kita. Mas magayon.
1: Mahalat kita.
0: Malay mo, may magtao pang mga mas magagayon.
1: Iyo. Mahalat untang. Sabi ni Jenna, iyo po baga Bishop Rico, nakita ko po yung sayaw ninyo sa GCF po. Matibay yun ka po magbaili. Iyo?
0: Nagbaili ka man pala sa GCF?
1: Iyo.
0: Nagsumba ka man?
1: Iyo. Nagsusumba kami.
0: Dumanso sa kina Sister Tire.
1: May sadiri kaming sa may leaders Bible study ba kami, Bro Mande? Bago nagba-Bible study, nagsusumba muna kami. Ang tawag, sumbasog.
0: Sumbasog. Sumbasog.
1: Sumbasog. Pero kailangan, may nagpapasunod. Takong kami sana. Hindi, lamang kita ka na. Alam mo, ang aram ko lang na sayaw kang panahon. Sweet.
0: Ako, tsa-tsa.
1: Dahil ko tawa kaya.
0: Natama.
1: Nagkasayo lang ako, sweet music.
0: Pero gusto mo.
1: Pag ang tugtog na kayan, Lover's Moon.
0: Wow.
1: Knife.
0: Wow.
1: Aramay ta?
0: So, Lover's Moon.
1: Lover's Moon. O kaya, Bolivar.
0: Yay.
1: I don't know why.
0: You say goodbye.
1: Ay, araw mo mo pala. Nagsisweet music ka man ito. Nagsisweet music ang mga ito.
0: Ay, upang dira siya. Nagbabayad nga ni kami, Sir, na solo. Solo. Warang may maga. Warang dapat may maga. Sabay.
1: Nagbabayad ka?
0: Ay, oo.
1: May ticket ka?
0: Ang apod mi kayan, Sir. Napigapod mi. Sunata. Aram sunata kayo ito.
1: Iyo.
0: Dahil ka pwedeng magsabay-sabay. Saan ko sana?
1: Oo.
0: Special. Ang apod na kayo ito. Special.
1: Special na sunata. Ayan si Paring Erwin Bungol. Sabi ni si Jenna De La Rosa. brother Migo, relax ka lang.
0: Ah, sabi ni, sabi kaya ni Migo, Kuya Michael, baka naman. Oy, pwede po kamo magdagdag kan sa indong paliwanag. Pag gayon-gayon ang tabi nindong sa indong paliwanag. Ayo.

0: O ano ang ibig sabihin ng silog? Batang aso. Kabataan na aso. Matindi at. Tapos, two cow.
1: Dalawang baka. Ay, kaya lang may pakiulay si Sis Gina eh.
0: Ano da?
1: Sabi niya, Kuya Michael, baka naman.
0: Si Miko.
1: Beke naman. Itaas ang kamay! Sabi na ni Sis Gina, may nanalo na, uwi na. Pag di ako manalo na, sa aga, di ako masibago. Pamira.
0: Araw kayo na ang gibuon mo.
1: May panakot ka.
0: Araw kayo ni Sister Jean ang gibuon mo.
1: Oo.
0: Banggi pa sana, haputon mo na kami kung ano ang hapot.
1: Oo.
0: Yan ang secret. Tapos, mag-ibo ka ng, gumibo ka ng simbag mo talagang magayuno.
1: Sa ngunyan kaya, Sis Gina, ang donor ngunyan, si Caroni. Kaya siya ang mga desisyon. Mayo kung kinaraman diyan. Nagugas kamay. So, ang mga donor decision uro chan ay si Caroni.
0: Pero mas maganda, maski concise lang ang simbag. Basta iyaon na may doon.
1: May doon. Nag-research.
0: Maski tayo nag-research. Basta may doon.
1: Halin sa puso.
0: Tapos medyo may tama ang simbag. No,
1: kaya lang, sabi ni si Gina, dahil na sa masuro simbag. Bago tayo mag-dagos-dagos, bigyan tama ng diin, Caroni, ang satuyang damdamin. Ikaw muna, Caroni. Anong damdamin mo?
0: Ako, ang damdamin ko, sir. Pabor ako dyan.
1: Mm-hmm.
0: Aram ako natatapabor. Mm-hmm. Makulugod man magpaparatindog man na. Matanglayon.
1: Mm-hmm.
0: Pag mag-tindog ka nga ni mga 4 na oras lang.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na sa samuyang mga magagabat.
1: Mm-hmm.
0: Dahil mikikaya yan. Kaya kaipon man talagang tumukaw.
1: Ayo.
0: Pero bako maso kadalasan na magtukaw ka talaga,
1: mm-hmm,
0: na all along sa pagtatrabaho mo magtukaw.
1: Mm-hmm.
0: So medyo lang makarelax man laman sa inyo. Mm-hmm. Yan yan sa kuya.
1: Oo, bago ko ibigay ang sakuyang damdamin, sabi ni Sikil, iba si Sikil Simbag. Uy. Agree po ako dyan, mga pals. Ni din pumupo sila. Mahirap din ang sa part nila ang laging nakatayo kahit wala namang gawa. Grabe ang varicose vein. O ba may varicose vein din? Saka surip, abuton pagluwas na baha man minsan.
0: Matindi man ang
1: simbag. Pero mga kasingkwenta ka. pero si Caroni ang ma-decide ko. Sabi ni Faye, go ahead.
0: Sabi ni Ate Faye Adana, oo, tama po, Pastor. Natawang, ano yan? Tawan man lamang kitukawan, sinda sa sobrang tanglay ninda. Kaya ang iba, nakasimangot na sinda.
1: Ayun. Ito pa lang sa kuyang damdamin tungkol dito. Ako una, nagpapasalamat ako sa sanggunian panlalawigan ng Albay na inunrahan ninda ang ordinance ang ipinasa ng Tabaco City. Mga tugang, kasi puon na kang Mayo 4 pa ini.
0: Mm-hmm.
1: Puon kang Mayo 4 kahapon.
0: Mm-mm. Kahapon.
1: Kahapon ay ang ordinance na inipasado na. Sa Tabaco City, tabi mga tugang, huwag kayong magtaka dahil ang mga sales lady sa Tabaco City, pag walang kliyente, magtutukaw na sinda.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Pati ang mga security guard, nakatukaw na ini. Iyo ang nasa ordinansa na pinasakahan sa ngunin palalawigan sa Tabaco City, ang tukawan ordinance na pag walang mga kliyente, walang nagbabarakal,
0: dapat
1: nakatukaw sinda. Bako sinda nakatindog maghapon. Ngunyan, gusto ta sana na ining ordinansa na ining mga tugang maipatupad. Gayahon man. Digdi sa Legazpi City at sa iba pang mga syudad para gabos na isa. Kawawa man baga mga security ka. Kawawa man baga mga sales lady. Nag-sales lady ka na. Okay, sales lady.
0: Pamira, abutun mo ako nag-sales lady na.
1: Ibig ko sabihin, naranasan mo na magtrabaho sa mga mall.
0: Mag-boy.
1: Nag-boy ka?
0: Oo.
1: Oo.
0: Boylet.
1: So yung pang damdaming bayan natin, sakayo kami dito. Salamat sa makataon nindong ordinansa.
0: Uh-huh.
1: Diyan

0: Isang guna yung panlalawigan ng Albay.
1: Ay, makakatabang ini, sir. Kasi ang, say na, ang sabi ba gaduman, ang paliwanag ni board member,
0: mm-hmm,
1: na para day man maapiktaran ang side ng kalusugan.
0: Ayun.
1: Habang nagtatrabaho, sa tuya man dapat nga ni sa mga employer, pigaaraman ang dapat na ikakamaray kan side ng mga empleyado.
0: Mm-hmm. So, congratulations sa unang-una na siyempre sa proponent ng ordinance na ito kay Provincial Board Member Attorney Sheena Robia de la Cruz. Congratulations. At sana sa mga nakikinig sa atin ngayon na mga tawag dito sa cities, sana ipatupad nyo man ito. Makatao itong ordinance na ito. Karuni, panahon na para magdesisyon.
1: Ang nanggana!
0: Sabi ni si Gina, yes, panalo ako na inot.
1: Nag-declare, nag-self-declare. Ang nanggana, tabi. Igwa tabing ang ansatoyang pigbasihan. May scientific reason.
0: Sabi pa din si Gina, tama ang sagot ko. Parehas kami ni Bishop Rico, patay tayo dyan. Pinipressure ka rin.
1: Pag tama ang sagot mo, si Carrico ang matao.
0: Taaga pa ako.
1: Uni ang pigbasihan ko.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga simbag.
0: Uh-huh.
1: Igwang pigapod na scientific na rason.
0: Matindi.
1: Igwang sa health reason.
0: Uh-huh.
1: Igwang sa pagiging humanitarian.
0: Ayun, matindi.
1: Yan ang mga basyanta. Igwang pagmamalasakit.
0: Mm-hmm.
1: Warang iba.
0: Kundi.
1: Kundi.
0: Sayaw muna.
1: Te.
0: Aha.
1: Tadadadadang.
0: Congratulations.
1: Congratulations.
0: Aha.
1: Ezekiel Depider.
0: Oh, wow. Tampo sa'yo mo, Sis Gina. Sigurado.
1: Sister Gina, sa aga, turuan tanay ka.
0: Oo. Batang matok doon sa tuwing step.
1: Ayarog na lang kini.
0: Oo.
1: Pag naturuan mo kaming step,
0: iyo,
1: gana ka. Maski sanggatos, tawante ka.
0: Ayun. Ayan, congratulations, tabi, Zek. Ezekiel Depider. Pakita o tabi kin sa'yo mong numero.
1: Itaw mo na lang sa Kuya Zek.
0: Ha?
1: Nanalo ka ng 50 pesos.
0: Pesoses. Sabi ni Sis Gina, dahin na, abo na ako.
1: Wala ka pa man digding.
0: Dahin
1: mo pa man makukuha, tabi, Sister Gina. Ta hanggang alauna man sana.
0: Ayun.
1: Oo.
0: Next time na lang, Sis Gina.
1: Sa aga.
0: Oo. Sabi ni Alexis Hernandez Bermas, amen po. Welcome po. Alright. So, maraming salamat sa nanggana. Congratulations. At maraming salamat po sa lunor tango niya na pagkaagam. Hindi si damdaming bayan. Walang iba kundi si
1: si Mr.
0: Ronnie Rensales. Siya pang lunor tango niya. Saga.
1: Salamat tabi sa mga nag-participate. Ade.
0: Oo.
1: O garo ang iba kaya. Pigahalat. Magdakula. So.
0: Yeah.
1: Kaya dahil nagpa-participate.
0: Pag may donor na kami.
1: Sige.
0: Nagpupuon pa sa namin kami.
1: Sige.
0: Nakasama ko sa kanyang mga tugang. Maduwanan mo na kita sa servisyong karyan. Kaya lang mayo si. Awain na ito.
1: Nasa luwas na lumaga. Nawara na si Tech.
0: Sige, dagdag usan kita sa servisyong karyan. Mayo pa mang garo ni nga. Ayun, dagdag usan kita sa servisyong karyan. Ande. Sa kasabay sa bagayo. Dati ako na lilito.

0: Kasabay sa paghayo.
1: Punta muna tayo sa paalala sa kasabay sa paghayo. Ang Care 104.3 The Way FM, FABC Bicol ay isang non-profit, non-commercial radio station. At kayo po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong kooperasyon, sa patuloy ho ninyong pakikiisa sa layunin ng ating stasyon na may palaganap ang salita ng Diyos. Para po sa inyo na gusto pong mag-antabay, mag-suporta, mayroon po tayong apat na paraan. Unang paraan, Karoni.
2: Unang paraan ay pwede po kayo maging prayer partner po namin. Ano po, kailangan po namin ng mga prayer warriors, ha? At mas maganda pong maraming nananalangin upang magpatuloy pong naka-on-air, naka-red light on po ang ating stations. At ang inyo pong panalangin ay isa po sa pinakamahalagang tawag nito. Kailangan po namin.
1: Mm-hmm. At siyempre, pangalawa ay pwede ho kayo mag-volunteer.
2: Oho.
1: Ano mang pwede ninyong gawin? Pwede kayong mag-volunteer broadcast. Pwede kayong mag dito sa admin. Pwede sa tech. Ano mang bagay na pwede ninyong gawin for free. Kasi volunteer. Pwede ho kayong makipag-ugnayan ho sa atin.
2: And pangatlo po ay sa pamamagitan po ng promotion. Maraming paraan po para may promote natin ang ating stations. Unang-una, ay pwede nyo po kaming imbitahan sa inyong mga activities sa church na para po may pakilala natin ang ating stations. And also po ay pakishare po ng ating mga link, ang ating mga programs para po mas marami tayong maabot sapagkat po ang ating adikain is until all have heard.
1: At syempre last ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng donasyon. Pwede po kayong mag-donate ng inyong mga time, pwede kayong mag-donate ng ring resources at pwede ho kayong makipagtulungan sa atin. Makipag-ugnayan lang ho kayo dito sa atin. Pwedeng monthly, weekly, daily, or one-time donation, pwede ho niyong gawin yan. Makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM, Arimbay, Legazpi City. Nagsasakay sa kita mga tugang, 7:43 in the morning. Maduwa na kita sa servisyong Kerian.
3: Boss na nagpapasalamat.
4: Servisyong Kerian, tatak Kerian.

0: Sa umaga itong mga kapatid, every Tuesday ay tayo po ay blessed na kasama natin ang ating partner sa Police Regional Office 5, ang Philippine National Police. At sa umaga ito ay kasama natin walang iba kundi ang masipag na Chief of Police ng Tiwi Municipal Police Station. Marami tayong listener dyan sa Tiwi. Walang iba po kundi si Police Major John Luis Salvador Pacres. Police Major John Luis Salvador Pacres. Sir, good morning.
1: Good morning, sir.
0: At ano niyo muna, batiin niyo muna yung mga listeners natin sa buong mundo actually. Please.
1: Magandang umaga sa lahat ng listeners ng 104.3 DYFM. And nagpapasalamat po ako sa opportunity na binigay po ni na Sir Rico and Sir Ronnie na makapunta po dito sa station.
0: Mm-hmm. Sir, marami ang listeners natin ngayon sa TV. At siguro kilala mo si, Reverend Rodel Chavez.
1: Na-meet ko na siguro.
0: Oo, kasi siya yung ano natin dyan. Ang head natin ng BOC at ng SWIM dyan sa TV.
1: Si Pastor Opon, pupunta po siya sa stations.
0: Ngayon, nandyan siya kayo nakikinig. Okay. At siyempre, good morning sa mga lahat ng constituents natin dyan, sa mga stakeholders natin ano, sa TIWI. Sir, kumusta ang panunungkulan mo sa TIWI?
1: Since nung pag upo ko sir sa TIWI bilang COP is nung December pa lang po ako na upo sir. So, ilang months pa lang. And nakita ko man po sir na marami mga tayong napatupad na sa batas trapiko and sa mga nakakapag-respondi po tayo sa mga yung sa mga nagre-reklamo sa mga violation against women and children po and
2: vouching.
1: Nakakapaganda po tayo ng mga anti-illegal drug operations sir, by bus and sa and na-maintain po natin yung peace and order sir ng bayan ng TV sir.
0: Okay. Sir, siguro ang para sa kaalaman ng ating mga listeners sa buong Bicolandia, no, sa radyo at sa mga viewers natin sa buong mundo, balitaan nyo naman kami tabi, sir. Ano ba yung latest ninyong at least top 3 accomplishments ninyo? Kung mas marami, mas the more the merrier dyan sa TV Municipal Police Station.
1: Ang isa sa mga accomplishments po ng Tiwi Municipal Police Station sir is yung pinaka magandang accomplishment sir is yung in coordination sir si with the Provincial Intelligence Unit and other units po is nakapagkanda po tayo ng bypass sa Tiwi na with the market value of 1 million and
0: uy, malaki-laki yun ha. Congratulations.
1: Yes sir.
0: Mm-hmm. Ito bang na inyong na bypass ninyo ay residente ng Tiwi o bisita diyan?
1: Hindi po siya taga Tiwi sir, pero doon lang po nag-conduct ng transaction sir. Actually malapit na po siya sa boundary po ng Camarines Sur.
0: Uy.
2: Yan ba sir ay drug din?
1: Oo. Ay, hindi sir, sa ano po sir na moving
0: po siya.
1: Malaki ah.
0: Oo.
2: 1 million
0: so, yung... So, particularly taga sa Intabi ni sir. Bicolano ka ba?
1: Ayo po, sir.
0: Oo. Taga sa Inca sir, sabi ko.
1: Sa ano po, Daraga.
0: Taga Daraga pala
2: ni Daraga.
0: Oo. So, ini ba, Intabi sir, taga sa ini?
1: So, ano po, ini mga Bicolano man po ini sir. Mm-hmm. So, actually, Susaro po, taga Kamsur, and Susaro man po sa province ng Albay.
0: Mm-hmm. So ano ang level nitong na-aresto nindo sabi sir? Anong level niya bilang isang pusher or ano siya?
2: High value? Level,
0: high value.
1: Yes, sir, opo, kasi amounting to 1,000,360 and talagang matagal na rin po sinang pigmo-monitor ng sa tayong mga intelligence person.
0: So initabi sir na 1,000,000 bigyan mo lang ng ano ng tawag dito imahinasyon ang satuyang mga kababayan gaano karaming siya buining 1,000,000
1: sa ang sarong ang worth po kang 1,000,000 is kaitong na apprehend me and or na confiscate me is nasa 200 more or less 200 grams po ng shabu sir na ano
2: 200 grams lang
0: grabe no ang mahal talaga. Ay, sir, may nag-request sa atin. Gusto daw nila masilayan ang kagwapuhan mo. Harap ka daw tabi sa camera.
2: Sa camera daw, sir.
0: Mayroong citizen na nagtataram.
2: Harap ka daw, sir.
0: Gusto namin makita ang kagwapuhan ni sir. Okay, so ang 10 million palan, the it's naman pala na, no? Mga pirang sachet yan.
2: 200 grams.
1: 200 ganun, grams po, sir.
0: Pero ilang sachet ang 200 grams?
1: Ano po, sir? Bulto-bulto po siya.
0: Ang isang sachet, perang gramo yan?
1: Depende po, sir, kung gaano kadakol, sir. So, ang ano, sir, ang sarong suot pong na-aprehenta is nasa tulong sachet, tulong plastic na tigbukos.
0: So, daip pa siya yung pangbinta? Daip pa siya pangbinta? Daip pa siya na... Dahil pa siya na tawag dito, natitingi-tingi.
1: Opo, opo, dahil pa po. Mm-hmm.
0: Ang naiiling ko lang kasi tingi-tingi. Mm-hmm. Kasi ikang panahon, nagbibintain eh.
2: Kibitsin.
0: Kibitsin. Tawas, baga?
2: Tawas. Oh, sa kilikili. Dahil ikaw magtubod kikari, kotabak.
0: Joke lang. So, arog pala yun kaya.
1: Yes, sir.
0: Oo. So, hain ang unyan tabi itong nadakop nindo.
1: Yaon po, sindang unyan sa custody kang Tiwi Municipal Police Station, sir. Nag-undergo pa po kang sa process po. Sa...
0: So, baguhon ano?
1: Opo.
0: Baguhon. Alright. Pero tabi ang na-bybas nindo. Saro sa naman sila.
1: Dua po, sindo, sir.
0: Dua, sindo.
2: Na magkaibanan, sir.
1: Opo.
0: Congratulations, sir. Mm-hmm. Duro na kula yan. Madali na yung madagdagan. Maduwa na yan.
1: In God's will po, sir. In God's will.
0: Kailan ba ang time and grade mo?
1: Actually, sir, kaka-promote ko lang po last 2024. Ah, 2024 po.
0: Ah, medyo.
2: Urara nila.
0: Hindi, kung sa time ng grade, 3 years na naman
1: yan.
0: Pwede na yan. Next year. Kaya lang, siyempre, nag-ahalat yan sila ka mga senior na mapromote. Yes, na. Galing din kasi ako sa services.
1: Yes, sir.
0: Okay, so, sir, kumusta pa? Ano pa yung mga ano nyo?
1: Sa roopan po, sir, na magay na naging programa kang TV Municipal Police Station, sir, is... So nagpakandak po kita in collaboration po sa Land Transportation Office Tabaco District is nagpakandak po kita ng free theoretical driving course.
0: Oy.
1: And so processing po kang student's permit. So bako lang po kita puro apprehension during checkpoints ng mga mga driver's license kasi tigran dita po sa mga taga-Tiwi. So serbisyo po kang LTO para sinda na po ang mag-process mismo duman sa sa mga taga-Tiwi kang mga requirements po para makapag-process po sinda ng students permit.
0: Mm-mm. Nakalimutan ko, sir, international pala na ating broadcast kaya Tagalog tayo.
1: Okay, sir.
0: medyo nadala tayo sa Kabicol.
2: Sir, yung sa batas na trapiko po, anong kadalasan na na-encounter nyo na nagbabalga?
1: Mostly po, sir, ang mga na ano mo po dyan, sir, is yung mga riding without helmet, sir.
0: Uy, siyempre, medyo kabubuldan yun eh. Mga maraming bundok dyan eh.
2: Oh.
0: Pero hinuhuli nyo talaga? O medyo ano muna? Paalala?
1: Paalala, ano po, pag, kasi continuous man po ang pag offline si Tami po sa Tiwi. So, talagang nagtataw po kami ning, ang igaw po kaya kitang pang-ticket. Eh, meron po tayong pang-ticket ng, sa munisipyo, sa APSEMO, and TOP po. Ito po ang tiga ano ta. Pero mostly po, ang pang-ticket naman lang po duman isa yung galing po sa munisipyo.
0: Mm-hmm. Hindi nyo tinutuluyan yung mga pang-LTO na?
1: Hindi man po.
2: Mayroon ba kayong nadadakip, sir, na mga minor de edad?
1: Meron po kaming nadadakip, sir, na mga minor
0: de edad. O ano palang ginagawa sa minor de edad pag nadakip?
1: Siyempre, sir, i-ano namin yung kung anong identification, i-ano pa rin po yung sa ticket, sir.
0: Tinitikitan din. May ticket din. Sino ang mag ano niyan? 'Di ba bagulang ba o?
1: Bagulang, sir.
0: Bambira. Okay.
2: Nadamay si
0: bagulang. Si bagulang na din kaaram-aram. So meron na tayong dalawa ano, yung congratulations doon sa inyong pag kamukha to ang proponent.
1: Oh, kasama po yung ano, sir, yung taga Provincial Intelligence Unit, sir.
0: I mean yung pag-aano ng sa LTO. Kamo ang nag-ano nun?
1: Opo, sir. Opo,
0: project nindo ito?
1: Opo, sir.
0: Okay.
1: Project po ng ating Tiwi Municipal Police Station, sir.
0: May nabanggit ka kayo ng sa Bausi? Ano?
1: Opo, sir.
0: So, meron ba tayong kaso dyan ng mga violations ng Bausi?
1: Actually, hindi po namin pwede i-divulge. Pero ang ano namin, sir, is regular kaming lumalabas, sir, para i-ano yung mga... ini-encourage namin yung mga kababaihan mm-hmm. na kung may mga alam silang mga report or may mga incidents po sila or kung sila mismo ang victim, is pumunta po sila ng police station para ma-report po sa amin and mabigyan ng tamang action, sir.
0: Mm-mm. So, sa mga ibang lugar kasi, sir, medyo mabigat ang kaso ng rape. Ano?
1: Opo, sir.
0: May mga rape talaga kasi, lalong-lalo na mga upland. Ano? Marami din ang upland dyan sa Tiwi.
1: Yes, sir.
0: So, meron ba tayong mga kaso din dyan ng rape?
1: Meron naman po, sir. Na ano, and yung mga kadalasan pong nagre-report is mga yung nakalipas na po ng ilang buwan, ilang taon po. Yun, saka lang po sila nagre-report.
0: Mm-hmm.
2: At ang mga suspect, sir, ay ano po?
0: Mga insist ba yan?
2: Mga insist ba? O kapamilya? O ibang tao?
1: Iba-iba po, sir, yung ano, yung mga kaso po ng rape po sa...
0: So, kadakol. At least po. More than one.
1: Yes po, sir.
0: Talaga, nakakalungkot. Pero anong mas marami? Ang insist?
1: Hindi naman po, sir. Hindi naman.
0: So, ibang tao?
1: Apo.
0: Ibang
1: pero
0: tao.
1: With ano, hindi po yun yung katulad ng rape na yung pinapatay sa ano.
0: Mm-mm.
1: Yung mostly is ano naman, victim of rape na.
0: So dapat talaga yung mahanap yung mga ano.
2: Yung so far nakita lang. Mm-hmm.
0: So far meron naman kayong nasa kulungan na ngayon. Nahuli na ninyo mga rape ng rape.
2: Suspect.
1: Meron
2: suspect
1: na po kaming nung since pag-assume ko, sir, nung December is may mga na-apprehend na po tayo na sa kasong rape po, sir. And anuhan naman po yun ang sana ano po yung sa criminal justice natin, sir.
0: Well, good morning sa Rapo-Rapo Municipal Police Station na nakasubaybay ko niyan. Maraming salamat sa inyo. So ano pa, sir, ang mga latest accomplishments ng Tiwi Municipal Police Station under your leadership?
1: Is yung ano, sir, yung last Saturday, sir, is nakapag-bypass po tayo, sir, sa
0: Tiwi. Bypass ulit, ha? Mm-hmm. Bypass sa Tiwi mismo?
1: Apo.
0: Ano yan, sa bayan o medyo liblib?
1: Sa medyo liblib na part po, sir.
0: Oh, this time, iba yung sinasabi mo kanina, bago na naman
2: 1 million.
1: Apo, iba po yun, sir.
0: Uy. So, inibang nabaybas mo ngun yan, sir, iniba ay taga-Tiwi na o layo pa rin?
1: Taga-Tiwi po, sir.
0: Mm-hmm. Ano naman, ini high value o street value
1: street,
0: lang?
1: Street level individual. Ay, street, pang street level individual po.
0: Ano ini, kasi nabaybas nindo, so simple pag nabaybas, ano ini, nagbibinta.
1: Opo, sir.
0: Push. So, nasa list nyo na ba ini o bagong personalidad?
1: Na-aloy na po siyang pig, nasa monitoring man po, sir, ng sa toyang mga operatives po, sir.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, meron pa rin talagang gumagana ng, akala ko ang Tiwi medyo malayo-layo yun, no?
1: Actually pero, po, sir, ang Tiwi is drug cleared municipality na po siya.
0: Oh.
1: Pero dahil po, hindi man ibig sabihin na
0: we understand.
1: Drug cleared is wala na po tayong
0: ano. No, kasi may mga nagpapasaway pa manggiralay.
1: Oo.
0: Pero iniyong itong nahuli ninyo ngayon sa bypass operation, ilang buwan ninyo itong minanmanan?
1: Actually, mga ilang buwan na rin po, sir, siguro mga before pa ako, sir, na mag-assume, sir, is na ano na po siya nasa rin.
0: At salamat dahil nahuli na.
1: Opo, sir.
0: Oo. So sa imong sa tansya mo talagang ang mga ang drugs diyan sa Tiwi, wala man ning drug din. Labas-pasok lang.
1: Wala man pong ano dyan na mo-monitor ngayon. As of this day, sir, wala po kaming monitoring ng drug din sa Tiwi, sir.
0: So that's good kasi ibang usapan pag may drug din.
1: Opo.
0: Lalo-lalo na pag may lutuan na.
2: Lalo, opo, may laboratory na dyan.
0: Pero wala naman siguro. Hari na way, wala naman. Kasi tahimik naman ang bayan ng Tiwi, di ba, sir?
1: Opo, sir.
0: Sir, kumusta yung inyong monitoring ninyo sa bagong ordinansa ng DILG? Itong mga bawal hubad, itong apat na ito. Kumusta ang operasyon ninyo diyan?
1: Yung ano, sir, is yung ating mga patrollers po, especially tigre-remind ko man po, sir, na iano sa mga ordinances po na pinapatupad ng ating SILG,
0: mm-hmm,
1: yung sa safer cities po, sir.
0: Mm-hmm.
1: And may mga na-apprehend man po kita, sir, na mga tao dyan sa TV na nagbabiolate po kang mga ordinances po, sir.
0: Mm-mm. So, may nahuhuli naman kayo. Halimbawa, yung mga naghuhubad. Nakahubad lang mga lalaki dyan sa TV. Talaga naghuhubad yun. Naglalakaw-lakaw, ano ma'am?
2: Lalo na ngunyan, na mainit.
0: Oh, mainit. So, ano ba ang ginigibon nindo? Nakuptulos? Huli po, agad, sir, o paalala muna?
1: Paalala lang po muna, sir, na magbado or ano. Pero actually, ang sa yung sa nakahubad, sir, is medyo inano lang po ito, sir, na dahil nagka-issue nga ni po. Nagka-issue po tayo sa yung sa Manila.
0: Oo, yung sa Manila.
1: Po. Kaya medyo hindi po yun yung inaano namin ngayon.
0: So, ibig sabihin, okay lang muna?
1: Hindi naman po okay. Nagre-remind naman lang.
0: Remind
1: po,
0: lang opo, muna.
1: Opo.
0: O, siyempre siguro, i-define naman natin. Bakit may trabaho man ang God?
1: Opo, sir.
0: O, pero kung naglalakaw-lakaw sa naman dyan sa sentro, nagpapailing kay abs.
1: Yes, sir.
0: Dakapon siguro, ano?
1: Oo, sir.
0: Masyadong pasikat. Lalong-lalo na kung ab lang naman.
2: Oo, saro ab, lang.
0: Saro
2: mamun, munay.
0: So, kumusta naman tabi, sir, yung mga ano dyan, yung mga meron tayong curfew?
2: Mm-hmm.
1: Opo, sir, may curfew po tayo. Pag alas 10 na po, sir, sinisitinan natin yung mga minors po. Sir. Opo, sir.
0: Mm-hmm.
1: And actually, last week po, sir, is nagkaroon kami ng yung public hearing
0: mm-hmm.
1: para sa ano po, sir, yung mapalakas po yung sa ano ng yung sa ordinance po sa minor and yung sa karaoke, sir.
0: Ayun, sa karaoke.
1: Beyond 10 p.m., sir.
0: Yun ang asa ko yung sunod na itahahapot ang karaoke, bulahaw ng karaoke. So, pinapatubad nyo yan?
1: Opo, sir, na pag may, especially kapag may nagre-reklamo, sir, na kapitbahay, na nire-respondihan po namin, sir. And sinisita po yung mga...
0: Oo. Adam. Pero siyempre, hindi nyo naman sinasabi kung sino ang nagreklamo, di ba?
1: Opo, sir. Hindi po, sir.
0: Kasi nangyari na yan dito. Hindi sinabi kung sino ang nagreklamo. Ipambira. Nagalit yung kapitbahay sa nagreklamo.
1: Oo. Hindi man po namin sinasabi, sir.
2: Regarding kasi doon, sir, sa dyan sa karaoke, pwede silang mag-karaoke. Basta wag lang malakas.
1: Actually, sir...
2: O talagang pinagbawal siya?
1: Pwede kang... Kung beyond 10 po kasi, sir, nag